0: kayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
4: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyohang D3 Bio. Mm. Sir GP.
3: Yes.
4: Ang Visio, mamahimo ng tambal.
3: Uy.
4: Gamito na siya panambal.
3: Mm.
4: Unya, magduda pa jud mo. Kinanglan dugangan pa jud ninyo ang pagsulay. Ang kombinasyon nato nindot kayo. Minusan mi kung BCO ra. Unya, minusan pod mi kung D3 ra.
3: Oh.
4: Mo nang among gisagol o giusa ning duha, D3 og BCO. D3 Bio na ang gipasabot Sir JP no.
3: Mm.
4: Ang D3 Bio ang iyang extra virgin coconut oil gipang-apod-apod ni cabinet member Carlo Nograles sa mga hospital kay man nagtuo siya isip usan ni siya ka-inisyatibo aron maprotektahan ang health sa mga medical workers og health pod sa mga gaanto sa COVID.
3: Correct.
4: D3 Bio makapatay jud og bisang unsang klase sa virus og bisan unsang klase sa pathogens, mabakterya, fungi, kayang-kaya jud na sa D3 Bio.
3: Mm.
4: Dili ra ni mayo sa imong utok, dili ra pod mayo sa imong kasing-kasing, dili lang sa imong atay, dili ra sa imong pangras. Ang kamaayo nini galihok jud sa tibok ni imong lawas bisan pa ang imong gana.
3: Ang imong appetite nga control sa imuang ghrelin o leptin, kaya jud kontrolo ni D3 Bio tungod sa medium chain triglycerides nga naga-control sa imuang hormones. Mga kinahanglanon sa imong hormones sama sa saturated fat, mga parte sa extra virgin coconut oil.
4: Sir JP, pwede ba nga atong ignon si D3 Bio nga? D3 Bio, patya na lang na si hunger hormone?
3: Pwede siguro no, arun di tamo tambok. Si hunger hormone, monis ghrelin. Unya, pagkahuman, may gitawag ni siya nga insulin-like peptides. Mauni nga ang duha ka mga hormones nga makapagutom nimo og kini siya maka-trigger pod sa tuang hypothalamus nga maoy sentro pod sa kagutom sa tung utok. Iya kining gisugo ang mga neurons. Kining mga neurons maoy maga-produce sa imuang ghrelin og hunger hormone. Si ghrelin og si insulin-like peptide.
1: D3 Bio.
5: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usa ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunes og paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Sa mga butika.
3: Dili ka kinanglan mukaon sa tanang higayon.
4: Hmm.
3: Dapat mag-practice po ka sa gitawag niya intermittent fasting.
4: Magpagutom.
3: Oo, kinanglan mag-jita ka.
4: Mo nang gusto na lang na ako pat yun ang grillin aron dili na kugutomon sa
3: GP. Minus gastos pa, no? Gustong pat yun ni Doc Ramil si grillin. Because si grillin mo na trigger aning why sulod imong tiyan. May mga sensors na diyang dapita.
4: Moingo na ang imong utok, hoy! Wala na ko'y sulod.
3: Mangaon
4: na ta. Gutom na. Mangaon na ta.
3: Maingon dyan ang imong utok nga. Sige, mangaon na ta. Unya dayon. Makabati na dyan kung magutom ka.
4: Mm.
3: Kay man, ang imong utok, nag-trigger ni grillin nga mukhaon na ka.
4: Ganahan ako, Sir JP, nga mas utokan pa dyan ang akong utok kaysa karoon.
3: Mm.
4: Unsaon man, Sir JP,
3: oh.
4: Para kung gutmo na ko, moingon ra, sagdira na. Ayaw rag ingna si Bus na apay daghan diha sa iyang tiyan o. Ang imuhang tambok, ang buyon.
3: Ano ta ng tambok? Sa imong tiyan. Pag inom ni mog D3 Bio, ang yang gibuhat kay may medium chain triglyceride dayon, immediate source of energy para sa imong lawas. So mauna nga ang selula, ngaingon nga sa imong utok nga gutom na siya pero busog na. Kay naa man diyon siya instant energy.
4: Kay balon ako Sir JP, moinom kog D3 Bio dayon butangan nako binder.
3: Oh.
4: Ang purpose ana is para dali ka mabusog kumukaon ka. Kay kung dako ang imong tiyan, dugay ka mabusog.
3: Mm.
4: Madaghan ang imong kaon. So mao nang kinahanglan hugot siya usa ka mukaon. Magbinder usa ka aron dili ka makakaon og daghan.
3: That is manually activating your sensors.
4: Mao ni rason Sir JP nga ang palakaon sa sige ni mog kaon magsige pug dako ang imong tiyan. Mudako jud ang tiyan sa tao kung mag sobrag kaon. Unya mahibal-an na lang dayon nimo Sir JP nga gadako na nga gadako ang iyang kaon. Akong nasigpatan Sir JP mo ni dili ra usa ka soft gel kung gusto nimo nga masupres ang imong appetite. Kinahanglan daghan. Kinahanglan mas daghan ang imong imnon nga D3 Bio. Nakanindot ani Sir JP ang D3 Bio kay bisag daghan ang imong inumon dili jud ka masobrahan sa vitamin D3. Mao na diha ang sekreto.
3: Wala tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hinaroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil oy maayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3.
7: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa Kawasaki, Suzuki, Honda HOJ o Yamaha. Karon, adun na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga maong Kimco, Your Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligyaw sab sila sa mga brand new sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod, emutang diha sa May National Highway, Barangay Mambae, Himalalod, dulo sa crossing Balaas, gipanag-iaw ginamala nila Neper Garopel o Gina Garopel. Oban sila nga nakasidoy-doy sa pares nila nga si Bing. Samtang ilang mga maayo o banggitan ng mga mekaniko, sila si Jan-Jan Jebeluel Tope, Virgil o Bert. Alang sa baratong pulido ng mga motorsiklo, Epar Motors Himalalod ang tubang niyana mga kahandus.
2: Handos balita.
1: Okay, magandos. Good morning. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kumusta man karo the morning, mga gandos o mga ka-star? Ingon man mga kasikat. Okay, kaysa ito ang Balitang Showbiz, mga bay, mga gandos. Mga bay, mga gandos nga. Kortahan yun din ng mga politiko. Okay. Mga gubernur o kongresman. Kagibot niya sa kapuso, actress o beauty queen nga si Harlene Budol na nakadawat siya o indecent proposal gikan sa usa ka tawo nga nagpaila nga gub. Gitanyagan siya o 150 mil kapisos bugti sa pag-uban niya o usa kagabi sa maong tawo. Asol ni mga politiko, mga bayag makandos dito sa Luzon, dapita kay kwartahan kaayo. Matiam na mga bay makandos nga una na tumigawas mga bay nga doon na to'y sinador mga bay nga gitipan rato. Tip raso sa kababay mga bay makandos na asa 250 mil nga to sa 300 mil. Tip raso na. Samot na nga makiguban. Mas kuan dahil mga bay. Mas kwartahan yun ang sinador kaysa gobernur. Kaya dito kang Harlene Budol, mga bay makandos nga dito sa Luzon, ang gobernur nga mitanyag kanya 150 mil raman. Apan ka itong senador nga mitanyag o 250 nga ito sa 300 mil, tipra ganit, no? Nag-diferin sa judi ay, mas kwartahan judi ay ang mga senador kaysa gobernur. Okay, niya, sa iyang Instagram story, ipakita ni Harlene ang screenshot sa mensahe kung din iyakin ni nga gibalibaran o insulto. Imagine si Harlene, mga bag maghandos. Okay, dili ba kini nga humok o ilong mga bag maghandos? Ina niya ang maong nga tao nga mas maayo pa nga gamiton ang kwarta sa pagtabang sa mga constituente ni ini. Manaygi buhat ni Harlene Budol, mga bay makandos niya. Gitanyagan sa mga nagpailang nga gobernur, kundi ginan nga, kanain mga kwarta, gamitan lang tabang na sa mga constituente. Diyat na makadayag ni Harlene Budol bay ang abinako o mabudol tayo ni Harlene. Kaysa pili doon niya budol. Pandes siya kanang nga, doon na siya baruganan nga pagkababay mga bay niya. Di siya humok o gilong. Kaya ginapat ng mga bay mga kahandos nga. Klase-klase yun na yung klase sa bay. Doon ay nga gahig ilong, doon ay humok o gilong. Kaya nga, kanabayhana, humok yung nag-ilong bay. Huwag mo nang guyuron. Ay, manikad pa'y kanding.
3: Nasamot!
1: Okay, mga kahandos, mawagadot ang balitang showbiz.
2: Balitang showbiz.

0: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 8.32.
2: Andos Balita.
1: Arita sa mga pahibalo mga bay.
2: Ronnie Librado.
3: Andos Balita.
2: Public Service.
1: Okay, pahibalo, nagikan sa kalahi mga bay. Nagikan ni Ma'am Barbara Dugon. Ang Project Development Officer train niya, Area Coordinator diri sa lungsod sa Tayasan. Kundiin, may balik na sa itong lungsod mga bay, ang kalahi usab mga bay. Unya, gitawag ding project launching ipahigayon karong adlawa, Hunyo 30. Unya, magsugod ang mga kalihukan. Alauna, doon ay motorkada nga ipahigayon. Alauna, magsugod niya sa atubangan sa munisipyo. Pagkaman sa motorkada mga bay, maghandos. Alas dos, mauna po ang kinigitawag tawag mga bagbagandos nga municipal orientation diha sa function hall, pang-second floor public market mga bay. Nakamutambong ini mga department heads, dayon mutambong sab ang mga sangguni ang bayan members, dayon mga punong barangay sa 28 ka mga barangay, mga selected NGOs, dayon selected accredited NGO or CSO mga bay o makano sa daghan nga sigurado puno gyud rog hapon ang ato ang function hall dia sa Tayasan public market. Kini mao nga pahibalo gikan ni Ma'am Barbara Sidugon banusab sa tumabtikon diha nga mahan itong lungsod sa Tayasan nga mao si Mayor Ben Roberto o babtikon nga HRMO to og Office Manager Resmer Ramirez. Okay, ngana salamat nga line sab nga kalambuan ang mabot sa tong lungsod sa Tayasan mga bay, at tungod kay 50 milyones ka pesos ang ibubo sa kalahi diri sa tuang lungsod mga bay ni Abanbahino ni sa mga barangay nga makita nga maoy priority kay sigon kaniadto kay usama tapod ta sa mga volunteers sa kalahi nga samtang nga secretary pa ta mga bay maghandos ang sauna piagi matog eleksyon dunay pundo dayon mag-eleksyon ada pila ka barangay itong makadaog moy maka angkon sa mga proyekto gani malipayon may nga ang kambay usa ka higayon na kadaog pod dahil pagkasunod na pod lain na pong nga barangay midaog murag nato sa mga pulo or sobra sa napulo ba itong kabarangay ang midaog kaya naman yung cycle sa una sa kalahi niya karon di na paagi og eleksyon mga bay bakandos nga sila yung mga kriteriya nga ilang nga pagabuhaton nga mahaom kini barangay makasulod ni may makadawat sa mga proyekto mga bay bakandos basi mo hinaot na nga basi nung taog tanan makadawat ini baka himo lang nga bahin-bahinon sa bantiot sa kabarangay kay problema kay 50 milyones ni bahin-bahin og 28 so tagkapin na lang sa milyon. Ini og makarsada gama maba lang makakuan ni kay tagas man ni basta karsada kalahit tagas man mga bay maghandos. Sige. Unya, kumusta man atong mga kabataan diha nga sugod gihapon adlaw di na pasudlo ng cellphone sa eskwelahan. Dayon po katong nga mga nagmotorsiklo nga walay lisensya, walay rehistro mga sakyanan. Saman kumusta man? Okay ra ba gihapon ta? Kana, ela pag bagulbol hake kanang tanan, gibuhat na sa pagpalangga sa itong amahan, sa itong lungsod sa Tayasan, nga mao si Mayor Ben Roberto. Para po sa inong kayuhan ba nga, likay po ba sa mga diskrasya, mga bay maghandos ma. Muna nga, kining usahigod nga kita nga mga anak, kung disiplinaon ta ginikanan, usahay magbagulbol. Nga, anak na ta magkahuna-una nga. Sakto mo na itong nga gisulti lang papasa. Wala, magmahay-ulay na. Muna nga. Kung sa may tambag, mga balaod, kaya mga balaod para gina sa kayuhan natong tanan nga mga lungsuranon o makatauhan nga mga Pilipino. Okay? Di na akong balik kong basa. Kato nga, ordinan si Mayor Bimbo kaya kutong gibalita ganiha sa balitang lokal ha. Basta ginasayod na kay tungod, tungod ang tanan nga mga nahintungdan nga ahensya gipadan na nagkopya sa executive order ni Mayor Bimbo Roberto. Tanan nga mga maestra, kada mga principals, mga barangay officials gipadan na nagkopya. Tanan nga mga magpatuman sa mga balaod gipadan na nagkopya. Lagto pag istorya pa to nga maong ordinansa, maong executive order na hingpit nga nagdili total ban sa pagpasulod og cellphone sa mga estudyante sa mga eskwelahan o gidinalusab sa pagmaneho og mga sakyanan ang katong nga walay mga lisensya o rehistro ang ilang mga sakyanan. Sige, arito sa dugang ang mga kining mga basahon nato, kining mga greetings sa mga bay ug mga kandos. Okay, yali mga greetings ha. Gikan ni Ma'am Alma Escarpe, gikan diya sa Barangay Batuog. Good morning, Byron ni Bay. Greet lang ko una nimo nila ni Tia Turing Psycho Aday Jocelyn Milo Jean ni uban sa ihang nga mga pamilya diha sa Sokib. Tanan nila ni Day Nisi, Day Ruth, Day Chunabit, Day Lucy, Day Bernona, Marielle Jemros, Platan og sa tanan lang nga amiga sa Matuog. Greetings from Alma Escarpe. Salamat sa pagbasa. Okay? Salamat Ma'am Alma Escarpe sa imong paglabay, sa imong pagtimbaya diri sa kahanginan. Okay, sa tanan-tanan nga naminaw karon ni Bay Leonard Paner. Bay Leonard, good morning Bay Leonard. Ayaw man sab, adiya ni Ma'am Christy Tabdil Montes sa Matuog. Good morning. Sab sa mga Jukinto pamili, pinangluhan ni Tio Jesus Jukinto o Tia LB Jukinto. Kabali by Boobards, ni by Bimboy, by Michael, by Jerel, Mada Maria Bungangira, LP, ni Alpe, ni Jorlin. Mata na lang sa kambay. Good morning o mayo nga pagpaminaw. Isab ni Ma'am Lin Tugdang dito sa Mansi, Bindoy, kan sa pagpaminaw, way undang-undang. Ani by Nilon Pirulino sa Nasunggan na Libertad, by Nilon. Good morning o mayo nga pagpaminaw sa mga paburada pamili. Good morning diya sa magtuhaw, isab sa mga Hinoo. Pinangluhan di Tayasan Kerr, di Boy Hinoo, ni Bus di Boy, kaba ni Ma'am Myrna, ni Ma'am Di Mayra, o yung mga brothers diya, kaba. Good morning og maayong pagpaminaw diya sa magduhaw. Okay, labi na gyud sa tanan-tanan nga naminaw di Stayasan ha. Gikan Stayasan nga to sa tibuok kalibutan, pinagluhan sa Tumaptikon nga mahan itong lungsod nga mao si Mayor Ben Roberto, kauban ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Tanan nga mga SB members, tanan nga mga department heads, pinagluhan ni HRM Oto og Piso Manager Chris Ramirez, o ba ni Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin. Tanan mga kapitan, kaya makita-kita rong mga kapitan rong hapon. Pinangluhan ni Liga ng mga Barangay President Kapitan Arthur Dagle, og imsab ni tanan nga mga Secretary Treasurer, pinangluhan ni Ma'am Marley Binjula, mga presidente. Di pa ilain nga pagtibaya mga bay nga naminaw kanutak na ni Kabuntagon. Okay, ato nga maptikon nga tighandos nga buhandos ka 38 lihandos 38 handos buyak slebyo karinal nga kanunay sa mga katauhan sa barangay bago kanunay nagmahal. Okay, ano ya bato-bato ni Handos Tratay Utso Buyag Slabio Karinal. By shout out patani nung Edwin Ogni ng Mercy Dere sa Matuog kay naminaw ni mo Mercy Og Edwin Sabanal. Uy, good morning di ha. Ang naminaw di itong mga higala di ha nga sa Matuog nga naminaw mga bay maghandos sila si Edwin Og Mercy Sabanal. Okay, may din pamino di ni mo Ma'am Mercy, have mercy on us. Ito na ito. Kalimutan si Ma'am Mercy o si Boss Edwin Sabanal kay have mercy on us. Naminaw diya sa barangay Matuog na ulos kanunay ni naminaw mga bay o mga handos. Okay, salamat kayo. Sir, handos 38 subuyang sa Labio Karinal nga naminaw karunin ni ngatak na ni Kabuntagon nga mao may forward po. Mao may forward sa maong mga pagtimbaya. Okay, ito na makataw 100 sa unang distrito. Pinangluhan nila ni Congressman MMEY o kanhi Congresswoman Jocelyn Kay Chong. Isab, sa tanang nga mga negrinsi, pinangluhan ni Governor Chaco Sagarbaria. Diya sa Sugbo, tanang nga mga Cebuano, pinangluhan ni Gobernadora Pamela Baricuatro. Tanang lang Pilipino mga pagbaghandos. Pinangluhan diya nila ni Presidente Bongbong Marcos o ni Vice President Sara Duterte. Mag-ambutan, magkauli ay na ni nga kabuton sa duha. Mag-ampot na nga. Mugli, nakabuton sa duha. Kaya nga naman, kita radyo tayong makabus ang alkanse. Okay, may mga tao sila dito nga isiglabanan na sila dito. Sila nga mga amo. Kaya hindi ka humana. Makapulingkod man sila sa pwisto. Wala nga, parang pulang yun. Ang ato ang giampo, mga bayo makandos, ang kalinaw. Ang kalinaw sa tibuok, Pilipinas, mga bayo makandos. Kaya bahalag kabusta, basta kay malinawon, lipay ka ito, anak. Malinaw na itong panimalay, malinaw itong barangay, itong lungsod, itong probinsya, itong nasod, o tibuok kalibutan, malinawon. Okay, dili kay, mga malinaw mo sa barangay, pangubot, mas tanan. Labis tanan gyud atong iyan po nga malinawon ang tibuok kalibutan. Kaya nga naman, og tibuok kalibutan ang mulihok. Aw, apil gihapon ta dire. Tanabi taron kasamok dito sa United States og sa Iran. Di alkansi gihapon ta. Mahal gasolina. Hindi nakaparat ra ba mga bay makandos kay pagmahal sa gasolina mga bay makandos pag anunsyo ditong may mahal, wa pa gay sila kapangumpra dire, may mahal na pud. Okay, ana ra guna mga kandos. Ana ang dula sa kinabuhi mga. Importante mga bay kandos nga mo diskarte lang ta, importante aron ta mabuhi. Ato mga igalay dito diyan mga lalaki, mo diskarte man aron makahubog pante. Sige, tanan-tanan na lang yun. Tanan-tanan lang yun ang minaw. Good morning lang yun kahit itong itong oras. Oras sa Pilipinas, alas 8:43.
3: Andos, balita, andos, balita.
1: Sige, wala na ba yung nahilimtan diya? Okay, aron nga manamili tata mga bay, makandos ng mga sukit di paminawan sa ito nga tulamanon karon nga ang handos balita. Ay di mo kalimot mga bay ha, paminaw dito nga tulamanon karon nga gabi mga bay, ang ito ang mga lama sa kagahapon. Kumusay nung kinabuhi diya, wala ba yung lama? Okay.
3: Balita.
1: Kato mga tulabanon, Hendos Balita, dungan nga nadunggan sa tulog ka mga Sibianan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio o Betel Radio Canlaon City. Nakita o nadunggan sa kita sa tibuok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
3: Balita.
1: O kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinagluhan sa itong mabtikon nga station manager nga mao si Busayan Hanilhato. Sa itong teknisyan nga usa-usab ka DJ nga si Bayre Sorenio. O kaba ng mga DJ nga sila si Maria Bungangira, Yami Imi o Handos 38 Buyag Slabiyo Karinal.
3: Handos Balita.
1: Daghang salamat sinang papaminaw. Buntag pag-usab ka na itong tanan.
3: Andos balita.
1: At ang ikay mo sunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa may panglawas o kumaniana karong alas 9:30 mo sunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
3: Andos balita.
1: Uban sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38 Boyex Labio Grinal, Handos 42 Handos Icon, Handos 25 Mary Claire Babor, Handos 78 Jessica Micalio o Handos 24 Abdul Karim Salis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 Byron ni Bay Librado. Sa katapusan, magbilin sa usikapan nultiun nga nagkanayon. Mga kahandos, bisan kabus kaman apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
3: Ronnie Librado. Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiya. An adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
4: Handos balita.
3: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karon og unya.
4: Handos balita.
5: The latest news and the hottest music wherever you are. This is a
3: Mapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:47.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: sa final lever, mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Momortica Sharansha Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. TTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nutungan

0: TTX 500.
1: Mabalisa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Magagaditi-ex ay magagalitri bayo sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa bago na usab. Of course, live nga edisyon ning atong programang Kasayuran sa maayong panglawas. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Hello, hello sa itong mga higala nga abot sa itong pagsibya karon Visayas ug Mindanao. Ang itong mga higala diri sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, labinigiling itong mga consumers nga ganun ay nagka-DTX 500. Ayan, kanonay naka-litri bayo. Di paggalimtan mga higala. Ang vitamin D3 na may bisyo. Ayan. Ang herbal maintenance sa mga nagkaedad. Diba? Dagan ang gamintin, ana, ron. Muna lang daw ang gina-maintain nila. Kay mientras wala pa sila'y maintenance, eh, ang ginamintay nila, litri bayo kada adlaw. The same sa, kuan, DTX 500. Matod pa nila nga, wapamantay maintenance, mas maayong herbal lang sa ang ato ang i-maintain kada adlaw. So, DTX 500 o D3 Bio ang ginamaintain ka na alaw. So, good news na siya. Nindot na siya nga pamaagi kay sa ingana, matagaan na itong pagdagan for prevention ang atong lawas sa mga possible nga mga balatian. Sa gihapon ang inyong makauban, Doc Hanzali Manalo sa inyong mga sibyaan. And of course, kauban na ito, ganun na yung ato ang mga epektibo nga mga produkto nga available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na ito sa DTX 500, Controls Blood Sugar, Epektibo, Kontra sa Diabetes, Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C, para sa himsog nga immune system, D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO, ang VCO nga dunay D3, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Sa may mga concern, by the way, may mga pangutana nga may kalabutan sa tuang hisgutanan karong mga takna. Pwede mo nga mo join ng atong programa pinaagi sa pag-send sa inyo mga concern o pangitana sa ito mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Mga penatadok, yan. Sa ito mga texters, oh. Mga nakakape na ba? Ha? Ano yung magalimdan ganunay ha? Ang i-maintain, no? Ginamaintain usab ni mga higala ganunay. Sa ito ang mga senior citizen. Ang paginom sa DTX Coffee Mix. Muna yung maintenance nga kape. Sa ito ang mga nagkaedad ron. Mas maayo maning herbal coffee kay walay kontra. Walay kontra, dili caffeinated, wala kay asukal. Sabi na yun ning atong DTX Premium Coffee nga wala gyud asukal mga higala. Kay ang iyang pambatamis is stevia. So very healthy kayo. Maka guaranteed yun ta nga ang imong lawas while gainom kag coffee layo sa mga balatian. No, nakakapi ka na, naka-detox ka ba? Isgutan na to ron, magadali mga higala kining mahitungod sa mahitungod mga higala sa gitawag triglycerides, no? High triglycerides. Asa man na to ni madungganing triglycerides. Makita na to ni siya kung magpa-lipid profile ta, magpa-blood test bitaw ta. Naa ni siya. Makita na kay dira sa blood test naa dira ang cholesterol, total cholesterol, HDL, LDL o triglycerides. Dira makita na kaya nga itong triglycerides. Now, how bad is triglycerides? Kumusa ka ang itong triglycerides, labi na yun sa mga nagkaedad na, makadaot ba ni sa ito ang lawas? Muna ito kion na ito niya. Ikanuha, atong tagaan o pagtagad ang pagpakunhod aning triglycerides, pagpanormal, pinaagi sa natural nga pamaagi. No, ha? Tras dili pata mag-maintenance, pakunhuro na nato. Ipaubos na nato pinaagi sa natural nga pamaagi. Unang-una mga higala, ang taas nga level sa triglycerides associated ni siya. So dili siya nag-inusara. So once nga musaka ang triglycerides sa ato ang blood test, nagpasabot kini nga naani siya kauban nga problema. Associated ni siya sa liver, pancreas problem. O niya, ang study nag-show sa result nga kung taas ang triglyceride na to, highest ang risk nga makabaton tag heart disease. Oh, di ba? So dili maayo nga musaka gyud ang atong triglycerides. And also, a high triglycerides tends to show that a long time pwede nga magka cause kinig high blood pressure, diabetes, obesity, and high LDL cholesterol. O niya, pag-ubos sa HDL cholesterol. Musaka imong bad cholesterol, mukunhod ang imuhang gitawag nga good cholesterol. Kung naakay taas nga triglycerides, may high, pwede pa ka magka-high blood, magka-heart disease. Yeah, pwede pa maproblema kasi mong atay. Actually, ang triglycerides, ang main role niya ani sa lawas is to store energy. Wala iyahan trabaho. Unlike sa cholesterol, ang cholesterol, daghan siya rule. Daghan siya benefit sa lawas. Kaya ang cholesterol mo, ginagamit man sa lawas ingon sa pag-produce sa cellula, pagbuhat sa itong cells, pagbuhat og hormones, pagbuhat og vitamins, especially ang vitamin D, ang cholesterol may gabuhat ana sa lawas. So, ang triglycerides, ang primary role niya is only to store the energy sa itong lawas. Now, ang taas nga level sa triglycerides, we must be aware kay makita man na ninyo sa inyohang blood test, good. Uy, gasaka na akong triglycerides. O say, pasabot ani. Di ba? So, kung musaka ang triglyceride level sa tuang blood test, ang mahitabo mga higala, magka-problema ginta. But before anything else, anitas mga kuan, mga factor nga musaka. Ano musaka ang triglycerides? Number one is the diet. Diet. Physical inactivity. So, kulang ta sa gitawag nga exercise. Kulang ta sa lihok-lihok. Kulang ta sa pasingot. Kumusa ka ng atong triglycerides, nagpasabot ka na nga, kulang ta sa pasingot. Yeah, kasagaran, musa ka ang triglycerides, kani may mga diabetes. Kanang sobrang pagkonsumo sa bino or alcohol, makapasa ka na siya sa triglycerides. May mga medication usab, no? Being overweight, no? Take note na yung mga tambal nga possible nga makapasa ka usab sa triglycerides. Naapoy, kuan, mga tao nga sobra-sobra katimbang, labi na yun itong obese, no, overweight. Muna sila'y mga tao nga taas kaayo o grease nga makabaton o pagsaka sa gitawag nga triglycerides. Mas muna ko, kung musaka ang triglycerides, pwede kini siyang mag-lead o heart disease. Pwede ta magkabaton o problema sa atay, sa pancreas, even ang pagbaton o hypertension. Pwede ta na. So munang kinahanglan nga ang triglyceride level sa tuang blood test. Kung magpa-blood test man ta mga nanay, kinahanglan nga naa sa normal. Ang normal is nasa below 150. 150 to 100, taas-taas na na siya. Na borderline na na siya. Pero kung mo 200 na gani na siya, mo 250, mo 300 milligram per deciliter, taas na na siya nga. Ang guba na, kinahanglan naging tambal. Pero kung mo 200 lang ang imuhang triglycerides, kaya pa na siya ipaubos sa gitawag nga diet o lifestyle. No? Anhita ron, mga higala. Kung unsaon nato nga mapaubos ang triglycerides, pinaagi sa natural nga pagpanambal. Natural nga pamaagi. But before anything else, atong susihon usa kining mga pagkaon nga gasaka, nga muy gapasaka sa ato ang triglycerides. So take note ha, mga ka-DTX, mga ka-D3Bio, nabigyan lang yun to mga gainom na itong DTX 500. Take note yun na ha, kung naamoy mga blood test, nantawa ninyo na inyong triglycerides. Okay, kubasin mo saka na. Ha? Take note. Mulang tagaan na yun na itong aksyon. Na binigyan na yung ato mga nanay. Unsa man yung mga pagkauna, unang-una, kani mga saturated and trans fats, di ba, mga pagkaon nga giluto natos mga mantika. Ang tamis nga mga pagkaon makapasaka sa triglycerides, refined og starchy foods, mga pagkaon nga ginama sa harina, high calories nga mga pagkaon, yan fast food yun, no. So, in short, mga higala, mga pagkaon nga makuha na to, makaon na to, mapalit sa mga fast food chain. Muna yung mga pagkaon nga diligyod ang ngayon nga kanon. Kung gasaka ang atuang triglycerides, kaya makapasamot mo na. Or either kung kanunay kang kakaon na, possible nga musaka yun na imuhang gitawag nga triglycerides. Now, karon unsay pamaagi aron nga muubos? Actually, mga higala, mas dali mapaubos ang triglycerides kaysa cholesterol. Kaya ang cholesterol laban diet, kaya niya nga mapaubos ang cholesterol diet approach. Pero ang triglycerides, kaya nga muubos, dali siya nga muubos kung na ay physical activity, na akay exercise. Magpasingot lang kasigi. Magpasingot lang kasigi, mga higala. Exercise can have a big impact sa gitawag ng pagpaubos sa triglyceride level. Ang mga eksperto nag-recommend everybody, no, at least 30 minutes na exercise, less 5 times a week, mga higala, na kontabang sa pagpakunhon. Mag-walking lang tanay, no? Sa itong mga nanay, dira, mag-walking lang ta kanunay. O mga tatay, mag-walking, mas maayo buntag ka ng sington yun ta. Pero okay man sa gabi, hapon, pero mas nindot yun buntag ka ng sington yun ta nga maigota sa adlaw. Ayan. Ang pagpapawis or pag-exercise, dali kaayo nga muubos ang ato ang triglycerides. Another one is losing some weight. Kung magpaniwang ta, magpagamay ta, dali nga muubos ang atong triglycerides. O ang key ani siya, ikaunta sa mga less or likay ta sa kaon sa mga pagkaon nga taas og calories. Mga carbs, fats, focus ta mga higala sa mga diet high in fruits and vegetables. Yan, low fat, kana, mga lean proteins. Munay dapat natong kanon kung taas tag triglycerides. No. Onya, kinahanglan, choose a better fats. Kaysa magsigit ang kaon og karne, sige. Usap po sa mga rason nga musaka ang triglycerides. Ang sobra-sobra nga pagkaon sa karne. Mantika nga naas karne. Kinahanglan mamili gyud ta og fats, good fats. Mas maayo mga higala nga ang ato ang kanon nga mga source of fats. Is kana mga fats nga naa sa prutas, avocado. Pwede po sa isda. Omega-3 fatty acid, mas maayo. Kaysa magsigit ang kaon sa mga karne, nga ang fats nga makuha na to is makahatag mga higalaog, makahatag o problema sa tuang gitawag nga kasing-kasing. So, sumun ako, choose a better fats. Naay nindot kay nga source sa good fats nga pwede na itong mainom kadaanlaw. Kining D3 bio bitaw na to, it is a very excellent source sa good fats. Medium chain fatty acid nga naa sa D3 man. Kanto may mga taas og triglycerides, taas og cholesterol. You try it ang paggamit sa gitawag nga D3 bio kadaanlaw. Aniya, ang good fats, kung imo ni siyang i-comparison bitaw sa bad fats, for example, LDL o HDL, ang LDL, muning bad cholesterol. No, makaon na, makuha na to sa mga mantikaon nga naas karni. Kanang mga klase nga mga fats, muna'y magbara sa itong mga ugat. While ang HDL, ang good fats, kaling good fats na to, makita man po na sa blood test. While ang good fats, like mga omega-3 fatty acid, medium chain fatty acid, nga naa sa D3 bio na to. That is a very excellent sa good sa source of good fats. Ang good fats naa ni say dako kaayo nga rule. Ang ginabuhat ni good fats, iyahang ginatanggal ang bad cholesterol sa ugat, iyahang ginadala ngadto sa atay. Aron nga ang bad cholesterol mapagawas. Muna'y rule sa good fats. Muna kaon yung mga pagkaon nga excellent source sa good fats. Omega-3 fatty acid, kana, pwede, nindot na. No? Onya, medium chain triglycerides, medium chain fatty acid, kana sa D3 bio, nindot siyang i-maintain. Muna nga, kita, recommend yun ta. Nindot nga i-maintain kada adlaw ang D3 bio. And another source, mga pagkaon, prutas. Pwede. Butong, nindot kayong butong, no? Unsa pa, avocado, mga nuts. And they are very excellent source of good fats. Nagikinahanglan sa itong lawas. Pero kung dili mo kakaunan na, ang buhatan ninyo, inom na lang mo kada adlaw og D3 bio. I-cut down ang alcohol kung gusto tang maubos ang gitawag nga triglycerides. Yeah. Actually, na yung mga medication, pero mas maayo nga, mintras wala pa yung medication, mas maayo mga higala nga mapaubos na to, naturally, ang triglycerides na to. Subo na ko, D3 bio kada adlaw, ha? Mag D3 bio kadalod, nakuntabang ni siya sa pagpakunod sa cholesterol, pagpakunod sa triglycerides, kauban ang mga lifestyle nga itong gitunlo. I-adapt yun na ito. Katong diet approach na ito, lifestyle changes, i-adapt yun na ito, exercise, then so on, mga higala mo, follow yun na. nga makalikay ta nga dili ta maka maintain og maintenance sa ato ang cholesterol or either sa atong triglycerides. Ha? D3bio kada adlaw, kaduha sa usa ka adlaw. Naaha sa pinakaduol. Ay langay nay, tay mag labi na gito may mga blood test nga dili normal ang cholesterol. Dili normal ang triglycerides gasaka. Ang HDL gaubos ang LDL gasaka. Mag D3bio kada adlaw. Yan. I-maintain na kada adlaw D3bio, ha? Naa sa pinakaduol nga butika. Anyway, San Mai, kaya ito sa aning paminahon ni ato mga pipila ka mga consumers nga naayo na og natabangan sa pag-inom sa ato ang mga produkto nga available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako na yung gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Si Albert nga taga-dumagin. Ang

0: GGX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
2: Hi, ma'am. Ano si pangalan, ma'am?
3: Lourdes Pantay. 51. Felicido Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa GTX 500 capsule. May bulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po, wala pa mo ko kabalo ng kidney gid akong kuan sakit na pag-abot sa pag CT scan. Akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga ang uban nagbatoki hubag na gid akong kidney nang akong mga organ sa ilalom limpyo.
2: So unsa may nakaayo ma'am?
3: GTX.
2: GTX nga medyo na wala-wala na.
3: Oo. Na pag operahan ako wala gyud ko nag it sabi sa ospital ko inuma lang gyapon ko GTX. O kuno sama sa doktor nga nag-maintain ko GTX na pagawas ginisitahan gyud ang antibiotic. O gyapon ko nag-inom sa ilang ginisita GTX sa gyud hantud ko na palit na ako sa GTX gyapon.
2: So ma'am, unsay mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Miluy ang Clinica de Alternative?
3: Naghanam ko gi-advise sa mga tao nga may pa GTX inyong baliton iyang i-maintain kay tuloy sa isa. Ako lang ibasihan kay pag ikan sa pag-opera, GTX nila kong gimintin ng lain.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam na ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
5: Extend Food Superman.
6: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingan nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gin.
5: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw. Gid kami ni Mister
5: Extend Food Superman for Men.

0: GC, ang Alkaline nga
1: vibe. Mag may DC kada adlaw ang Alkaline base nga vitamin C mga higala. Naa sa binakaduol mga higala nga mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Anyway, oy, nainom na mga higala ang DTX 500 ha, nainom na ang D3 Bio. Di ba galimtan mga higala naa sa pinakaduol nga butika, naa sa pinakaduol nga pharmacy sa inyong mga lugar. And of course, ang ato ang Extend Herbal Capsule. Di pa galimtan, no, alang sa mga tao, binagyan din ato mga mister, no, nga usahay. Medyo pigado na gyud sa panahon sa labing-labing ni Mrs. No? Medyo magkulang na gyud si Mr. sa labing-labing. Well. Mag-extend herbal capsule mga higala naa sa pinakaduol. Kabutika ko na amos dipulog na anis mga pharmacies dipulog. At tuan ninyo ng Saber Smart Pharmacy. Would you try to ask? Asa de ay mapalit ng extend, sir? Naalagi sa Sabers, Sabers Smart, at tuan ninyo, kunamos di pulog. You try to ask sa kuan, sa dali sa may Lourdes, you try to ask sa Lourdes Pharmacy. Then, sa LKS, you try to ask if naaba sila yung stocks. Pero I'm sure nga naa sa Sabers. Sabers o ganing Pharmacia Josefa naa sila yung stocks. Ha? No. Then, ang atong DTX Beauty Soap, ang sabon, mga higala, nga lili lang kay makapaputi sa tuang panit. Sabon usab ni siya nga makapawala sa mga skin problem. Diba? May whitening soap ka na, may pang-antimicrobial pa ka nga sabon. Gamit sa DTX Beauty Soap. Mga bugas, actually, mga bugas, ang ganang bugas-bugas, good. Ang reason sa bugas-bugas, actually, na ay mga bacterial infection. Nga mo'y hinungdan anang bugas-bugas. So, gamit yun mong sabon nga makapatay anang kagaw. Aron nga lili na mo grabe, bulala ng inyong bugas-bugas. May mga bacterial infection na kosi sa bugas-bugas. Gamit mong DTX Beauty Soap. Ha? Naas mga butika. Naas mga pharmacy. Usbon ako sa itong mga higala through social media, via live stream, via Facebook. Ang itong mga products naas mga butika. Kapila po imnon de Idoc and D3 by taas akong cholesterol o triglycerides gasaka. Ang muna ay delikado kayo kung maglungan o saka ang cholesterol o triglycerides. Taas ka ang risk na makabatuntag problema sa hypertension o heart disease. Yan. So dapat katong-atong gi-tackle ganina, diet approach, exercise, no, di ba? So, sundon na gito, mintras wala patay maintenance. Dayon, inom sa D3 Bio katulo sa Osaka Adlaw. D3 Bio katulo sa Osaka Adlaw. Naas mga butika. Anyway, ugwa po, mag-uban-uban gapon ta, the same nga oras, the same nga CBN. Katong oras limited kayo. Sa mga mahiligo ng kape, di ba galimtan DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee. Gani, katong ganahan mo kape dira. Ala, kuyog ta? Tara. Kay mga benata.
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio, alas 9:19.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagpagbana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa ato ang programa karong adlawa. Ubanin na pagbininyo ni Doc Alan Autida sa 5 minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa, Doc Alan, gina-welcome na to ato mga suking tigpaminaw, Doc, no? Sa ato ang hisgotanan karong taknaa, Doc. Yes, Doc?
6: Yes, welcome. Welcome sa mga sokin tigpaminaw. Ano yung nasabi niyo ang buong sigalag alagad sa kahanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Habang usap ang Dragon Fruit Gold. Ayaw mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Ang inyong higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ano yung nagpahigayon na usap mga epektibong mga produkto para usap maprotektahan ang ato usap nga maayong lawas. Mga kanahigala ang pinaka-importante nga ato ang mahatagan o pagtagad ang atong kaugalingon. Ha? Mauna nga ang dapat makabaton kita o insakto nga panglawas. Ang aya, dili ang ayang kabalak ang mga sokin tigpaminaw. Kaya ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, ani ana sa ato usab nga dapit, no? Ha? Sa Bisaya, sa Uga, Mindanao. Ay mo kalimot usab sa pagpalit at pagtumar sa daily supplementation. Ang ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ha? Kaabang usab sa nagkaniyang sakit o balatian, sama usab panaglitan sa pagpasirkular sa ato ang dugo o ang ato usab nga lamian nga kape, ha, wailain higala ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix nga mao ni siya ang kape nga walang palpitation mga sokin tigpaminaw, ha, kay kini siya puro herbal. Ay mo kalimot ini mga sokin tigpaminaw, nindot og maikan mga kaeksono nato nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa publikong kape. Kanina gyud ang kape para kaninyo tanaw para kanatong tanan ni mga sokin tigpaminaw. Kay kini siya usa nga naghambin og insulin plant og ang Dragon Massage usab nato. Ay mo kalimot, ha, ato usab nga gidisenyo sa pang whole body massage, good for varicose veins, rheumatism and arthritis, ha, dako kay guys kay siyang tabang para usab kang nanay tatay. Labi ang ato usab nga kinini ang Dragon Massage Oil, mapagpilian niyo ang duha ka scent, tulo ka scent ini sama usab sa lavender, ha, sampagita, ilang-ilang mao ni siya ang kahumot nindot kaya klase sa plus nga manotsot usab ang kainit o nga kahalang nga tuosab sa inyong unod nga kaugatan lagbas nga tuosab sa inyong kabukugan, ha. Ang atuosab nga kape, ang kape nga gitawag og Heart Max Rim, ha, with all kinds of ginseng. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw, mga mister ug misses, ha, kumbati ninyo nindot kay kumbati performance, ha, kana siya nga kape mga sokin tigpaminaw, dako kay tabang sa para kang manoy, ha, para kang manoy. Ang ato usab nga sabon nga mao ang Case Skin Glow og ang Dr. Fuji Soap. Akatong makaigsuno na to nga napublima sa ilahang pamanit, no? Ang mga naa sila mga minor skin disease, no, di ba? Mga apabunye, mga sugat na ayaw gumaling. Kini siya ang pinakarindot kay Dr. Fuji Soap. Uwa na gila yung katapat. Kaabag usab, alang usab sa pagpaputik, pagpahami sa inyo mga intero kalawasan ng mga pamanit. Case Skin Glow usab ang katapat ni ini, ha? Kotis Hamis, like artista ang resulta. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw, basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato na ba, ha? Kinahanglan usab ta mga sokin tigpaminaw, nga at angay nga paliguno na to ang ato usab ng immune system, no, para malayo kita sa nagkadayang sakit o bulatian, labi na gyud sa ato usab nga panglawas, no, nga dali kay matakbuyan sa nagkadayang sakit, ha. Kini usab maprotektahan usab pinagi sa nagkadayang mga cancer, sa like cancer sa suso, cancer sa colon, cancer sa inyo ang prostate, mga kalalakinan, ha? Wala nga, likay unta tadapat, doon natay prevention, doon natay protection, ha, di ba? Daily supplementation, mga sokin, tikpaminaw, wala lain pa. Ang ato sa mga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin, tikpaminaw, pwede nyo ipagsabay buntag o hapon, 1 hour after meal. Basta Dragon ang tumaroon, sigurado imong immune system paligunon.
5: Yes, mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, natural, nutritious, trusted by many and available na sa tanang leading drugstore sa Visayas uga Mindanao. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule, gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
7: Nga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta na ka, Star, sikat!
9: Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok yapon nang akon tulog subong aga kag ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
11: Pagali si Remedios Arnais Trabahada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, sang kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, gidriya. Tisted na namin nga pamilya. Amo, gidriya, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
9: DJX 500, mapali sa mga butika.
12: This is Amapola Broadcasting System.
9: Pilis sa mga

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kalau sa mga ngayos, nagtubo na, nag 9.29 na lang. Talawat po to sa kotsubar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya, sa ako niya, anong ginainom mo kung ODTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapag sa lawat ng tao.
2: TJX 500, mapali sa mga butika.
3: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home. What are your traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros? Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
4: Where every guest feels at home.
3: Visit us today.
5: Dragon Fruit Plus 650 mg.
6: Estrella, Tamparong, Niao, Limanget, 76. Kada adlaw gana ko dito ang atuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
7: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
6: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
7: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maikawuhag sa mga kaiksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
6: Ganun na kung mumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
5: Kapusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipahila itong kapangalan, no?
9: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
8: Okay, salamat kayo nang.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
11: Coffee lover ka ba? Suway ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hot dose sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kaping

0: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nan's Coffee talaga inom ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind shop, for good memory. Then Nan's Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nan's is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.
1: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
2: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat Poor. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule.
3: Mm-hmm.
2: Oh. Ang ako dyang namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
3: Yes.
2: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
3: Yes.
2: Maayo ko di ay ni siya. Kay paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo ko na siya. Abdi ko na inyong lawas.
3: Salamat kayo.
2: Tinuod yun na.
1: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Kung kamo masulugon, tungod, kay nitaliwan na sa laing kalibutan, ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka, kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes, nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes, na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes, we will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
4: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Jonel Brand.

0: ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi ang about sa ng Nance capsule UN food supplement. Kaya ako gakumban na ka-diabetic man, high blood siya. Ipalit yun may ana, muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka lang lunch coffee sa mayo kaya na siya imun kaya ako man na sa inom sa ana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee o lunch capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang, nakong yun ginang tabang ang imong produkto sa lunch.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Let's get it on!
2: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapag-dasi.
1: Hard Max.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Max. Extreme na.
4: Atong paminaw ng testimonya sa kaibig-ibo sa Vitron Tablet.
5: Pangalan o kumpletong address?
6: Daday Briones, Talapulabang, Laguna, Dabadiso. Pwedeng Vitron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
5: Naggamit ka sa Vitron Tablet?
6: Oo, Vitron. Kung di ko kato, nguinom ko anak.
5: Mm-hmm.
6: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kanyang kalimtanon, mga nalang po yung akuhan di ko anak. Mahayo po, dadali ka kang baka, inumugong magtanong.
5: Limtanon kay ka. Pero pag take nimo sa Vitron Tablet, naulian.
4: Vitron Tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaanahimutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
9: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
11: White Nights Dumaguete Pension House
10: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete. Destiny.
10: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Knights Dumaguete Pension House.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
13: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
14: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio, alas 9:46.
15: Morning Pasada.
16: Morning Pasada.
15: Tawag na for requests and greetings.
16: Morning Pasada.
15: Dili lang sa Star Radio.
17: Maria Bunangera.

0: Yes, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada together with your DJ
1: Maria Bunangera.
0: Sa ngalan sa mga station manager, so ayan, hani, alahato o sa kinatibukang pursa sa 98.3 FM sa radio tayo sa
2: sana all.
0: Ayan mga ka-star, ayun, sarong adlaw, Monday, June 30, 2026. Happy Monday sa tanan, kumusta man? Inaot ang tanan, nabisbisan sa ulan, og nahayagan sa kilat, og kanabitang nagpasaliping tungod kay naidalugdog. Bitaw, that's Mother Nature. Dili na siya mulas nga everyday. Tuwara is kana bitang we just vigilant lang po. At kung asa ta pwede mo hide if ever na ay mga thrown manggod siya kung ano, naikilat or something like that. Anyways, longsod sa Tayasan Lokop 28 ka barangay. Lakip na sa mga kasilingan ng mga longsod dugdak bayan. Mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, Tibuok, Pilipinas. Good morning to the whole world. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Ubanik ko sulod sa duha ka oras og tunga. Gikan sa alas 9:30 taman alas 12 sa kauduhan. Kumusta man mo niha? Ay, para sa inyong mga greetings or shoutouts, you can do call on the text atong official call on text line para sa itong smart line 0969-484-5454. Sa itong globe line 0956-664-7734. Sa itong website, itype lang ang www.radiotayasan.wable.com. Para sa itong FB fan page, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa itong mapadang itong minsan sa kong personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan again. Gapnod sa Kawanangan, kinaapodiha ang mga lihitimong impormasyon na angay ninyong masayran, matagkaroon o ganyan.
2: Sana all.
0: And of course, ang dili, kumbaga sa Star Radio Tayasan di ay, ang pwede ninyong ma-ipalo na ninyo. Kaya na di ang mga lihitimong impormasyon, matagkaroon o ganyan. And sa kong Facebook, nag-live ko karoon, you can do comments sa inyong mga song requests and of course inyong mga greetings sa kaya tanong atagan o pagdagad later on. Pero ang full blast ng mga information, mga detalye, guban pa mga lehitimong impormasyon, inyo lang makita diha sa Star Radio Tayasan Facebook page, okay? Sige, para mudaghan po ta, you can do share sa mga photos, videos, guban pa mga uploaded diha ng mga text or something mga importante usab diha sa mga page. Salamat kayo sa inyo ha, 58k followers Star Radio Tayasan. Thank you so much. And of course, kumusta man? Oo, ang pinglang itatanan mga kaigsunan, mga ka-star tungod kay matagkaroon ko niya mag-usab-usab ang dagan sa panahon, ang lakaw sa panahon, our weather condition will be changed every now and then. Yeah, but anyways, thank you so much. For now, let's hear this one of the advertisement. Gikan siya din sa balikra po ko ani after this. Stand by, nila lang sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Kay basta na ka-star, sikat.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 9:56.
4: Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule. Take 2 capsules every day.
5: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
4: Siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer, ang atong Remind Choco Mix.
6: 1 plus 1. 2. 2 plus 2.
7: 4.
6: 4 plus 4.
7: 8.
6: 8 plus 8.
7: 16.
6: 5 plus 4.
7: 9.
6: 5 plus 5.
8: 10. My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
9: I dream Remind Choco.

Smart Kid, remind Choco, isa ka sa Shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: kasar balik ta sa to nga program Mag Morning Pasada atong pagpamasada karon biyahe ta pa norte. Then paghuman padulong na puto sa Silangan kanluran. Pagkahuman ato na puto sa timog Silangan. Mura manig laktod-laktod maning biyahe away. Usa manid dala lumpat. Bayro ni bay. Anyways, mga ka-star, our Philippine Standard Time, it is now 4 minutes after 10 o'clock in the morning. At tumong oras, gatod ka nato sa Ayo Sabon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pangpagwapa, skin-friendly, organically blended, Ayo Sabon Beauty Shop, ang pagwapa nga dili-isog sa panit, baka pa pwede makahumok o magkahamis sa panit. Ano na'y avocado oil nga nagdala og vitamin, elastin, collagen? Na mo imo pa mo pa hamis ug mo pa puti sa imong kutis naturally. Ayo sa Buena Beauty Shop, mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan. Siyempre, pag ayo sa Buena Beauty Shop na mo, kay sama na ako ni lanti-lanti na gyud ko. Sa una ko magsuot kog itom, di gyud ko na di gyud ko mailhan.
1: Sana
0: oh. Kay mura pug kog itom nga unsay may laing kuan sa itom lagom.
1: Sana.
0: Brown, brown. Ah, diba?

0: promise mga ka-star, atong i-welcome, let's welcome our first caller kay bisag gabi dito, manawag mo ko ay magin siya, he want to do shout outs in the Philippines. Let's welcome Mike Didirex. Good morning and good evening there. Yes, hello.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: My gandang umaga.
0: Ah, gandang umaga. Sa iyo. Kumusta man ikaw? Kumusta ka?
1: Mabuti.
0: Mabuti-buti. Ang ganda. Ang ganda. It's really nice to hear your... you know what, when you speak Tagalog and Visayan, that's nice, really. Again, what is the word good in Tagalog?
1: Good. In Tagalog,
0: mabuti.
1: Mabuti. Oh. Oh, boy. You got me.
0: Mabuti. That's good.
1: Mabuti. Oh, you're... Oh,
0: God, I wasn't thinking. Anyways, Mike, there is evening and here in the Philippines is daytime.
1: How? Yeah, it's night.
0: Yeah.
1: Gabi.
0: Maing gabi. Welcome back. Welcome back because you are calling my program the other day, right?
1: Yes, ma'am.
0: Yeah.
1: Yes, ma'am.
0: Yes, sir.
1: My love.
0: Before you do shout outs, I have a challenge to you. Okay? Would you do tongue twister again? Because the listeners are going to be having some vibes when you do a tongue twister. Can you? You do it 5 times, this one. I love you to the todo while I break, while I cambio. Can you?
1: I love you to the todo while I break, while I cambio. I love you to the todo while I break, while I cambio. I love you to the todo while I break, while I cambio. I love you.
0: I love you. It's enough. That's enough. That's okay. You've got 5 times, and you did it well. And when I hear the last word, it seems like come by. Oh my God, Mike. So while I break, while I cambio, and you say, I think it seems like while I break, while I cambio. But it's only, it's only a good vibes, Mike. And I know our listeners also, they are happy to listen the tongue twister. And I love it when you pronounce that Visayan word. I think it's a mixing. Mixing because I love you is English. Oh, it's like good vibes only. Okay, it's a fun vibes. Anyways, Mike, thank you so much for doing tongue twister, and you can go with your shout outs. Go ahead.
1: Okay, let's start it out. I want to do a shout out to the love of my life. My endless West DJ Maria and all the staff at 98 points. How are you doing? Maria.
0: Yeah, continue.
1: You're talking over me.
0: Oh, yeah.
1: 98.3.
0: Okay.
1: The best star radio. ISN, headed by station manager Ion Lajito.
0: Okay.
1: Bye, Ronnie. Bye.
0: Yes. Okay.
1: Bye, Ray and Yummy Emmy.
0: Yeah. Continue.
1: I want to do a shout out also to listeners out there via radio set and all via viewers via Facebook Live.
0: Okay.
1: I want to do a shout out also to, I'm switching it up to the Jacinta.
0: Mm-hmm.
1: The Quinta family.
2: Sana all.
1: Dylan.
0: Mm-hmm.
1: Michael.
0: Mm-hmm.
1: Ben Boy.
0: Mm-hmm.
1: Lola.
0: Lola.
1: And Lulu.
0: Lulu.
2: Sana all.
0: Okay.
1: Every one of you.
0: All right.
1: And I want to a big shout out.
0: Yeah.
1: To Eva Oina.
0: Okay.
1: Janelle. Leonard. Linda. Alejo.
0: Yes.
1: Alma. And all.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. All right. Do you have additional greetings?
1: I want.
0: Yeah. Your friends over there. Your friends over there that you were able to spread 98.3 FM in the market.
1: Let's go.
0: Yeah.
1: Let's go for a night out.
0: Richard. That Richard. Yeah.
1: I think.
0: Okay.
1: How do you pronounce this one? Bahit. Mabuti.
0: Mabuti.
1: Mabuti.
0: Yeah. Exactly. Mabuti.
1: Bahit.
0: Yep.
1: Mabuti.
0: Yeah, that's great.
1: Yeah.
0: All right. Do you have song requests?
1: I just gave it to you.
0: Yeah, okay. I will play your song request. Any of your favorite song requests. Any of your favorite song, I will play that later on. Okay, salamat. Salamat, Mike. Thank you so much for your time, for being with my program, Boarding Pasada. Okay, let's go. Basta na ka-star.
1: Cat. And thank you.
0: All right. All right.
1: And hey, the name of the song.
0: Yep.
1: Kahit. Mapute. Naeng. Buhok ko.
0: Okay, I will play that song. Kahit maputi na ang buhok ko. Okay, sige. I will play that song, okay? Thank you.
1: Salamat. Walang anime.
0: Bye-bye. God bless.
1: Bye-bye.
0: All right. That was Mike at Edirex of Alabama, USA. Thank you so much for being with my program. Ano yung mga ka-star for na mag-inabuhi siya ko? Stand by.
3: Si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. Amount sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dudagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Lawat ko to sa kotsugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code TX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
4: TX 500, mapalis sa mga butika.
5: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar good aning may TC, ma. Magtumar bitaw ko buntag o gabi. Sa maintain ako sa may TC semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay may TC epektibo jud kaayo.
4: May TC ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga buhi. May TC DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok yapon ang akong tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabog Naso. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Mary Lo Tagsa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pato na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Inga na, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation. Nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gi-share ka na ako.
10: Minsa ay pagpasalamat gigani Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong nadama. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
11: Analisa Tolentino. Talap-tap payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Hindi ko siya hangap. Naulian.
10: Pila naman to niya ka bulan, baka ha o adlaw gianto sa ngihang gibating paghangap?
11: Isa kasi man na rato. Yung giparito na po ng Wonder is Calling. Mato na, kuang good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder is Calling.
4: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisi, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba ng mga ingredients.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
14: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian karon basko gayo og energetic pangyad. Gikan karon, katong wala pa kasuway. sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik niyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapol sa inyong panglawan.
15: Kamusa? Pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto niyo mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
0: Mag-Hard Mama. Extreme na.
2: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.
4: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 10, 22.
8: Morning Pasada.
9: Morning Pasada.
8: Now for requests and greetings.
9: Morning Pasada.
8: Dili lang sa Star Radio.
10: Maria Bunangera.

Said I love you but I lied. Said I love you but I lied by Michael Bolton. Yung tipong binibitawan mo yung salita ng I love you but hindi pala totoo. Ang sakit, di ba? Ang sakit! Ano ba? Yung usapan, usapan. Hindi lunukan. Uy, kanamitang lahi ang serious, lahi po na yung itawag na ito, joke, bita. Pero mailaman ni mo ang taong seryoso. Mailaman po ni mo.

0: Ang tao nga, huwag kang magpakabingi, huwag kang magpaka... Ano ba? Yes, hello, good morning, Ma'am Alma, Scarpio, Matuog, Taya, San Negros, Yental, our Miss Matuong. Kumusta man ikaw?
1: Ay, okay lang.
0: Kumusta naman, kagibigan?
1: Sige lang kung paminaw ni mo, Didi.
0: Hala, oye, gipaminaw. Unsa po'y akong gisulti sa imong pagpaminaw. Ay!
1: Sulti ragod, parang malipay ko.
0: Oo. Kanang sa ato pa, sama ni Sir Holyo, andam kang namina, o nga isiya po, andam namina mo niyo. Lagi kinig si Mama. Sama ni Sir Holyo, nga sa dihang midigas siya sa iyang gugmang anak, kanimo imong gipaminaw, o tinuod ba?
1: Oo, oh, gipaminaw doon.
0: Again? Ay, asa mo mo? Say, let's check sa chika sa taha kita rabitaw duha. Kita pang kita rabitaw nga duha.
1: Gamiton. Oh, wala bitay na mino, pero lay daghan.
0: Gamiton sa nako. Gamiton sa nako ning akong pagkabungangera ha. Pero ato-ato ra niya wala sila na minaw ha. Ganang asa man gyud mo nagkailang Sir Holyo?
1: Sa
0: Asa gani sige na.
1: Doon naman ko damang balay.
0: Oo, kanindot. Aron sige na, istorya ay ragod ko. Bita sila.
1: Oo, niya sa sinugdanan din
0: di. Sige, chikas, natagadali.
1: Kanang amigo magod lang iyang papa o akong ma.
0: Lagi tinuod man yung mama.
1: Unya. Dahantod na ako na dalaga na.
0: Oo.
1: Iya ro dito kong gitiwana. Magpatabang siya sa iyang itag sa nga magpadala siya sulat.
0: Hala, okay.
1: Kaman na, from Capayas to Capayas.
0: Hala, oy. Nagkatawa ko.
1: Tulong katuig niya, Didi, na akong paningo. Sibat-sibat ko, abot ko Cagayan. Cagayan de Oro, abot ko Tanghay.
0: Hala, hala.
1: Kasi pag-abot na ako, Didi, kikang Cagayan. Pagkabuntang niya, anak nang po siya, ayo.
0: Unya.
1: Tulong katuig niya ang paningo, Didi.
0: Dayun.
1: Kapalok, Didi, kung saalaan. Inig na misita na niya, maingan tayong mamalay.
0: Dayon.
1: Kabalo ka, Didi, napugos kong sugot niya. Tulog ka tuig.
0: Oh, yeah. Yeah.
1: Pagsugot na ako, mulong din siya, Dayon.
0: Uy, kanito.
1: Nagpakulog, Dayon, sa iyong papa.
0: Muna inindot. Oh, kanabitang dili pang tugpo ng pulong ay labi. Kanang sulat-sulat po kabahala magkatiores. Magkatiores.
1: Kapatawang naman po siya.
0: Sige lang, dayon na kanang inig-abri dayon dito na smile before you open.
1: Oh, utangan yan.
0: Utangan dayon.
1: Aya, mag-smile naman ka kayo from Capayas to Capayas.
0: Sige, dugangan na to ang chika ni mo ugma puhon ha.
1: Sige,
0: padayon sa imong greetings, Ma'am Alma.

0: niya, Titsi.
1: Hala, oy. Sige.
0: Sige kang gigrit na ako, kaso natulog na guro ka.
1: Oo, oh, okay, kinaya.
0: Sa akong mga amigas, nagdaghan kayo na akong maningil na ako kuno, dili kuno ko ninyo kalimtan kada adlaw.
1: Dayo.
0: Kay, sige kuno kong ginganlan ninyo.
1: Sige, para mga
0: gano. Sa akong bana, Julio Skype, dayong sa akong anak, Jumay. Sa akong binalay, Levit.
1: Okay.
0: Sa akong apo.
1: Sige.
0: Jan Carlo, Diana Cyril, Carl, Amel, Sultan. Sa akong mga silingan, nilang Mas Giuseppe, nilang Dailibet po, Dung Caliora, o sa iyang bana, nga nagkanta siyang naminaw ni mo.
1: Okay, kanina.
0: Kanta sa iyang bata. Ako po naminaw po ko, kahit silingan raman mi kaayon.
1: Ito.
0: Ako po, naminaw po ko ni mong nainanawag ni mong tagagawas.
1: Ala, as in.
0: English kaayo to.
1: Agay.
0: Sabi, di sa kabalog in English. Ay. Pero makasabot na.
1: Muna yung naka-advantage na to nga mga Pilipino. Bisa hindi makalib ka sa mga linya.
0: Sila, maglisod nag-bisaya po. Kita po, maglisod ang English. Pero makasabot na ta.
1: Makasabot ra. Sige. Maning tiil ra po ta nga makapunitag o siya ka alukabhang sa English dito.
0: Ayan, po. Kalagong I love you. English naman na, did you?
1: Di pa. I love you todo-todo. Walay break, walay kamyo.
0: Walay break, walay kamyo. Naman to.
1: Hi, by the way, July 10 pohon mo visit si Ma'am Eva diri sa Tayasan niya.
0: Wow, kabal ako dito.
1: Oh yes, dapat na amo ha kay napakoy connect kay manghatag siya po giveaways nga sleep
0: yes. Kabal ako dito. Basta sige na mo ko pamina ni mo kada adlaw.
1: Sige, no worry, sige mo po asta sa na kuan ay kabala ka kay kinilaging sa kabisin ako. Although
0: sige na okay ra dito.
1: Sige na kog anha sa atbang di adapita gid sa inyo abat wala ko kasinggit
0: kay matingala ano wa ka ni singgit
1: matingala niya mga silingan kinsa maning nagsinggit o niya mahadlo ko yung itong mutabok
0: matingala o niya
1: dako kayong kansada day dako kayong kansada maglisod yung tawag tabok ning akong apo o labi na kay gaumbaw-umbaw tong taytayan di sa matuog o niya simba agay ginoo kong naanyo mo kalit o dungaw nga dulong
0: naanyo kalit o grabang
1: nga mga tarak-tarak oy okay raon tag tarak-tarak kay gaan ka man pagkadakuha mo din sa mga ligid.
0: Magkatod na po kung panito sa ako ang apo. Pero kanina, kunin mo sa cellphone.
1: Alright, sige. Salamat kay Ma'am Alma Scarpy. Basta naka-star.
0: I request kong song, Don't Ever Go.
1: Don't Ever Go, Sir Julio. Sige.
0: Sige, salamat.
1: Mga kasar kini mga programa gidalit kanato sa Asta Sign kung ikaw di aduna kay sakit sa ulo sakit sa todo kasukasuan dili kay hear arthritis sa uric acid sa sugar sa dugo adunay bukol-bukol ug bago-bago wala una tanan sa Asta Sign ang pinakabagong mango stena product nga gipakusgan kauban ang Asta Santin organic seaweed mas taas ug xanthan purity 5 times beta carotene taas ug vitamin C pure energy dili sayang makagasto para mangkaangkon og mayo nga panawas tungod ang Asta Sign barato lang ang Asta Sign mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan diri sa Tayasan mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy diyan sa may Ayungon mapalit sa Butika Gale o Lorraine Drugstore of course diyan sa may Bago Tayasan mapalit sa panibalay ni Sir Boyax Love You Karinal. I'll be right back after sa pipila ka mga pahinom do.
2: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Ayo! Mapalit ang Ayur Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Discoveran po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo. o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gito yung salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong i-share ka na ako.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
13: Isa'y pangani mo, Nay?
14: Lucy Sardimio.
13: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
14: Matuong.
13: Bila edad ni mo?
14: Sa 28.
13: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
14: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
13: Ang imong bana.
14: Oo.
13: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
14: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
13: Nang hubag?
14: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
13: no, tuan. Saan sa mo yan, Tin?
14: Nahubag siya maayo.
13: Nahubag tanang.
14: Oo, kanina yung inyong abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
13: Punuan sa paha.
14: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko pe. Siya ni Incho. Asula yan na to. Gito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
13: Ya karon. Okay na yung bana. Okay
14: na. Maka. Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
13: kailan
14: pa.
13: Kailan na edad to?
14: Kuan. 79.
13: So sa mga naminaw ka ron mamunsay ka istorya ni mo.
14: Okay. Umugamit sila ini. Kang kambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan. Tiel. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya.
13: Amigos ko pe ray gino.
15: Sa dala, salamat mga idol.
16: Anong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup?
17: Si Jane masugbod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isha. Nga, ibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Nga, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaunog maayo. Nga, gikuhaan na ako, gipalitan na ako og Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nga, karon daulian naman ang ilang lawas, nindot ang ilang kaon, og tulog, nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
16: Vitron Syrup, mabalik sa mga butika og sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
18: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more. Star
19: Radio. Maria Bunganera on air.

0: Ever Go by Eddie Peregrina. May kanindot sa kanta, Ma'am Alma Escarpe, romansyad o musayaw kining atong kasing-kasing hanoy-hanoy. Murang giduya ng atong kasing-kasing nga nagpuyo ni ining atuang sulod sa atuang dughan. Adili pod maingon nga sulod sa atong dughan kay kining atuang lawas dughan nagboko-boko niya gaatbang. Niya sa kilid mga kagusukan. Sa manisya girihasan. Oo, di ba? So kanindot. Kini mga kanta ginalit ka nato sa Herbs Meda Pharma. Ang tingin mo sa Nance Capsule, Nance Coffee, Huawei, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-tawa si Sir Vicar Migaman o Galina Beauty Shop. Kung diin madungog diri sa Star Radio, taya sa nangilang programa. Mataglo ni Sangtod Sabado ang programang Sincerely Ate Arlene. Sa may alauna, hindi ang takna sa hapon. Pagkauman mo sunoday ng balong degree. Og usab kining mga programa gidalit ka nato sa Sheba Essential Oil. Sakit ang kalawasan tumaranday og tambal. Sila iog natural nga pamaagi pagpamasay gamit ang Sheba Essential Oil. Ang Sheba Essential Oil nimo sa virgin coconut oil, peppermint extract, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant, typical antibiotic tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, ubanan og masahe. Sheba Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Sheba Essential Oil, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyas may bago tayasan, mapalit diyas sa panimalay ni Sir Boyax, Labio Carinal. And of course, diyas may Malabuyok Cebu, mapalit sa Beth, sorry, store in front of Malabuyok New People's Palace. Okay, sige. Check your time, our Philippine Standard Time, 5 minutes before 11 o'clock in the morning. Katong mga oras, gitod ka nato sa Jerry Customized sa Printing Services. Nga ang ilahang main branch na sa National Highway Bunga Tamataya sa Negros Oriental. O ang laing branch na diya sa May National Highway Palas Lantayasan. Tapad sa Aguadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services. Nag-offer og full sublimation, t-shirt, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin printing, max printing, photocopy, lamination, bookbinding. O daghan pa. Jerry Customized Printing Services. Gipanagiyaw gidumala ni Ma'am Nerica Castrayan. So shoutout po ta kay Gretchen Kiliano Saiko, ang iyang empleyada. Open sila every Monday this Saturday alas 8 sa buntag at taman alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized print. Salamat usab sa mother ni Ma'am Nerica. Kakas nga kanunay nagpaminaw sa 98.3 FM Star Radio. Taya siya. Alright, let me check our Facebook Live. Alright, let me check our Facebook Live. Kung kinsa ang nagparamdam diri sa tuwang Facebook Live. By the way, let's go to the comment section. Our first batch of our commenters. Alright, a shout out to Marley Bandico Alijo nga nag-comment og tulo ka heart. Salamat kaayo Ma Marley Bandico Alijo. Indugang pa diri ni DJ Leonard in the mix. Good morning Princess, shout out Byron Ibay, Sir Ayan, ya may email og nimo sa mga listeners, Ma'am Eva Arena, Ate Jolene Jukendo Francisco, Ate Alma, Sir Danielle, Sir General Redoble, and of course ni Nanay Erlinda Alijo, Tatay Sitoy, Chan Chan Sir Mike, request ko og Until I Found You Again by Richard Marks. Thank you, Princess. Mata pa ni Rixie Jukento, DJ, good morning. Pwede mo greet the og song? Requesting alin niya og song. Awit kay Ina, salamat. Sige, pangitaon na to ang song entitled Awit Kay Ina. Para kay Rixie Jukinto. I think this is one of the nice song also. Thank you. Sige, mga kasalfo na maminaw sa tag-importanteng painamdam gikan sa Dragon Approach. Stay tuned.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broad- broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa ato ang programa karong adlawa. Ubanin na pagmininyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato ato mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgotanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
6: Yes, welcome. Welcome sa mga sokin tigpaminaw. Ano yung nasabi nyo ang si Galag Alagad sa kahanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Abagusab ang Dragon Fruit Gold. Ayaw mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Ang inyong higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ano yung nagpahigayon na usab mga epektibong mga produkto para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas. Mga kanahigala ang pinaka-importante nga ato ang mahatagan o pagtagad ang atong kaugalingon. Ha? Mauna nga ang dapat makabaton kita og insakto nga panglawas ang aya dili ang ayang kabalakan mga sokin tigpaminaw kaya ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold ani ana sa ato usab nga dapit no sa Bisaya so ga Mindanao ay mo kalimot usab sa pagpalit pagtubar sa daily supplementation ang ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule og Dragon Fruit Plus Herbal Capsule kaabang usab sa nagkaniyang sakit og balatian sama usab panaglitan sa pagpasirkular sa ato ang dugo og ang ato usab nga lamian nga kape ha walain higala ang ato sa Dragon na herbal coffee mix nga mao ni siya ang kape nga walang palpitation mga sokin tigpaminaw ha kay kini siya puro herbal ay mo kalimot ini mga sokin tigpaminaw nindot og maikan mga kaeksona nato nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa publikong kape kanina gyud ang kape para kaninyo tanaw para kanatong tanan ni mga sokin tigpaminaw kay kini siya usa nga naghambin og insulin plant og ang Dragon massage usab nato ay mo kalimot ha ato usab nga gidisenyo sa pang whole body massage good for varicose veins rheumatism and arthritis ha dako kay guys kay siyang tabang para usab kang nanay tatay labi ang ato usab nga kinini ang Dragon massage oil mapagpilian niyo ang duha ka scent tulo ka scent ini sama usab sa lavender ha sampagita ilang-ilang mao ni siya ang kahumot nindot kay klase sa plus nga manotsot usab ang kainit o nga kahalang nga tuusab sa inyong unod nga kaugatan lagbas nga tuusab sa inyong kabukugan ha ang ato usab nga kape ang kape nga gitawag og Heart Max Rim ha with all kinds of ginseng ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw mga Mr. ug Mrs. ha kumbati ninyo nindot kay kumbati performance ha kana siya nga kape mga sokin tigpaminaw dako kay tabang sa para kang manoy ha para kang manoy ang ato usab nga sabon nga mao ang Case Skin Glow og ang Dr. Fuji Soap akatong makaigsuno na to nga na problema sa ilang pamanit no ang mga naa sila mga minor skin disease no di ba mga apabunie mga sugat na ayaw gumaling kini siya ang pinakarindot kay Dr. Fuji Soap wa na gila ang katapat kaya abag usab alang usab sa pagpaputik pagpahami sa inyo mga intero kalawasan nga mga pamanit Case Skin Glow usab ang katapat ni ini ha Cotis Hamis like artista ang resulta. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato na ba ya? Kinahanglan usab ta mga sokin tigpaminaw. Nga paliguno na to ang ato usab ng immune system no para malayo kita sa nagkadaiyang sakit og bulatian. Labi na gyud sa ato usab nga panglawas no nga dali kay matakbuyan sa nagkadaiyang sakit ha. Kini usab maprotektahan usab pinagi sa nagkadaiyang mga cancer sa like cancer sa suso, cancer sa colon, cancer sa inyong prostate mga kalalakinan ha. Wala nga likay unta ta dapat do na tay prevention, do na tay protection, di ba? Daily supplementation mga sokin tigpaminaw. Wala lain pa ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga sokin tigpaminaw. Pwede nyo ipagsabay buntag og hapon 1 hour after meal. Basta Dragon ang tumaron, sigurado imong immune system pa lig-unon.
5: Yes, mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Natural, nutritious, trusted by many and available na sa tanang leading drugstore sa Visayas, Uga, Mindanao. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule, gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
4: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
7: Basta na ka-star, sikat!
8: Maria Bunangera on air!

0: check your time, our Philippine Standard Time. It is now 7 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Katong mga oras gitud ka nato sa Amigos Capsule nga dunay 15 ka mga nagkadaiya mga sagol nga matambal sa nagkalain-lain mga sakit. Amigos Capsule madungog diri sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa matag Lunes hangtod Sabado o balik Kuya Angel sa Sugbo o palit ang Amigos Coffee sa mga nagkalain-lain mga butika o pharmacy diha maski tindahan. And of course diri sa Tayasan mapalit diha sa May Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy diha sa May Bago Tayasan mapalit sa panimalay ni Sir Buyak's Love Yoga Karinal. Gawas nga kaping alamian, ando na pagit kini vitamin C. Sige, mao nga pag-Amigos Capsule naman mga ka-star. Anyways, there's a message from Mike at Didrex of Alabama, USA. And a shout-out Eva Orina, General Leonard, and Linda Alejo, Alma and all. And he added, I do shout out also to all listeners out there via radio set and to all via viewers via Facebook Live. And he added, I do shout out also to you, DJ Maria, and to all your co-DJs, to all staff of 98.3 FM Star Radio Tayasan, headed by station manager Ayan Lahato. Hi, bye, Ronnie, bye. Bye, Ray, and Yami Yami. That's it. Thank you, Mike and Didrex of Alabama, USA, for participating my program, and that was very much appreciated, Mike and Didrex. Thank you so much, and have a good evening over there. Okay, stay safe, and may God bless you over there. All right. And of course, to our avid listeners, to our avid listeners via radio set, and of course, to our avid fans, of course, to our Facebook Live, and of course, to our listeners, silent listeners, even they are not participating, but still they are listening via radio set, of course, to the entire world who can access our airing in the Star Radio Tayasan. Thank you so much, because when you tune in Star Radio Tayasan, you are popular. It says basta na ka star sikat, right? That's gonna be like, for example, Mike Didrex. When we say basta na ka star sikat, so when we translate it into English, when you tuning in Star Radio, you're popular, right? Yeah, exactly. Even in the entire world. Maybe this is the bridge why the two hearts will become into one. Just kidding. Anyways, thank you so much for everybody who are not... You know what? Nga, walang sawa in Tagalog. Walang sawang sumuporta sa lahat ng mga programa dito sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. You will be here. You are here. Diba? Sana ibigyan mo ng pansin by J Brothers. Parang ganyan. Diba, Mike? Is it right, Mike? Yeah. Yung tipong kantang to, nako po, pag nasa video kayong isang kumakanta, parang kumikibo yung puso mo. Parang iba na ang dalay ng puso mo dati. Kasi walang usong Bluetooth dati. Walay usong Bluetooth. Karon, di madali ang mga person. Mao'y urasan sa siyang kabuntagon. Kung ikaw silingan, naghinanok pa ka? Yay mong silingan, alas 4 sa kadlawan nagmata. Dili na violation, kay tingbata na ginasiya. Kira na siya gawas tingali goanda na 10 PM na sa gabi. Maybe it's disturbing the neighbor. We do respect usab sa tuwang kasaliganan, di ba? Unless tingali kung na yung mga party-party, of course, murag pa na nagsara. Pero inanang kung ano, munang love and respect is a must. You know? Am I right, Mike? Love and respect. Yup. I do shout out also to Ma'am Iba Kiana Orina of Dubai. Salamat kayo sa kanunay nga pagpaluyo sa programang Morning Pasada. Take and for Diyos, kinagan po tang binipisyo nga makuhani. All you have to do is to connect to Ma'am Iba Orina via Facebook account. Iba space Q space Orina. Kaya andam din na siya motunolog mga detalye. Oh, sige Ma'am Eva. Paabot minimo puhon. Thank you so much Ma'am Eva. Kita kits puhon diri sa Tayasan. All right, sige. If wala ron si Sir Leonard or unsa ba kahapon daw kung siya mga undas pat na pod nga next nga drama o kung siya pwede na to yung pasalamot na pod pwede. But anyways, standby lang mo diha kay manginabuhi siya ko. Stay tuned.
1: Si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Namun yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badya size lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa G3 Bayo o GTX 500.
2: GTX 500. Mabilis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
3: Kita, Balagosa.
4: Kung saan may ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
3: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang kung saan na isa, oy, GTX 500.
4: So, kung saan may tilde sa imong bana, day, ma'am? Sa
3: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, bawag makatumar. Kita si Estate Ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-estate at tumar, Ani.
4: So, wala pa na siya nainom, ano? Kung saan yung gibati, ma'am?
3: Yung luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan niya. Gitrabahoan ani.
4: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Kagamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Na number one, yun ni Angkuan. May kising. G3 Bayo o kanang TX 500.
2: GTX 500. Mabalis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibilis sa mga butika. GTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
2: GTX 500. Mabalis sa mga butika.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
7: White Knights Dumaguete Pension House
6: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay, beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete Pension House.
8: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay?
6: Sa M's Flower Shop.
9: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
11: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
11: Call or text 0966-348-9336.
13: Emps Flower Shop.
14: Emps Flower Shop.

0: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
0: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana din ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Kami nauntang testimonya kung unsa kay epektibo ang Vitron Drops.
3: Nabilin bungko kan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa Ginoong. Abti ka sila ato nga time na kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak.
2: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Dragon Fruit Plus.
5: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigik pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga walkawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi, halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-iinom na ko Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kodiyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog ka buwan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Iyon anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
4: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live
7: yes on. Guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
8: Merna bro mo.
7: Pila edad nay kus ganay?
8: 60.
7: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
8: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
7: Pag sugod
8: yun. Sugod oo.
7: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
8: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
7: Ah, okay. Sa una day na
8: ikaw. 180, 200.
7: Muna'y blood pressure ni mo.
8: Bisag, inom pa ko para sa high blood.
7: Karon wala na kailangan ginom.
8: Wala, Jun.
7: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka na ginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
8: Wala pa'y tuig kay Jutay ra man ang among kuan.
7: Jutay ra. Asa dapit inyo diri sa Tayasan nay?
8: Matuog.
7: Barangay ya.
8: Barangay oo.
7: Sa mga naminaw unsa ikasulti di mo nila nay?
8: Oh, di mo gamit sila ani arong makabalo sila nga maayod sa lawas.
7: So maayo gyud ang amigos ko. Imo jong napamatud-an. Sadala salamat mga idol.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Ako si Merlinda Rubillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Trendy Care. Anong tulog ka product ni Ram Arlen, maunay nakaayaw sa akong balatian. Kanuna ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan, munay na ayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, muna na akong gisigig inom kay inom man si Dr. Jan nga mo, inom ko nga. Wala pa yung kaon ng dance o UAID. Munang isikin akong inom ka noon. Hantod ka ron. Hintog lang akong dawas. Mula na kanunan akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
11: Maria Bunangera on

Run Away by the Chorus. Kini mao nga kanta gidalit kanato sa Nalencia's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangita gid ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Ang Nalencia's Cake Shop nag-offer sila og mga cakes sama sa para sa inyong okasyon, sama sa wedding, birthday. And of course, sa inyong mga special nga okasyon diha mga ka-star. And of course, inyo ha diha nga mga bisag walay special nga okasyon, pwede ragit kayo mo mo order diha or mo bisita. Kanapon sila yung mga finished product diha ng mga cakes. And open na sila every day from 7:30 a.m. till 6 p.m. Og para sa dugang impormasyon, pwede sa ninyo i-connect via Facebook account ang Tagiya. Mao si Ginalyn Villar Morados Ilamni. Mao na yung Facebook account, Ginalyn Villar Morados Ilamni. And kanang ilang mga cake diha ginuan, di gyud ka magbahay sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Inana kalami ang Nalencia's Cake Shop. Naara na nahimutang diha.

0: sa may Bulungueita Street, Poblacion Tayasa Negros Oriental, tapad sa may Blue Baker. Wala na ilang hindi ang Nalencio's Cake Shop. And nag-offer po na sila dihag bouquet flowers. Affordable price, ragyan na mga ka-star. Shout out po tang Lilit Medis and Clonar, ang assistant og tindera dihan sa may Nalencio's Cake Shop. Thank you so much. And anyways, mga ka-star, pikigit na kaya taron nga mo atot ninyo drama on the spot on air segment. But for now, maybe I can cater Sir Leonard para sa iha nga greetings. Yes, hello, good morning, Sir Leonard.
1: Good morning, Vincent.
0: Hello, kumusta man ikaw?
2: Sana ako.
0: Nga nung man ang music na ako karon?
1: Run away.
0: Run away, bitaw. Mura magagok danay, mura gagok danay, nga gatini ilay, di sa city sa baybayon, nga hapsay kaayo mga balas, ug mga timgas, nga mga gaay, ilalom sa hunas, nga mga suginlanon, nagbilin og mga lama sa mga lapalapa. Oo, mga lapa sa lapalapa, paingon sa baba sa pantalan. Og sa dihang napos, gay na ang pantalan, tungod kinaigo sa Bagyong Odet. Nahapay na gid ang tanan, og nangabungkag ang mga gaay. Mo banos na usab ang laing hulagway. Mauna diha ang kinabuhi usahay. Datogan usahay po da makaikyas sa buot mo datogan. Anyway, Sir Leonard, go ahead sa ibang greetings.
1: Abang message ako lang i-flag na atong sunod nga sugilanon. Tangin ng mga kastar, no? Murag umaang siguro ni ang bagong sugilanon nga mangit-ngit nga dalan. Sugilanon ni sa saka badlongon nga anak. Ang muling gito yun ni Francis pagpakaong yun sa itong nangitabo karon. So, makatugtad mong lesson ani na. Atingin ninyo niya, huwag mapuan na. Dali na ninyo madunggan sa pinakasikat nga estasyonan ang Radio Tayasan. Basta nakastar, sikat na sikat.
0: Bye,
1: Princess. Salamat.
0: Alright. Thank you, Sir Leonard. Imo naman gi-complete. Ricardo's dagan king salamat. Stand by, mga ka-star, para sa last portion sa itong programa.
3: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibati sa akong lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
5: Ay! Kagopo!
6: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
6: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
7: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
8: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
9: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong totoong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: For an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental, come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
2: Visit us today.
11: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke, hinhawa o laom o angkuna. Ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
12: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
13: Ako si Mary Katisay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA kung COVID. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nana siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Gina-take ni Yatoy. Hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang minut did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ati Arlene. Salamat kayo ma.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginanlanon mao ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka
15: nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
17: Many more.
16: E&C Mart, the all-in-one store. Kompleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
18: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
19: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
20: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
21: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
22: Mag Hard Mama. Extreme na.
23: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
24: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusunod suportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
25: Different, different, different. Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here.
26: Maria Bunangera.

0: sa Burano. Burano naman, ano, Verano, ting panioto naman, good. Oh, remember me, nakahinom doon pa ba ka? Oh, inom dumira tong mga maanindot. Mga maanindot, ng mga kaghapon. Apan kong nai, dili maanindot, ay ilabay na siya. Pero himo atong kanabang hinigiba, dili hinigiban nga ko. Kumbaga himo unto ni mo, kumbaga mo ay makapaligo ni mo. Ah, di ba? Sige, kini mo nga kanta. Gidalit ka na to sa stasan. Ito na kini binipisyo nga makuha na to. Ani, improves blood circulation, makatabang sa dunay high blood pressure. Improves cognitive function, makatabang sa mga estudyante nga hinay sa klase. Improves muscular performance, makatabang usab sa mga tao nga nagtrabaho og mga bugat nga trabaho. Lowers blood sugar, makatabang sa mga tao nga dunay mga diabetes. Anti-cancer effects, malikayan ang cancer. Anti-aging effect para magpabiling batan-on. Improves fertility in men, makatabang usab sa mga lalaki nga minus sa milya. Ilanak ka kusog ang asta sana mga ka-star. May mapalit kinisa yung mga suking butika o tindahan diri sa Tayasan. Mapalit diya sa may IX Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may ayungan mapalit sa butika Gil o Lorraine na drugstore. And of course diya sa may bago Tayasan mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Love yung Karina. Oras sa Pilipinas 7 minuto sa dili pa mag-alas 12 sa kautohon. Panioto na mo! Of course, to all our listeners in the other countries, I think they are eating dinner or they are eating breakfast. In the other places, they are eating lunch. Or the other countries, they are eating their snacks. Because we are not the same. Or that's it. Anyways, mga ka-star, and today, shout out ang mga pamilyang Chukinto, Tanilon, Sai, Colibrado family. And of course, mga pamilyang Baldado, Tanilon, Sai, Colibrado family. Dihan sa mga Punteros, Calyao, Amihoy, Tanaid, Bakil family, shout out in a show. Tuanda, Martin, Indico family, shout out. Ma'am Jinog, Sir Dicon, shout out. Niti Pierna, Hinoo, Kaubang Diboy, Sir Soy, Ma'am Gaspareta, sa Pana sa Pera, Ma'am May Hinoo, sa Dibok Pamilya, diha. Maayong pagpaminaw. And of course, ni Sir Dance Osab, Ma'am Josephine Sorino, Kapitana Ayan Terano, Dres May Kabrutan. Shout out pata sa mga Tosino Girls o Tuho Girls. Diyan ni Josie Kue Abra o sa iyang family ni Nanay Diha. Salamat sa pagpaminaw. And sa mga Garunita family din sa mga Sukib area. Shout out ni Timariti sa Garunita sa tibok niya nga family. Shout out Rini Nita Vidal. Shout out ni Tanod Efen Kalilaw. Shout out po sa tibok niya nga family. Yung Wilson Kalilaw. Ya Zandra o yung Bandok Bartulo. Shout out po ta nila nilang yung Lodring, yung Bite, ninong Tikote Diha, ng Junior, sa mga kasalinganan na to Diha. Mayong pagpaminaw. Thank you so much sa inyo nga pag uban ka nunay sa ako nga programa. Okay, karong taod-taod. Mugarahi na sad ta mga ka-star. Okay. Oh, inaot nga kamudian na kapaniod na. Sa may sudan na to Diha, Bulad Sinugba, Ginamors, Binakaw, sa nakatulan na bag-isda. Oy, sa mga nag-birthday today. Atong isingit. Sa mga nag-birthday yesterday, huwag sa miyagi pa mga adlaw belated. Sa mga mag-birthday pa tomorrow, sa mabot pa mga adlaw advance. And of course, today is the birthday of baby Ninyo Ray. And you can to happy birthday from DJ Maria Bungangira and Mike at DJ Rex. Yeah. Alright. Thank you for the greetings to baby Ninyo Ray. Chicken to. So, dito nag-skwala ang baby. Yeah, but anyways, thank you so much. Thank you so much, Mike. Anyways, mga ka-stars, salamat to sabi sa mga nag-celebrate silang fiesta, mga reunion, o guban pa mga celebration. Happy celebrating! So, enjoy your day. Dapat happy kung na may mga celebration. Then, inyo rag yung ilimit, ang inyo ang mga dapat iangeng ilimit. Limitation, speaking of kanang drinking liquor, limit lang. Abinin mo, kanamang kung pag-drink o liquor, tambal na siya, but too much man good. Hindi na po mo, ayaw good. Pero, doon naman kung freedom po, it's up to your food. Diba? For good. Sige. But anyways, mga ka-star, ito ding itimba yung ato ang mga nag-monitor karon nga nagbiyahe from north to southbound of Negros Oriental, of course. Di sa may Sugbo, sa may Ronda, Barili, Malabuyok, Dumanhog, and of course to Badshine. And to Alegria Place on the Hadapit Kutub. Actually, accessible ang mag-uta via Facebook account or sa uban pa mga accessible nga pwede ninyo po nga makita o madungo nga bisag wala mo yung radio di ha. O i-connect ninyo sa inyong taxi-taxi kay mga Bluetooth speaker. Mura ra sad mog naminaw o radio set. Okay, siga. Pastilan bitaw eh. Kanang pani-order na mo ha. Pani-order na. Ting pani-order na yun mo. Pani-order na. Ay, ikaw di ha. Mike, Dedrex, did you eat lunch already? I know, not lunch because there is evening. Oh my goodness. Somehow, I forgot that. Sometimes, you know what? I bring some food in my bag. But I forget to bring water. Magkabo na po ko dito dapita. Maghulog-hulog na po taanig piso. At walibre naman to sa tuag yung tuburan. Saan man yun nga. May kuhaan yun na rin ay kanang ginahalaman yun kang mubuhi man yun kang piso. Ala ay! Sige na lola iskam na minit at sa kanginan. Balik na ugmapuhon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. At tangi ko magpunan sa mga istasyon o sa mga oras. Nagdobli naman ang istasyon basta ting panioto na magkabulol-bulol na gitainik. Murag nanoktok na ng bitok sa tuang tiyan. O diba? Sige, salamat kaayo, Vita. Seryosong usapan, dagang salamat sa inyo. Ang magkuyog na ako kay Mugarahi na ta. Sa ngalan sa mga station managers, Sir Ayan Haniya Lahatog sa Kinetibukang Porsche sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sa Gapon, kinilang ang inyong ubos nga amiga sa kahanginan, si
1: Maria Bunangera.
0: Ako mo ingon, bisan, luka pa ka man, barog o panayon sa unahan. God bless ka na itong tanan, enjoy the rest of your lunch. Maayong oto. Bye-bye. Amping og ampo. I love you.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Oras sa Star Radio, alas 12, impunto.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
6: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
7: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlawa. So atong ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
8: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang hard max extreme mga suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga soaking tigpaminaw. Mapod ni ang muhatag o gadugang kabaskog mo improve sa ato ang sexual function mga soaking tigpaminaw and erectile improvement mga soaking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka dragon meal, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og duga nga pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang hard max extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Nga doon na usab kini sa mga kababayanan, no, nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga sokin tigpaminaw. And additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga sokin nako nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga sokin tigpaminaw, madako pod siyag tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga sokin tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, ha? Unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa hard max extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og duga nga kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Muna nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. Bag-o na tong produkto mga sokin tigpaminaw madungog ninyo on mapapalit usab sa nagkanayang butika og farmasya do lamang sa inyong mga lugar.
7: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
8: Mm-hmm.
7: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
8: Yes.
7: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
8: Okay.
7: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
8: Kun yes.
7: Idi, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
8: yes,
7: o kababainhan.
8: Mm-hmm.
7: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
8: Yes.
7: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
8: Okay.
7: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika Visayas ug Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Unsa nang gibobo nimo sa sapa dong?
11: Ay ayaw sa sapa da dong Macman Max. Hilo ni dong, maayo na lang ni makapanud-an ta ani ugma.
10: Uy dong Buyax, wala ba ka kay palong dako kaya nang iligas balao dong? Usa pa, maapil og kamatay ang mga isda nga namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita nga mga isda sa atong kasapaan.
11: Mao ba dong Macman Max? Sige dong. Dili na ako uspon ang akong gibuhat para mubalik sa Rugabiskay o kabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
12: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
13: Broad. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 12, 7.

0: anduraw na pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Totoki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga namus maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ining atong programang Tudling sa mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindota gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugis daw, guban pa. No? Wonder ba na bablas? Pertinindota gyapon kayo. Oh, para ni adong mga katong atong mga kaigsuonan di ba nga kwan kanini ang naay sana naay problema natong mga kaigsuonan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matres, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao taman 1 year old. Vitron syrup 2 to 12 years old. Vitron tablet para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem og kanang dunay mga sa tawag ana ganini ang almoranas colon problem ug almoranas no Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure Wonder Cardio Care. Then kana day nga tuang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup ug tablet nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan dilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated di mabasta-basta na. Alang ni kaninyo tanan sa tunling sa mga garay. Kadaghanan sa mga tao dinhi sa kalibutan. Iyano ra kaayong mutamay sa imong kasinatian. Mga sakit nga pulong, gikan kanila akong madunggan. Pulong nga makapahuyang sa atong barangay. Usahay makapangutana ako sa kahitasan, kung sa bagayod ang akong papel ni ining kalibutan. Nganong dili man patas ang pag-ila o pagtratar sa mga katawan, tungod kay lagi ako disgrasyada o pinahanggan. Kanunay kong madungog ang mga pulong nga gigabaan, danghag, tanga, bugo o kundatan. Mahinungdan nga walay hunong ang pag-aga sa akong mga luha. Uban sa panghinaot, sa kahitasan unta, iyan na lang akong gikuha. Tungod sa kapait o kalisod nga akong kasinatian, ako sa paglaom o kadasig hingpit nga nawadan. Ginosara kong gibuhi ang bata nga bunga sa sayop kong desisyon. Hinungdan nga puno sa pag-BIBI o pagtamay ang akong naangkon. Bisan doon o kung ako inahan apan dili asawa. Gibuhat ko ang responsibilidad isip usa ka mama. Ganiya ako anda musungasong sa mga pagsuway o kalisdanan. Tungod og alang sa kaugmaon sa akong anak nga uhaw sa pagpangga sa amahan. Inahan apan dili asawa. Uso binirin. No? Namang gid po ubang mga babae gyud nga gusto silang anak lang dili bana kay kapoy man ang bana kay muli hubog mangulat. may pag kuan lang kanini ang anak na lang no. Nagoy kaila na before anak ra gid ang gusto, dili gyud sa gustog bana. Masdan mo ang kapaligiran.

0: lang to, kanino yung tanan? Masdan mo ang kapaligiran. Kaay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilong natin. Tarararan, tarararan. Atod kaninyo sa Juan de Herbal Oil, ang haplas walay kaparihas. Kopya-kopya na imong kumpiyansa, pangitaagi na naay manufactured for RSB Lifecare Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan gini ni ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ang akoy ka istorya sa Wonder Oil nga epektibo gyud kaayo siya sa imong bation, sa imong lawas, nga kung katungdan ay nagkalibang ako, ikalima kong magbalik sa CR, akong giimnan. Sus, pag inom na ko, ana, hangtod pagkaugma nga, wana mo, balik ang akong kalibanga. Naulian gyud ko.
2: Marang ipatak sa imong baba.
1: Oh, adi, giinom gyud.
2: Inom, gibutang nimo sa inin ni tubig, oh, kung sigyon sa.
1: Tunga sa baso akong gi sagulan o Wonder Oil, tulok ka patak sa Wonder Oil. Ana, ulian, oy. Oh, yeah. No, muna nga, pasalamat gyud ko, ana, nga, produkto sa kan RSB Trading, kay Perti, kay Tiktibo.
2: Nagkakay, salamat tay. Taga-asa ganin eh.
1: Taga-Kuroknoy bi Dulugon.
0: Ona ang nakanindot, anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, ha? Ania, gatong ato mga kaigsuunan nga nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Naabot ay Wonder Animal Vita. Proven untested, gid po, no? Wonder Animal Vita. Manufactured for RSB Lifecare Marketing Incorporated. Paminawa, ha? Testimonya ni.
3: Ang baboy, ikan pagkabaktin akong gibanog Animal Vita.
0: Mm-hmm.
3: Upat siya kabulan, ako siyang gihaw, nikarni siya o 45 kilos.
0: 45 kilos?
3: O, 45 kilos si Andres Smith. Mm-hmm. Upat kabulan.
0: Upat kabulan?
3: O, kanya, kada ang resultas karne, kaya unuron, ipis ang panit, ipis ang tambo, bagagunod, okay. Kanya, gamay rasa na niyang laman loob.
0: Okay, dugi na ka nagamit ang Animal Vita?
3: Katong kwan, katong sige kong pungutan na, so, nakapalit ko kanana may kondiri sa tagulan, so, nagpalit dahil kong Animal Vita. Hasta karoon na, naana sa'yo mga baktin, papagali mga 15 days pa, murag 25 kilos na.
0: Dagko na kayo?
3: O, dagko na, o, dagko na.
0: Kanya, okay.
3: Ang buhiyang inayan po, buros na po, Animal Vita niya po na akong ipapuan.
0: Okay, salamat guys, paggamit, chada Ana.
3: O, chada ginang resulta sa Animal Vita. So, ako gihagi itong mga uban na poto magkagamit itong gamit mo kay chada resulta.
0: Okay, salamat kayo. Kisa niya itong pangalan ganit?
3: John Guerno, Tagataguluan.
0: Tagataguluan, Miss Amis Oriental. Ingon na anak, good kanindot. Ang ato ang produkto ng Wonder Animal Vita. Na? Kanang Wonder Banaba Plus, nindot po na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Wonder Banaba Plus. Epektibo kayo, ana. Kananakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala. Di ana, birahan na sa Wonder Banaba Plus. Mao ni pinakanindot. Kining ato ang produkto mga pinalanggang tigpaminaw nga Wonder Banaba Plus. Testing eh! So ay, gamita, epektibo. Kaminawa, testimonyo. Nagamit ni Wonder Banaba Plus.
4: Nakauyon ka sa paggamit aning Wonder Banaba Plus?
5: Oo, nagamit ka doon garon.
4: Nagamit ka doon garon. Sige daw, sulti imi kung unsa kay epektibo ang paggamit aning Wonder Banaba Plus.
5: Kauna siya, wala ba kong nagamit ana. So sa kagabi, nagawag ko mga ngayon, misin ko ang ganang gamay na kong pagkakulgan.
0: Mm-hmm.
5: Pero may gamit ko po ana, kauna lang ako mga ngayon. Hindi na sa ganyan na kong tiyan. Nga ako ito na yung UTI kaya.
4: Ana kay UTI? So karon normal na ang imong pagpangihi?
5: Oh, normal na kuya ka lang. O sa kaadlaw, kaga ako nag-inom, mo pag-igabi eh. Kaya pagkalibang mo kuya, pagbawas, gali na siya kumakabawas.
4: Akin sa ganini, ma'am?
5: Isu ka loko.
4: Taga?
5: Kaya sa kitang mas gabaw yung notis.
0: Oh, di ba? Wonder Banaba Plus. Ana sa kanindot, no? Garay ko ni Mami Joy from Negros Oriental, si Princess Olpos Palalo na iyang pamilya nga si Auntie Jill Olpos. Kanalang Kuya Carl, nagpagaray si Miss Ok from Diban, Miss Amis Occidental. Kuya Paliog, kung pagaray kang Maridel Kailing, akong baby Amber diya sa barangay Napu, Tudila, Miss Amis Occidental. Gikan sa iyang al sa barangay Mercedes, Dunia Delisa, Subdivision, Zamboanga City. Garay ko Solano family sa Mahinguog, si Jandy Deni, Kuya, salamat. Garay ko akong pamilya, Miss Yuna, Cesar Senior, Saralim, Suliba Family, Rosindo Abigail, Lawrence, Emilia Beatrice Hart, o Nini Agel, taga Santa Isabel de Polog City. Karina ko si Burdick Tobol, o akong anak, nga gwapuhon, James Boy, nagpagaray, Danny Boy, Maes de Siocon, Sambuanga del Norte. Ilang Ninyo Nyor Nyor, nga naminaw sa imong programa, karon salamat kuya. Una kanang Vitron drops na to, nindot pod. Katong mga nay anak nga moy pagkatao ta mag 1 year old, kani moy gamiton yung Vitron drops. Kay mao ni pinaka-epektibo sa mga bata nga bag-o na tao taman 1 year old, Vitron drops. Pero tinindot agad ang Vitron drops.
4: Ikaw nag-text aning kalabot aning Vitron drops nga nakasuway. Di asa mong mga bata, ne?
5: Oo, sa ako ah.
4: Kinsa gani itong pangalan, ma'am?
5: Siya nga Zuleta, pag-luwer basak.
4: Basak, lantapan buki doon.
5: Oo.
4: So, tiye daw mi ma'am, unsay experience aning paggamit aning Vitron drops?
5: Na, kwan, mula na mo iya ka nang nakadulog, di ba nga, gasinta na tayo.
4: Mm-hmm.
5: Since birth, magod niya kay Laka, maawi tayo niya.
4: Kanay, imong bata. Bilay edad sa bata?
5: 7 months pa karon.
4: Ah, 7 months pa. Okay.
5: Sulay na mo si og Vitron ba niya?
4: Vitron drops?
5: Yan mo na siya. 3 days pa, oo. 3 days, pag inom niya, ay hadayon, natingala din ko kay, mura magiganahan ng siya tulog. Ang sagkaro na mong ginintay. Pero nabay, tapagyan niya bago.
4: So bago pa na nimo siya ipagamitan og Vitron drops?
5: Oo. Nya, karon kay dili na mo ina mo gatas man, maglugaw na man ya, ila kalugaw lagi ang ma.
4: Yang maurot. So nindot gyud day kayo gamiton ang Vitron drops para sa mga bata, no?
5: Kasan kay gapangita. Salamat.
4: Okay, salamat kayo.
0: Ingon anda, no, ka nindot. Ang ato ang Vitron drops, sa Vitron syrup nindot pa para sa mga 2 to 12 years old. Duha ka tuig ta magdusi anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayong kanang mumata kay sig duwa gadgets, kanang Vitron syrup maka bright puni kato mga batang bugo i Vitron syrup na ninyo mga pinalanggang tigpamilya.
6: Ako na si Junior Aslag din sa Tumpagon.
4: Kumusta ang paggamit ninyo sa Vitron syrup?
6: Ay, kaloy gid sa Ginoo, maay gid ang among pagkatulog ug ako pagkaon kay akong bata gani nga niwang karon tambok na.
4: Mhm.
6: Ako nga nakaron paskog na magdula ay titing niwang atong wala magagamit sa Vitron.
4: Pila edad sa imong bata?
6: Wala pa mo 4 anos, 3 kapin pa. Kaya na may baligya dito ko, dahil nangumpre na sa kagayan, doon na rin na baligya dito sa Tumpagon. Kaya may nagpalit.
4: So, kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
6: Okay na kayo, baskog na. Sige, nagpangayaw ang kaon gani. Pagkupay naman ang kaon, kaduha na mo kaon. Hindi ka sa panigto, nangayari sa kaon.
4: Salamat kayo sa Vitron syrup, ha?
6: Kusa, nagpasalamat ko sa inyo, ang Kuya Carl nga, doon ay imog na sa Ginoo din sa Mindanao nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
0: Ingon ana no. Ingon ana kanindot mga pinalangan ng Paminaw. Ang Vitron syrup, ang Vitron tablet may puni para punis mga 13 anyos pataas. Ang ato makaigsuunan diya nga wa na'y ganang mukaon, grab mi kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron tablet, pang paligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, o, nagamit ni siya o produkto nga Vitron tablet.
4: Saltiin daw niya sir, unsa may dakong nakatabang sa imo aning paggamit sa Vitron tablet?
7: Pagkabati ko na ako aning programa, God, na kung po ko ba kay Murag Pimente, okay ganas pagkaon may tao niya, luya kong lawas.
4: Mm-hmm.
7: So akong gisuwayan, pinilaro ko yung pusway-suway ko mga sinday o maulian. Ngayon, nakatumar ko, katulog, once a day, raga itong tumat, kabuntag.
4: Kadabuntag lang ka maka-take aning Vitron mag-tumar tablet? Okay. Dayon?
7: Migaan na magungkaon. Karong karim mo, takto na magungkaon. Karong tagay ko, isa kachupa, ganyan isa kakaanan ako. So na, di gani matunga. Pero karon kalas na magkagbugas noon.
4: Kalas nagbugas?
7: Okay, then. Salamat yung kaning Vitron makatabang yung tinood.
4: Salamat kayo. Akin sa kipangalan?
7: Randil, tagasoklima ni Ipil Sibugay.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron tablet. Mga pinalanggang tigpamin. Garay ko mga anak sila ni Ginny Boy Gindoy o Naisa Gindoy, Jojo Gindoy o Dinisa Paalismo, Ani Brazil Ablao o Mitchie Ablao o Bridal Ablao, Galipuso o James Galipuso o ban sa ilang anak. Kaira Galipuso sa Tugilon, Dapita, nagpagara ilang mama si Bibi Torres Ablao. Salamat kay nimo Kuya Cards. Thank you so much. Garay ko ako mga parente diya sa mga Lagyo from Dr. Judilin Elemento, taga Purok Manggawan, Lantian, Labangan. Ditko sa Dagwayan family diya sa barangay si Pakong Leon Postigo sa Buang Gadil Norte from Iduar. Sa Manlahag family and Mansaloon family, Lahindaw family and Tilukan family. Salamat sa pagbasa, requesting ko ugso nga sa aking pag-iisa. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitang kwan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha kay bisan og herbal, pero dili lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Mi ng kapi ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. O niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginawaan.
8: kanang Wonder Herbal Coffee mga pinalanggang ding paminaw. Lamina. O tistingi suwaye lamina. Mo kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot gyud. Kanang Wonder Herbal Coffee. Ang Wonder Cardio Care ha kada atong mga kaigsuunan bidarong panahuna. Kadaghan pa kay balatian ron eh. No, di kang sakit ba? Yung mga atong kaigsuunan ng mga high blaron, lapas na ganit na mga 140 pataas ng over anang inyuhang one, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ana? Ah, 150 over 90, ano? Masakit taas, taas nga blood pressure, delikado na ba yan? No? Kinahanglan na mo ang nag-Wonder Cardio Care. No? Wonder Cardio Care, yung itong kinahanglan nun. No? Importante man kayo ng Wonder Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kay di ganit normal, mutaas na, ma-stroke ka, mahiwi ka, mausap imong linakwan, pastang paita. Traidor bagi ng kanang sakit bitaw nga kwan, kanang high blood, traidor. Ay kupiyansa na kay traidor. Testing is way gamita ang ato ang produktong Wonder Cardio Care mga pinalanggan ting pamilya. Nindot biagil kayo ng Wonder Cardio Care. Proven and tested na ginang. Kato pong mga almoranason, no, kay sakit ba ginang almoranas, no, niya ay mga tao nga naana, di lang gipong ganahan mo tugan, kailain mo pong kayo na una ng sakita go ng almoranas, go, no? Na ako yung mga kailangan na yung mga almoranas, di po ba nang ipanabi, gini po naman na kay almoranas, ang mga buhaton, magpalit lang ka o Wonder Himo Aid. Pwede na gina, no? Naman tayo mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ano mo dito? Oh, ina nga, papalita mi og Wonder Himo Aid. Labi na kung di pa bito kay grabe imong almoranas, pero grabe na gyud kayo, subject for operation na. Di na lang po ta mag-atik-atik anak kay mga food supplement, rabi na itong mga produkto. No? Pero kung nag-start pa lang, gamay pa lang, ana, mo tukar-tukar lang kung makakaon ka kontra, no? Inana lang ba nga mga pagbati ba? So pwede rin yung kana mag-inom og Wonder Himo Aid. May na magklaruhay ta. Wonder Himo Aid. Una imong imnon. Katubitang mga naminaw na to karon nga mga kanabitang si tawag anak breadwinner. Kana bang ikaw mo ay gabuhi sa tibok pamilya. Imong income mo ay kanang gigamit sa pamahaw, paniudtog, panihapon. Ano ba? Ka breadwinner gyud ka. Abi nimo dili biya ka pwede magsakit. Inanglan perminti ka himsog. Ayog sugot nga magsakit ka. Luoy imong pamilya, magkautang-utang mo no every time magsakit kay wala may kanang source of income. Namo ko yung mga trabaho nga dili 15-30 kanang daily gud ba? Kanan kanang trabaho sa kanang vulcanizing, no? Kana di ba? O kilantan ka, di magkakapang bulkit. So wala jud kay income man ang adlaw, no? Oh, gawas anang ka trabaho kag kumpanya di kay kilantan ka. Basta mo justify lang, swilduan man ka. No, 15-30 man ang swildo. Okay, naman kay, walo kaadlaw nga kanang sick leave, na kay, walo kaadlaw nga kaniniang vacation leave. O, sa RSB na, sa uban, kay tag, ano man na, 5 days naman na. O, sa duli mo, nag 5 days naman siguro. No? O, ina na ba? Pero kung ang imong trabaho ka na, pitong, trabaho ka ron, para na, mag-drive ka og motor. Ang imo biyang income na, kana biyang imo pag-drive, habal-habal. Pag dili ka ka-drive, wala ka income. Munang dili ka pwede nga magsakit, no? So, ama imong palabihon karon, mugasto kag palit og Wonder C+. Ngay, mugasto mo ka na. Mainom kag Wonder C+, kay vitamin C mo na, para di ka subawa, nilanta, di ka magsakit, no? Oh, kaysa di ka mo inom ano, niya possible na yung mga adlaw magsakit ka, unsa naman lay ato ang paras pamilya, no? So katubang mga ang trabaho bito, ma-expose sa init, ulan, unya, dali ka magbalatian. Pwede na dyan ka mag-vitamins. Ang tao, magod, kinanglan mong kutag-vitamins, god. Kanang Wonder C+, na i-capsule, ana. O, para sa mga adults, na po syrup, ana, para sa mga 2 to 12 years old, para dili magsakit ni mong anak na nag-eskwela, dali-dali magbalatian. Kanang Wonder C+. Ay mo kalimot sa ngalan. Wonder C+. O, inyo nang gamito ng atong Wonder C+. Mga pinalanggang digpaminaw. Kuya Cards, ako si Laika Sarangani. Magpa-on-air ko sa akong number. Nangita akong mga higala. Salamat akong number kay 0916-986-8337. Agaray ko sa Muliton Manuel Rojas Sambuanga del Norte Rambo Family daga salamat from Gerald sa Baliangaw Misamis Occidental. Agaray ko sa akong mga igsuon, akong mga igagaw sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Mga Lupina Family nagpagaray Enric Lupina dis Dipolog, salamat kuya. Pagaray ko Rose for Laris, Babe Pangulibay, Angelis Amado nagpagaray Ilina Di Asis. Salamat kaayo nimo Kuya Cardo. Garay ko dia sa Lumbog, Imelda Sambuanga Sibugay, nagpagaray Idi Humalon, Pinyan, Sambuanga del Norte. Pagaray ko akong amigo si RR Ambay, nagpagaray si Novelin Batungan. Basak Dumugok Siayan, salamat Kuya Carl. Atong hatagag pagtagad ng entry pinada ni Jandre Laison, taga Davao City ni. Ang title siyang balak naguluan og paglakaw, ato ning hatagan og kinabuhi. Naglakaw ako sa dalan nga puno sa hagit og pagsulay. Manang damgo nga dili gayod mapalong og malukmay. Bisag bugat ang karga og layo pa ang kapuy-an. Ang paglaom nagdusok kanako aron magpadayon. Ngadlaw musidlak sa buntag nga malinaon, nagpahinumdom nga aduna pay higayon. Adunay kugi og kasing-kasing nga matinud-anon. Kabot ra ang kadaugan nga dugay nang giandom. Dili sayo nang pagtunga sa bungtod sa kinabuhi. Dagang higayon nga napandol og napildi, parang pagkapukan dili katapusan sa pagpaningkamot. Kinileksyon nga nagligoon sa mataglakang sa paningkamot. Ang akong pamilya mo ay kusog nga akong gikuptan. Sila ang nagdasig kana ko nga di muhunong sa pagpaningkamot. Sa ilang pag-ampo o gugma nga way pagduwa-duha, nakakaplag ako og kaisog sa matag-adlaw nga paglakaw. Ang mga higala usab nagpabiling kauban, namutabang kanako sa panahon lisod sabton. Sa ilang pulo nga naghatag og kalinawan, nagaan ang dalan nga akong ginabaktas. Naningkamot ako nga magmatinuuron sa paglakaw. Inagiyahan sa pagtuog maing pangandam. Minasayod ako nga di ako mag-inusara sa paglakaw. Ang Ginoo mag-uban kanako sa matag-adlaw nga paglakaw. Sagon sa pagkalisod ang daan nga akong agian, di ko tubutan.

0: Adon ako ay Kuya Cardo Villaron timaingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagserbisyo siya makatawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alauna, 32.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, usa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napa mo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog na mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang managagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

tagmayang adlong Martes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi.

June 30, 2026, katapusang adlaw bulan Hunyo. Lagi sa tampo na usap ang atong paghahatag at pagtagadan. This time, ang atong letter sender o sa kanagngalan og J. Bonus standby J, alang sa mong swat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Supri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. When you stand by Jay, alang sa imong suwat, dinis siyempre sa atong tulumanon, Sensory Ate Arlene.

hangtod yung maibot sa punto gikaila ko ang usa ka binuhat nga tawgon ta lang sa pangalang Sheila. Guwapa, buutan. Mahinungdan nga nagplano ko nga mangulitaw nga to kaniya. Siya ang akong first love, ate. Apan sa dihang ni mama siya ni Marlon nagustuhan siya sa kong igagaw. Ugmato ni Marlon, nahigugma siya kang Sheila. Mahinungdan nga sa dihang mihangyo ka na ko si Marlon, natabangan na ko siya kang Sheila. May giveaway na lamang ko, ate. Tungod kinasayod ko nga, wa ko'y laban sa kong igagaw. Gani sukat sa iyang pagkabata. What Marlon wants, Marlon gets.

man, tigi pangulitawahan ni Marlon sa Sheila. Ug so, madugay nagkarelasyon gayon sila. Sulod sa kundughan, gisakitan ko ate. Apan gihilom ko lang ang tanan, tungod kaysa akong unahuna, kayahon ko na lang kaysa mabikil ka na ako si Marlon. Miabot gyud ang panahon nga nagpakasal sila ati R. Nahigayon na mas nabati na ako ang tumang kasakit. Wa na gyud ko higayon nga mapadayag ang akong gibati nga tukang Sheila. Silang kami niyoon, gifocus ko nga akong panahon usab sa akong trabaho ate. Salamat na lang nga mas effective ko sa akong field nga gisudlan. Daghan ko mga incentives. Labaw sa tanan, nalipay si auntie nga rekan ako. Kay kugihan ko no kaayo ko. Ate, may pagkapilyo gyud ang akong igagaw nga si Marlon. Pila pa lang katuig sukad sila nagminyo ni Sheila, kanunay na silang mag-away. Gumikan kay gabi, ina kaayo mo pa uli. Nasayod ko kung unsay hinungdan tungod kay naay laing babae nga gikabuangan si Marlon. Halos dili na kini mapauli sa lampa ni Malay. Ug tungod lagi kay suod man kami ni Sheila, kanunay siyang mangutana kanako about kang Marlon. Dipinsahan ko lang kini ate. Abi mo. Maluoy ko kay Sheila. Nasayod ko nga mahal niya si Marlon. Samtang si Marlon usab na sayod ko nga mahal niya si Sheila apan nahinayak kini sa iyang karelasyon nga si Jenny. Isipig agaw gina-advise na ako si Marlon nga dili kaayo magpalabi. Kay basig masayran siya ni Sheila. Apan igo ra kini mo katawa sabay tapik sa kong abaga. Miingon nga okay ra kuno kaayo walay problema. Sa pagpanglabay sa mga bulan at tinakurata na lamang ko sa dihang miingon si Marlon kanako. Nagka-problema siya kay buntis si Jenny. Ang iyang babae. Sa kunaseran, daw gikumot ang akong dughan ate. Nakaingon ko sa kong kaugalingon kaluoy ni Sheila. Ambot ba ate? Bisag miniyo na sila. Apan sulod sa kong kasing-kasing adun na paghihapoy luna sa Sheila. Nakaingon ko sa kong kaugalingon. Kung ako pa lang ang iyang nabana, dili og dili na ako siya pasakitan. Usa ka adlaw ni Ana, wa ko magdahom ate. Miadto sa Sheila sa among buhatan. Apan wa si Marlon. Nangutana siya kung asa. Dili ko na matawagan sa phone. Naghilak si Sheila ate, matod niya. Ila ko nung wedding anniversary. Wa ko nung ipauli si Marlon anang gabi eh. Wa lagi ko nung makadumdum si Marlon. Gialam-alaman ko na lamang siya ate, matod pa niya. Gibati na ko nun niya nga dunay laing babae ang iyang bana. Ambat ba, nagbakho kini ate, busag ignan ko siya. Ihatod ko na siya sa ilang panimalay. Kay lisod og sa office pa siya. Maghilak. Tuod man ate, sa sakinan. Hilom kayo siya. Ang ako lamang madunggan ang iyahang hilak. Gusto na ko siyang gakson. Gusto na ko siyang i-comfort. Apan nasayod ko nga na ako'y limitasyon. Sa tinuod lang gaka-guilty ko ate, kinasayod ko nga tuwa si Marlon kang Jenny. Apan dili na ko masulti kang Sheila. Naglibog ko ate kung gusto ko lang dipinsahan si Marlon. O kaha, di lang ko gusto masakitan si Sheila. Kung iya may bawan, ang tinuot. Apan ang mas klaro ka na ko ate. Nasakitan ko na nasakitan si Sheila. Sa diha, miabot na may salang panimalay, mipahiyom si Sheila o nagpasalamat ka nako. Apan likod sa iyang pahiyom, nakita nako ang tumang kasakit ate. Sayop man nga manghimaso ko sa ilang relasyon ni Marlon, apan dili ko pwedeng mapakahilom lang. Busa akong istorya si Marlon. Kini ang unang higayon nga ako siyang istorya kabahin sa ilang problemang magtiayon. Kaya advice na ko siya nga ayuso na ilang problema.
Gignan na ko siya nga naluoy ko sa iyang asawa. Ate, sulod sa lang kami niyoon. Puutan si Sheila. Nga to kaniya. Apan may kalit lamang pag-ingon si Marlon. Wala ko na siya masayo sa iyang buhaton, ilabi na nga bunti si Jenny. Dili ko nun niya pwedeng mabiyaan. Ako siya ipangutana. Unsa iyang plano. Unsa iyang gusto maitabo. Nangupaw si Marlon. Matod niya. Makigbulag ko na siya kang Sheila. Total, wa man ko na sali, anak. Mas pili na lang ko niya si Jenny. Kay lisod ko noong ang bata o ay amahan nga mailhan. Ati lami kay sumbagon si Marlon para matauhan siya. Habi mo, ako ang nasakitan. Alang ka na ako, dili niya ma-justify ang iyang gibuhat kang Sheila. Bisan pa man nga, matod niya nga si Jenny iyang piliun tungkol sa bata. Sa akong nadunggan, ate, naluya ko. Sobra ka immature ang akong igagaw. O kumasahid kong saon ako pagtabang si Sheila. Kung unsa ko itubag sa iyong mga pangutana, kung magkaatubang may pag-usap. Bisa na ako sa trabaho na paghihapon kang Sheila ang akong nauna. Hangtod sa kaadlaw kalit nga miabot na usap si Sheila sa among gipuy-an. Ate, nagkilak kini. Dili na kuno niya kaya ang kasakit. Gusto na niyang magpakalayo. Ate, mihangyo siya nako. Ipalayo ko siya sa maong lugar. Makigtaban ko na siya nako, ate. Nasayod ko nga na depressed lamang siya. Gayun na. Nadumduman ko ang gisulti ni Marlon na makigbulag siya kang Sheila. Udi na ako gusto nga maabot pa ang panahon nga bulagan siya ni Marlon. Busa nakadesisyon ko nga unhan ko na lang ang plano ni Marlon. Nang higayun na akong idawat ang hangyo ni Sheila. Mubiya mi. Ati, gidala ko si Sheila sa layo nga lugar. Layo sa tao nga nagpasakit niya. Nag-leave lamang ko sa kong trabaho apan may balik ko dayon para di magduda si Marlon. Ate, duawon ko lang si Sheila. Kada Sabado o Domingo. Tungkol sa panghitabo, naghatag kining oportunidad ka na ko. Nga masulti kang Sheila ang tinuod kong pagbati. Nga dili kaluoy akong gibati nga to kaniya kung dili dugay ko ng gihigugma si Sheila. Matod niya ka na ako. Salamat ko no. Nga naak ko panahon sa mga kasakit. Huwag ko magdahom ate. Magpadabang ka na ako si Marlon. Pangitaon si Sheila. Naglibog ko na siya sa angayang buhaton. Inay nga malipay ko na siya nga wana yung asawa kay na anas lay time ni Jenny apan di ko na niya makaya. Nawa si Sheila. Naglibog ko ate. Ipadayon ko ba nga itago si Sheila kaniya? Palihog tambagi ko. Tungod kay gamay ra kay kanako ang among kalibutan ni Marlon. Dinhi na lamang ko kutob. Sincerely yours, Jay.

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Tiano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Ug sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns. Mapalipayon

0: makabawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, oglami ang tulog, walay insomnia, Nan's Corn Coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag kainom ko sa Nan's Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nan's. Mapalit ang mga produktong Nan's sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
3: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, kaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sugad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis, for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Jay, sa imong pagpadangat imo sa tampo ning atong tulumanon sa Sensor li Ate Arlene OMG. Bisag kinsa naman siguro ang nasa sitwasyon ni Jay, maglibog. Gitaba na niya ang asawa sa iyang agaw. Kaila ginaluoy siya ini na nagpatabang po siya. Unsay angay niyang pagabuhaton. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abanier.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Juno sa tanan na itong mga soaking tig subaybay.
0: And of course, ang atong URP professor, diligid mo gawas ang mga abilidad ni URP professor sa iyong questionable studies. Cap Jun di Asis.
2: Yes, maswerte ang adlaw DJ Nova on Ate Arlene.
0: Kung ikaw ang naa sa sitwasyon ni Jay, gitaban na ni mong asawa sa iyong agaw, kay matod man sa iyong agaw nga makigbulag na siya. Diba? So, giunahan na lang niya kaysa masakitan pa. Yan na lang gitaban. Pwede na masakitan. Pero, mihangyo na hinon niya igagaw nga pagitaon ni asawa kay gisakitan siya pagkawala ini. May ikaw ko, no? Itugani mo nga gitaban ni mong asawa sa iyong agaw or... Did you know?
1: Kung ako si Jay, mutugan na lang gid siya, ma'am. Kay...
0: Para na ko. May aso makumkom. Oh,
1: wabi kaya po. Tinood. Walay aso makumkom. May isa pa. Deserve guro sa katong iya igagaw nga masakitan. Pod. Mm. Kay, siyang gibuhat kang ko ano sa iya kang Sheila. Dili lalim ang iyang pagluib kang Sheila niya. Si Sheila, dili man guni si Jay lang ang sayop. Kay, wala man niya gituyo. Wala, dili niya intensyon nga itaban. Kaya yes. Nihangyo man si Sheila.
0: Oh,
1: si Jay isip na siya feelings kang Sheila. Siyempre, yan gitabangan. Kaya nakita man niya nga way bot niya igagaw. Kaya lagi nakapaburos og lain.
0: Siguro, sultihan lang niya kung asa po di siya or di na lang niya sultihan mo as if na lang mabalik na lang siya lang morgoy na hitabo.
1: Oh, pwede na po niya sultihan nga na dito si Sheila kabalo kung asa siya ako siya gitabangan. Ana pero di siya mingon nga na nasli. Morg ang ma-interpret man ni sa bana nga.
0: Oy, ngano nang lakaw oh, sila.
1: Nasli relasyon pero wala man ni angkon lang si Jay nga.
0: Nasli
1: feelings. Nasli feelings kan Sheila, di ba? Pero wala sila nagka-relasyon.
0: Mm.
1: So, dili man siya ingon nga mabaso siya ni ku ano nga sa
0: ni Marlon.
1: Ni Marlon kay again, wala man sila relasyon nga nagtaban sila or kanang wala ingana nga intention. Gitago lang niya si Sheila kay lagi si Sheila ni hangyo man sa iyaha. So para nako okay ra nga yung tuganan.
0: Pero silent no kay gitaban niya kung doon na ba'y naitabo nila or wala. Kay nag-uban na ba sila?
1: Ayun lang. Wala man niya gisaysay no. Pero ang yara mag-isaysay kay yung gitabangan niya ni angkon siya sa feelings niya kang Sheila. So para nako kanang dili man sa pwede nga mo ingon ra siya mo deny or kanabang hantos-hanto dili niya isulti ang tinuod kay imagine nagpatabang na sa iya si Marlon nga, mangita kang Sheila.
0: Pero nakay nabantayan de Genovs. Once ang babae, grabe ka depressed, grabe ka masulubon niya. Doon ay lalaki nga may mong knight and shining armor niya.
1: Yes.
0: Ma-in love siya dito.
1: Yes.
0: Oh,
1: yes.
2: Wala din yung sikrito di ay.
0: Oh, yes.
2: Pima ka tong mga depressed nga mga kwan.
1: Di kay kanima.
2: Nasi Adandre.
1: Di ba, as nature sa babae nga, emotional gyud, dali ra ka sila ma-attract pa or ka na ma-attach sa lalaki nga. Muhatag sila pagtagad.
0: Attention.
1: Pansin sila ba?
0: Nila nga. Importante sila. Sila.
1: Oh,
0: yes.
1: Nga na. So, di na tumabasol niya. Actually, kanina itong nahitabo po kang Jay ba? Murag lesson learned po ni sa mga tao. Bitaw nga, nagpakaturpe. Kanina itong nagpaubaya.
0: Yes.
1: Napri may feelings. Ana sa una pa, ayaw mo kang paraya di ha? O ano ka nagsulti niya? Kanina itong, sahay na mo gumingon nga, paraya na ako kay mas chada siya feature dato kay mas
0: like may the an, best man win
1: diba so
0: taon,
1: ayaw yun o ayaw mo sugot papil di din mo tungod lang kay paminaw ninyo mas lamang to nga lalaki dili man na
0: wrong very wrong
1: dili man na mo ang basihan sa mga babae ang
2: tip na na guys ha tip na na
1: dili bito na sa tinod lang kap dili basihan ang status
0: yes ma-appreciate sa babae nga ipaglaban
1: yes.
0: Siya
1: yes true so
2: tingnan ni lugar
1: sala po nini
2: Lady Noves kabalo ko nga daganggap ang uyab ni mo pero ipila na lang ko diya if ever nga na ako'y possibility, ing na lang ko.
1: Ano rin na.
2: Pero never ko magderog panguyab ni mo, ha?
0: Baboy sinaran, anak lugar.
1: Kalain. Ang kwan mo, good cup, is ang intention ni mo ba, darama ko ng babae nga, intentional ka, dili kay, kung mapili ko ni mo, ikaw, narasin mo, dili pwede.
0: Dili siya mao.
1: Dili kayo, dapat may the best man win nga, uy, ako kay, pili ako kay ngani ko, ana dapat. So, muna yung lesson learned sa mga parehas ni Jay. Ngayon, why mahay mahitabo?
0: Ipadayag mo.
2: Ikaw, Jay, ha? Mayroon tag ka ng makaparis kag mga magi. Kay si Magi, Magi mo kuno na.
1: Para kay ila ko na kap.
0: Anyways,
1: basi
0: naminaw to karon. Anyway, bitaw. So, again, ang para gid nimo is
1: sulti.
0: Sultihan
1: nimo siya kay basin day pinaa kaya na makaamgo po si Marlon ba?
0: Pero basta mahimo siyang matanggal siya sa trabaho, magkabikel sila ni Marlon.
1: Pero baga na sa gnawong si Marlon nga masuko siya kan JK nga no. Si Marlon na gani siya kuan, nakapabuntis gi siya glain, no? Kanang ihar mo gyapon nang binuhatan nga nung si Sheila gi gusto nga mulayo sa iya ha. So dili pwede basulon niya si Jay.
0: Yes. Dapat gani mo sulti si Jay nga kanang tungod kay gaplano ka magbulag mo.
1: Yes.
0: Dili na dapat imong pangitaon.
1: Yes. Oh, do kana bang
0: give up na.
1: Oh, ikaw may nagbuhat og kanang kanabitang butang or rason
0: nga magbuba sa inyong relasyon.
1: Oh, di ngano imo ba mong pangitaon? So murag para nako kinalan mangisog na si Jay karon kay makita man ni kani mga mga laki ba pares ni Marlon bitaw, di ba kap nga. Aya pa magmahay og wala na diha. Humana sa panahon nga nasa imo.
0: Ilagi mo iyan.
1: Dagan gyud ka gipangbuhat nga di mao nga na. Di ba nya karon nga gibiyaan ka.
2: Kutip sa makita diya nga medyo mamol si ingna na dang. I like you. You like me din.
1: So, muna siya, lesson learned na sa tanang mga Marlon. Kana abang tarungan ninyo ang inyong mga asawa nga.
0: Yes.
1: Kana gitarong pod mo.
2: Nakoy friend, ana. No, kutob sa makita niya nga girl, ma-meet niya, isulat niya sa papel.
1: Uh-huh. Kuyawan.
2: Then, inform niya ang girl nga ready ko makiguyab ni mo, wala to nang lako kung ready na pod ka nga.
0: Kuyawan. Sinaran lagi, sinaran.
1: Sinaran baboy.
2: At least, pagabot sa panahon, dili siya mahayon.
0: Pero mas maayo gid nang lahi gid nang seryoso nga nang ulitaw.
1: True. Lahi ra gyud.
0: Good
1: yes.
0: Intention.
1: Nagi yung mga genuine nga mga
0: genuine
1: intention ba?
0: Dili kay
2: palpak kay kaje.
0: Oh. Anyway, of course. Tuganan man ni DJ Nova. Kap Jenjon.
2: Yes, Jay. Kini paminaw gid Jay, ah. Attention maayo. Ko ako ni mo Jay, dili gid nimo tuganan.
1: Mhm.
2: Una, wala pa gani. Kaka-score? Again, sa ang gugma... sa ang gugma ni Sheila. Opportunity naman ni mo na...
1: Mola,
2: opportunity na ni mo na nga... Kiring imong gisulat, imong kaagi, mura kag...
0: Torpe.
2: Torpe ang tawahan na.
0: Pero nanasayang kamot ha, pero pa'y nahitabo nila.
2: Imagine yes. Ha, klaro kayo siya.
0: Iyan sa hitabangan nga maka...
1: Pasabot genuine gid kay iyang feelings o intention ka Sheila.
2: Huwag kayo klaro, G. Klaro kayo sa imong sulatan po ha, nga nag-uol ka kay nagbulag. Nag-uol ka kay nangitaglain si...
0: Si Marlon.
2: Marlon. Dapat malipay ganit ka kay nakay window.
1: Ay, nasakitan man ko si Sheila. Nasakitan siya para kay Sheila.
0: Love man good ang ibate.
2: Yes. Dapat pagkabaluni mo nga nagbinuang si igagaw ni mo, dapat malipay ka. Kaya na kayo opportunity. Dapat malipay ka atong... other woman eh.
1: Grab lugar niyan, chance, lugar dayon. Oh.
0: Dapat gitambagan na lang niya igagaw nga sige layas na. Yan
2: dapat,
0: pagdali.
2: Yes, dapat ang tambag ni mo sa imong igagaw, Jing, ani. Agaw, nakapaburos ka, looy kayo ng bata, ay kabalak ito si Sheila.
0: Ako na'y bahala
2: doon. Ikaw mura kang concern silang relasyon, makikbalik, nagkasakit ibang dugan.
0: Pero abin mo talagang sa oran ng lalaki pala kang Jane.
1: Oh, genuine yun siya. Wala Sheila. Ang intensyon nga kanang iyang agawon si Sheila. Wala. Ayayar ang tabangan.
0: Gusto lang niya makita si Jane, si Sheila na malipay.
2: Mura kang si Adan. Lapit kayo pukpok, imong ulos dingding.
0: Damay mo sa Adan.
2: Ibig opportunity na, dalipay ka, kidugay naman ka, kadangandoy anang Sheila. Mangyari, pag binyo nila, gisakitan ka, karon nga nag nailain si Kwa, gipangita, sultian pa ni mo nga na, ayaw sa uy. Iskarte siya na si Sheila, nga maangko ni mo.
1: Dahan na siya kap makasala.
0: Dahan
1: na siya makasala.
2: Sala ba dahil nang mo sulti kasi mong kibati sa kababay?
1: Oh, dili sala ang mo sulti. Pero kanang nana kay intention nga buhaton, aka na, sala na gid na.
2: Sala ba dahil na mo express kasi mong love?
1: Dili sala ang pag-express. Pero kanang, ayan na siguro siya mo discarte yun.
0: Kana na,
1: bulag na silang mawan Marlon o Sheila.
2: Nagtuwa sa kung isulti niya ka sa iyong igagaw, nga tuwara dito, gaw, tuwara dito, niya mag-uli na. Ah, imong opportunity.
0: Pero ako si Jay ha, ako ang opinion.
2: Dabi mag-uli na.
0: Kung naminaw si Jay karon, ang pinaka-best nga imong buhaton Jay, ipapauli ni mo si Sheila nga di kabalo imo si Marlon nga imo siyang gipusan. Mura bag silent ta lang na bang gitabangan ni mo si Sheila para ma-comfort siya.
1: Yes.
0: Igna si Sheila uli sa i-resolve siya yung problema. Kay aron sa ingon ni Ana, magbulag sa sila. Kada bang ila sang i-plaster ilang kaugalingon nga kami niyon. Mura bag mugawas nga gitabangan niya si Marlon nga makita pero wa na nagpasabot nga masayra ni Marlon nga gitago niya si Sheila para di gid sila magkabikel sa igagaw.
2: Pero kung ako pa, sa akin, ako pa man.
0: ikaw pa, sige.
2: ni Jay. Ang pinakadabis ni mo buhaton ni nga ni Jay. Ingno ni mo si igagaw ni mo nga looy kayo ng gipangka niya.
0: Mm-hmm.
2: Oh. O wala ka kabalo kung aharag lupalop na yung asawa. Hindi na higit ka.
0: Diloy.
2: Pag-abot kang sila, ingno na po ni mo si sila. Ah, pangoyaban ni mo si sila. Kanang magigugmaay na mga duwa. After ana, ingno ni mo si sila nga happy na kayo imong igagaw dito.
1: Mo na ginatawag nga you take for granted nimo ang iyang vulnerability.
2: Okay na. Nakuha na mo ni sila na nakuha na nimo ang gusto nimo makuha kang sila na natanan na igugma na si sila sa imo ah. Love na kayo ka ni sila. Kay sige na magdulog. That's the time dayon nya mangita kag paagi patagbo sila para dai close your silang duwa.
1: Na niguro sigurista gini mga laki mam no. Sigurista
2: gini. Kay mo na kabalo diri duwa ka. Duwa ka dilag diri sa kong tapad. Ataw-ataw ang inyong future. Nga nung makain ko magkakataw-ataw, daw be, wala pa gani ka katilaw, wala pa gani ka nauya.
0: Wala pa gani mo na pagawas, yung gibati nga tirod anay.
2: Wala pa gani ni mo na angkon si sila.
0: Kumbaga, deserve
1: na ang lugar. Kinahanglan ba yun ay angkonon ka? Di ba enough nga, nag-express na lang kasi mo feelings nga, uy, lugay rabi ako na ipagbati sa imo. Kinahanglan yun ay mahitabo?
2: Yes! Lugay rabi ang kachinang andoy. Nya karong na nay opportunity ikaw mangita guide ga mura magkag ayaw
1: binuo pero sayop siya nga opportunity nga imo i-grab
0: kinahanglan nga mabakante sa kay Jessiela
1: kay ang hindi magood ani kay si Jay na hinun may imong daotang tao no.
0: Correct.
1: Si MBC Marlon ang daotan nga imong si Jay
2: may daotan anang gamping ikaw ra masarap tabang kag sila may daotan
1: okay, anang pagtabang pero kanang nanay mga mahitabong nga kung ang milagro ka na
0: yan ang i-take
2: ang daotan siguro kung
1: take advantage naman niya good.
2: Yes. Ang daotan siguro Jay kung ka nang pugso ni mo si sila bisag dili gusto ni sila.
1: Ah?
2: Sarap kong advice mo kanang
0: paulita sa higtarong
2: paulita sa higtarong
1: mayo gising ka pa sa mga yaning mata
2: mam paulita sa baga
1: grabe yun
2: ang ako yung gagaw daga na kayo to luwas at tunay paborosan niya murag naka
0: daoton pag yun
2: may isa dito
0: daoton pag yun
2: naragit si mo ako makiguli kasi ya pero kung dili ka sa ako safety ka dire kung sa ikibuhat sa ako
1: nanapa rin mga
2: pasalig
1: nanapa rin mga pasalig na bon
0: o sa lang buhato ni Jay itugaan niya kang Marlon or itago na lang hangtod sa hangtod. Balik naman lamang sa Pikas Lawang.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong gibati doon ko ng usahay, ang akong lipi mo, tata doon, yun akong gusto nga mag-hinsin ko ka nga para sa edad nga gasalitong sa bukita kay madlo ko dito. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan magkayo yung mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-prayat ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adilano
4: sa kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay ug manginabuhi pagyod. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak ug tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Ug tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
8: About po sa Severcare. May disminuryahon po kayo. Pag may nam kuwan, kusog din siya. Din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan. Magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya. Muna akong itik. For one way, kaluhoy sa Ginoo. Pagpotro na ugad to sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gripsen Gonzales, 33, San Fernando.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
10: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Balitapan syempre ato sang timbayaon ang ato mga Facebook and YouTube viewers. Shout out sa akong asawa nga pirmig yung mutanaw sa inyong programa Bisan Asa siya from Reynante Lumapas.
1: Hi to Anne Makalalag listening from Catalunan Grande, Davao City.
0: From Christina Palmes, hello Ate Arlene watching from Kuwait. First time ko nakakita sa imong live pero sa una pa ko tigpaminaw sa imong program sa radio.
1: From Gladys Z. Dax Penduan, maayong hapon kong Ate R. Pa-shoutout po from Labuagon, Kibawe.
0: Ayan, maayong adlaw Ate Arlene, did you know about Cap June? Pa-shoutout ko sa tanang solid listeners sa inyong programa diri sa Toledo City, Cebu. Ilabi na gyud sa ako mga kaubanan sa trabaho nga perming natanaw og naminaw sa inyong programa. Nagasalamat sa inyong hatag nga kalingawan, inspirasyon og mga maayong tambag matag adlaw. Padayon lang mo sa paghata og kalipay sa inyong mga viewers og listeners. More power sa inyong tibuok team from Michael Angelo Rayos.
1: Hi to Flor de Liza Palomar Olpos watching from Cavite Silang.
0: From Titang Simoclear Tagalugin watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Always yung naminaw sa radyo karon kita na ko ninyo, ma'am og sir.
1: From Man James de la Serna, shout out sa Talisay Cebu, makawala dyan sa problema maminaw ani Ate Arlene.
0: From Nora Mingaray Dumadag, hello Ate Arlene, maing hapon dili gid kompleto akong adlaw kundi ka paminaw sa iyong program from Pilaes, Claveria, Misamis Oriental.
1: Shout out to Joan Villarosa Solidad naminaw from Tanhay City, Negros Oriental.
0: Maing hapon Ate Arlene, ma'am Nova og sir June watching from Upper Rancho, Bangahan, Pangantukan, Bukidnon, from Lilia Ratunil.
1: From Gina Lynn K5H, nakatawakos, nag-advise ni Cap Unya, gikontra ninyong duha.
0: Shout out to Ignalig to Rhino from CDO Kauswagan.
1: Gikan ni Leticia Casho of Hong Kong, hello Ate Arlene, DJ Nova, Cap June, pag-greet ko sa kontibok pamilya diha sa Kinugitan, Misamis Oriental, Labinas, akong mama nga protective kaayo, watching from HK Lipay, kay ko kay nakakita, nagit ko sa inyong live. Hi to Mylene Benedicto Abugan, watching from Mabinay, ingon man kang Ben Kanyete. Kaning akong apo maoy nagpislit-pislit ani cellphone para makakita ko ninyo. Salamat sa mga maayong tambag kada hapon. Dako kaayog natabang sa mga pareho na akong atiguang nagikan ni sa Cebu nga Cebu.
0: Ayan. Okay, did you know? Imong final para kang Jay ang atong letter sender.
1: Again, Jay, para nako isulti ni mo kang kuan, kang Marlon, kung asa si Sheila. Para nako wala kay sa dili mo na siya sayop, dili mo ang ikahadlo ka mutugan kag tinuod nga ni tabang ka kang Sheila. Kay lagi ni dangop pan si Sheila sa imo ha. So, wala man kay sala ang igibuhat, kay again, wala man ka nakigrelasyon, wala man kay attempt nga ilugon si Sheila sa iya.
0: Imo lang siyang gitabangan.
1: Imo lang siyang gitabangan out of your genuine feelings towards Sheila. So, wala gi sayop ana no. So, money kuan ba, timailhan nga maayog yung tao si Jay. Kaya guban pa ni lalaki, take advantage na ni Oy nga, kanang ilogon yun nga, naging mga intention nga, ipa-fall sa ilaha, kaya rin sila na manakiya. So, sa imong gibuhat, Jay, wala kay sayop. So, kung masuko man galing si Marlon sa imo ha, pwede ni mo siya balikan.
0: Dili ka no? Guilty.
1: Oh, dili ka guilty. No, imo itugan, kay dili ka guilty nga, wala kay lahing intention ko, nitabangan na si Sheila. So, kung masuko man galing si Marlon sa imo, pwede ni mo siya balikan nga, kabaga ni mo na magsuko-suko ka nga, nilayas ang imong asawa nga. Ikaw rin po yung himong rason kay walay babae nga mulaya sa ilang pamuyo kung malipayon lang siya.
0: Correct.
1: No? Kung tarong lang na nga bana, kung tarong lang ang pagdala sa bana o sa pamilya, di yun na makaunahon na uglayas ng asawaha. So, muna yung imong pwede ibalik kang Marlon. So, muna siya, lesson learned po ni sa tanang mga lalaki ba nga, pwede rin ginita mahigugma, no? Bahalag dili at maatua. No? Para sama sa gibuhat ni Jay ba nga,
0: gabi, no?
1: Iyan rin gihigugma from afar, no? Yes. Iyan gihigugma si Sheila from afar nga. Tuod good man, wala na iya, dili sila nagkadayon. Pero ang iyan genuine nga intention o kanang pagmahal kang sila ba kay naagid nagpabilin. So, again, wala kay angay ka guilty, Jay. Kanang sakto kay mong gibuhat nga pagtabang kang Sheila. And for sure, si Sheila, grateful kaayo siya sa imuha. Regardless kung mabalik man na sa imuha ang imong kamaayong gibuhat sa iya, basta kay ang importante nga wala kay laing intention kundi ang pagtabang ra kang Sheila.
0: Ayan.
1: Sa kanunay, kiniyang inyong DJ Nova de Marites, ang Maninang Bayan.
0: Of course, ito URP Professor, Cap June de Asis.
2: Yes, Jay. Ingano, Jay? Para nako diligid ang ayan nga itugaan nimo sa imong bayaw kung aha sa pagkakaroon si Sheila.
1: Okay. Gagaw.
0: Igagaw.
1: Igagaw sila ni Marlon. Marlon.
2: Diligid ang ayan itugaan nimo sa imong igagaw kung aha sa pagkakaroon si Sheila.
0: Kay
2: kinahanglan pa nimo panguyaban og tarong si Sheila. Una na kaya mention na kakang Sheila nga nakadiga na ka nga
0: nakatugan na siya sa
1: batin
0: siya.
2: Kinahanglan pa nimo tagag panahon gamay si Sheila.
0: Diday pwede nga itugan na lang niya, bahala na kasulti na siya sa tinuod. Importante aware na si Sheila nga nahigugma siya, di ba?
1: Dapat na napahungaw niya.
2: Dapat tagaan pa niya gamay nga panahon.
0: Nasugton siya.
2: Nasugton siya ni Sheila. Kay kung itugaan magun nimo sa imong igagaw karon nga wala pa kagisugot ni Sheila, nakawang ang imong hago.
1: Ikaw ito kaptuluan gini mo si Jay nga ma
0: may mo sigurista
2: di tinutan na gini kung nakas akong atubangan karon, mao gina akong i-advise kung best friend ta ka Jay, mao gina akong i-advise ay sa tugane kuha asa
0: kaya talagi pasakita naman siya
2: o kuha asa ang kiliti ni Sheila nga kamo ang magigugmaay. After sa pila ka adlaw kung dili good si Sheila mudawat sa imong gi-offer sa kay, imong gugma.
0: Sa intensyon, imo na lang yung pahigugmaon sa imo sa intensyon nga di na siya masakit at gumasayra niya nga doon ay anak si Marlon sa lain.
2: Dapat tingnan yun mo si Sheila nga imong igagaw, lingaw na kayo dito,
0: ayaw na
2: kayo dito.
1: Kay, lain na po kayo.
2: Dili,
0: ayaw na.
2: Kinanglan. Ay, ako tuuhi, Jay. Pabila ko nakakaroon sa
0: advice. Nga nung tugaanan manin mo sa tinuod, nga pakapilan pa ni mo, pwede ni mo sulit nga sa tinuod lang. Si Marlon doon na ay anak sa laing babae. Ayun ay nangalingaw na kayo kay mura pag ikaw ang napagawas na.
1: Yes.
0: Diba?
1: Ino na nung gidakot.
2: Jay, ino ni mo si Sheila nga. Naluoy kayo ko ni mo Sheila kaya kung igagaw, ling happy naman kayo sa iyang bagong karelasyon.
1: Sakita po dano.
2: Pero kabalo ba ka nga? Dugay na ko. Dugay na kayo ko na igugma ni mo. Ako ang kakasakitan.
0: Yeah.
2: Tirada niya. Niya, kung gisugot na ka ni Sheila, ay, sana na yun ang mutuganan.
0: Wag ko yung babae, ma-discourage ko, anay.
1: Ba?
2: Ganun ma-discourage
0: ko. Ignon ka nga, happy na kayo siya sa pika.
2: Ano ba, Ignon?
0: Dilo eh.
2: Boros na ganun ito, mga nakay na ganun.
0: Kind, be kind. Dapat makasayod si Sheila sa nice food nga paagi. Pwede ni mo sultihan. Pwede ni mo, Ignon nga, tugaanan ka sa tinood, dugay na ko na higugmani mo. Pero, mamagid ni ang gidagatan, ni giveaway ko, pero kay na naman siya anak sa lain, ikaw na ang mo decide. Ana lang good!
1: Dili kay mo pag yung tagaan, yung mga words
2: niya. Ako gito uho, Jay. Kaya mo, okay, pang-fatal ba? Pang-fatal. Ay, wala na lang, ha?
1: Harsh kay
2: kung mo-discarte na malaga, kaya lang fatal. Gidya ka lang one time ba? Kaya kung imo mong gudang alang-alangon, basing nagpabilin pa ang gugma ni Sheila sa imong igagaw.
0: Masakitan pa.
2: Ikaw ang masakitan. Luoy kay kunin mo, Jay. At tuloy, ikaw ba ng biktima, ane, Jay? Wow. Biktima ka, ane. Kay nga naman, ikaw karon ang na-floating.
0: Na floating.
2: Nagkago ka na, balayan mo na, gipahiluna si Sheila. Imagine, ang tudkaro, wala pa kakatid. Ah, wala. Sos.
0: Pakadama, lugar.
1: Dapat yun eh.
2: Dapat nga maangkon sa nimo si Sheila ay sa nimo itugaan ang kabatuoran.
0: Nahuman. Diya na siya nakasala.
1: Diya na.
2: Boys, ha?
1: Dautan.
2: Boys.
0: No.
2: Usi, sala na ati ka ng...
1: Sala ba kay, wala po man formal nga nagbulag si Sheila. Yan
0: ba na? Dapat
2: magbulag sa sila. Ayaw pugsa sa sila. Kung wala na ikugma, di ayaw ipugusin mong kaugalingon. Pero ba si madala na yun mo hinay-hinay ba?
1: Mola, okay. Okay.
2: Sige. Hila, kung itukaan mo na karoon sa iyong gigagaw, wala pa ka rin kakadama. Nawala na po ka sa passing.
0: So, take advantage ko, Denny.
1: Kaya naman, sige, magtudlog yung binugoy ba? Nabutan, pera si Jake.
2: Gani. Dili, ay, tara sa pagkatorpe ni mo. Boys, ikaw, Adan, ha? Listen, learn na ni mo niya.
0: Sige, dapat, kasi Adan.
2: Dapat di ay, kung natin magustuhan niya babae,
1: Tugan
2: kita.
1: Dili pa torpe-torpe.
0: Nakagusto.
2: Nakagusto ko sa imo, ha? Ano, dili ta
0: pa torpe. Sa engineer time
2: mo. Maunan ta sa igagaw. Sa gyapon, kinisi ko yung kapo yung ngon. Dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako ba siguro? Mapagmahal ako.
11: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
12: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
13: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200 over 100.
14: This is Amapola Broadcasting System.
13: Then pagka-stroke,

0: Arlene Ion for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita, lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: But thank you so much, DJ Nova and Cap June. Thank you, Jay. Sa iba pa pala nga, timaswatan po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. I-appreciate na ko imong love kang Shella nga. Grabe, wadyo ka kakitang laing babae nga higugmaon. Anyways, ang problema ni Marlon is, nangita siya karon sa iyang asawa kay lagi mihangyo man nimo siya lang ilayo ko diri di na nako kaya imong gilayo kay nahigugma pud ka and gani nakapadayag na ka sa imong gibati apan wa ka na nagpasabot nga do na na kay permit nga ilugon ang kapika sa imong igagaw kay nakasala imong igagaw yun ani hangyo a siya la nga mapauli una isitel sa nila ilang problema kanang dili masayod si Marlon nga ikaw ang nagtago para nga way problema. Sometimes, doon ay mga butang nga kinahanglan, dili na masayran sa tanan para nga malikay sa kasamok. Dapat, mapauliusan ni mo si Shella aro sa ingon ni Ana, isittle sa nila ilang problema. Pwede ni mo tug-anan si Shella daang na doon na yung anak para andam na yung kasing-kasing nga makikatubang ka Marlon. And, kung unsa may desisyon ni Shella, irespeto. Ayaw una sulod sa iyang kinabuhi mientras nga naapa imong igagaw. Kung magbulag sila, maybe that's the time. Nga iha na kamo sulod sa iyang kinabuhi. Jay. Again, thank you very much. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkakaroon. Pag-standby karon taod-taod. Alam sa itong Health Education Program with Doc John Paul De Asis. Mosunod or gilayon ang atong Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, maninga salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani so sa tungod pa sa kainom ana sige sa panghi sige panghi nya sukad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy inaagi say alibyo kuha gyud sa proven and tested gyud namo nga magtiayon Jane Puertes 42 diriya purok 11A bagong taas
1: kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Jordan City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ion for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan.

0: grabe kapait pero lahi ni. Lami siya, effective kaayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Precious Program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa tuang Nance Health Education's program.
0: O galang sa inyo mapangutan na text lamang sa itong text lines 0917-159-5812. Asbon ako, 0917-159-5812. Arlene and Doc Jan, taas akong uric acid. Unsay akong imnon? Well, yeah, mahilom of Davao City.
1: Okay, mga kanans, no, uric acid, byproduct hindi siya, no, sa pag-metabolize sa ato ang mga protein or mga high purine diet, mga kanans. Pwede po sa ato ang mga kining mga muscles na to when the time ma-metabolize si mga kanans. So, Doc, normal ba ni ang uric acid sa atong lawas? Yes, normal ka ni siya ang uric acid. Usually, napod ni siya yung mga benefits sa atong panglawas.
0: Okay.
1: Basta within the normal lang siya, mga kanans, no, yung uric acid sa level sa ato ang dugo, mga kanans, makatabang kini siya sa pagpaligon sa ato ang mga kaugatan. Then, nakatabang po ni siya kay para ma-normalize yung acidity, yung, kumbaga naamang ito yung normal na acidity sa ato ang dugo, na dapat inanigit siya ang normal, mga
0: kanans. Ang problema, Doc, kay mutaas sa uric acid, labing hingaon kag kanang lamang loob, kanang mga, di ba, mga kasagad-gid nga makakos.
1: Mao ni mga kanans, umingon na yung too much, yung sobra-sobra sa ato ang body system, dato na mo come up dayon yung mga problema niya or yung mga side effect.
0: Correct.
1: Once na sobra-sobra na ang uric acid sa ato ang panglawas, i-deposit niya either sa ato ang mga kasukasuan, sa ato ang mga joint, mao na ang uban bitaw na after niya lang mukhaon ng mga laman loob, mga legumes, maka-experience good sila o mga panakit-nakit sa ilang mga kasukasuan. Mao na ang uban bitaw mo ingon na agoy munggos na sad, agoy ang arthritis kalami.
0: Pero ang munggos, Doc, dili ba siya makakos ko imong huluman daan?
1: Yep, Ate Arlene. So in sa chat Arlene, no, basta importante na akay nahibaw-an kung unsay mga pamaagi pay para to lower down sa mga nitrogenous compound niya, mga kanans. Kabantay mo ka ng munggos bitaw na paghuluman mo ka ng gabula-gabula bitaw siya. So muna siya yung ginatawag na itong mga nitrogenous compound na makatrigger siya sa pagpataas sa ato ang uric acid. So it means na kung huluman nato na siya 8 hours or 12 hours, mga kanans, and every 4 hours ginaalis na nato yung tubig niya, mga kanans, natanggal nato yung mga nitrogenous compounds na makatrigger sa ato ang uric acid. Kadalasan mong karon, mga kanans, no, yung pag once na mag-prepare bitaw tag mga munggos, kung magluto kita, diretso na. Di ba?
0: Dapat hulum-hulum po by time.
1: Mao na sa una.
0: Kung pwede huluman o dugay-dugay.
1: Mao na sa una yung mga traditional sa mga katigulangan. Muna diba, mag-ingom ito na, oh, magluto ta, ugma o
0: munggos.
1: Munggos.
0: Anang gabi, huluman na.
1: Yep. So, nahuluman na nila, kag ginaano din nila, ginapalit-palitan nila.
0: One air crisis.
1: Mato ka banday mo sa una, yung mga katigulangan, taas na ilang edad, pero wala ka panakit ang ilang tuhod. Kaya pa mo adto, bukid, kaya pa nila mupasaan nila. Kaya tungod, wala to sila kahibalo sa medical explanation with regard sa paghulum-hulum nila, pero dako ang benefits na nakuha sa ilang panglawas. O kinisya, usa sa mga maayong mga, kumbaga, mga pamaagi kay para makontrol yung uric acid sa iyahang mga pagkaon para dili ma-trigger, kumbaga.
0: Okay.
1: So sa mga pasyente yan na naay mga taas og uric acid, balikon ko, you eat herbal capsule. Dako kayo ikatabang kini siya, makatabang siya sa pagpaluwar sa uric acid sa sulod sa ato ang panglawas. Kaya ang uric acid, pag sobra siya, i-deposit siya sa ato ang joint or pwede ipagawa siya sa imuhang pag-ihi. Unsa bang imuhang gusto, ma-deposit sa imong joint or iihi lamang nimo ang imuhang uric acid. At the same time, na-enjoy pa nimo ang mga pagkaon, mga lami na taas og uric acid. So ang atua, dadto na lang kita sa na maipagawa sa sulod sa atong lawas pinaagi sa pag-ihi. So isa sa mga makatabang para dili ma-deposit ang mga uric acid sa atong mga kasukasuan o sa atong mga joint, take UAID herbal capsule.
0: UAID,
1: so pwede imnon nimo 2 capsule every morning, mga kanans. Kung ano gid siya, kumbaga problematic yun ang imuhang uric acid mga kanans. Okay, balikon ko, you eat, pwede imnon 2 capsule every morning. Pero kung dili naman kayo kagasakit imong tuhod for prevention purposes lamang siya, pwede ra 1 capsule once a day.
0: And ayaw kalimot yun, 6 to 8 glasses of water. Yep. Imo ganda ko ikatabang yun, ilabi na ang problema is pareho yun sa taas ang imong uric acid level.
1: Yes, Arlene. And then kanang 8 to 12 glasses of water per day, din gina-recommend ko ha, dapat dili mo magsigiinom og tubig na bugnaw. Kaya ang tubig na bugnaw matanans isa gid siya sa hinungdan nga no nagadeposit, nagagahi ang mga cholesterol o uric acid sa sulod sa ato ang panglawas. Mas nindot yung room temperature lamang na water or katong warm water mga kanans.
0: Okay.
1: Yung medyo bugnaw-bugnaw, i-prefer ko lang na siya when the time na mo inom ka og mga fruit juices or mga vegetable juices. Dato lang na time mga kanans.
0: Okay. Ate Arlene and Doc John, gusto kong mabuntis. 4 years na mi sa akong live-in partner. Pero wala paghihapon mi nakaanak. Unsay angay buhaton? I'm legend.
1: Okay mga kanans, nung kiniba, problema sa mag-asawa. So, dili na nato, pwede
0: both
1: na.
0: Siguro dapat ang magkuan. Ang lalaki mag-mega man, of course, ang babae cervical care.
1: Yes, Ate Arlene. Uh-huh. So, kinangla na to na ma-examine ang lalaki man o ang babae. Sa mga kababaihan, mas dali man sila ma-determine mga kanans. Isa ani mga kanans, so dapat normal ang ilahang cycle. Then, of course, every month, ginadugo sila, then limpyo ang ilahang pagdugo. So, nga, kung naay mga changes, naay mga abnormalities sa ilahang pagdugo or irregular ang ilahang cycle mga kanans, ina-recommend ako na mag-inom sila og Cervicare Herba Capsule. One capsule, 3 times a day, good for 28 days. When the time na okay na, normal na ang iyahang menstruation, ang iyahang cycle, okay na siya mga kanans, pwede na lang dayon imnon ang Cervicare 1 capsule, 2 times a day, good for 20 days per cycle na na siya, ha?
0: Uh-huh.
1: Kaya para, kung purpose mangod na ito lang, para pagpamintin sa pagpangitlog na sa mga kababaihan.
0: Ayan.
1: Para na po sa mga kalalakihan, kung dili hassle sa imong mga kanans, mas nindot po doon taan na magpa-sperm count. Kaya okay. Para may bawaan po na ito.
0: Uh-huh.
1: Kaya basin, sige na ka dumbol ni mo imong asawa, dahil ikaw mismo di ay, wala da'y buhi na sperm.
0: Okay.
1: Diba? Ano da'y? Luya di'y ang imuang sperm mga kanans. So, kinangla na ito.
0: Okay, 4 years na biya silang gauban.
1: Yes, Ate Arlene. So, muna mga kanans na makita po na ito yung sistema sa babae man or sa lalaki. Kung kinsa ba ang na'y diferensya kay para matagaan din na ito na exacto na treatment mga kanans. Pero kung nakita na ito sa laboratory ni mo na ay buhi or na ano lang siya, below the normal lang ang imuang sperm count, then luya lang imuang sperm count. Ang importante na ay buhi na sperm count. Ang importante, nag-produce ka og sperm. Kay kaya raman nato na siya na mapalagsik ang imong sperm. Mapataas ang iyang insurance. Maipabalik og healthy og mapabalik og kadaghan ang imong sperm mga kanans.
0: Okay.
1: So pinaagi lamang sa pag-inom sa Megaman Herba Capsule. So ang Megaman Herba Capsule makatabang sa mga kalalakian para mas ma-improve ang production sa iyang sperm cell mga kanans. Then masigurado nato na mas healthy ang iyong matag sperm na imuhang ginagawas mga kanans. Then
0: okay.
1: Of course, pwede po din mo sabayan o sa ato ang Megaman Gold Coffee Mix. Kaya para sigurado na lagsik ang panglawas sa mga kalalakian. Then kung naakay tayong mga kanans, pwede ka mo bisita sa ato ang Nans Wellness Center. There is a Sompong Balay-Balay City.
0: Okay.
1: So ana ako diya, MWF mga kanans.
0: Okay. At Arlene Doc Jan, taga Lana del Norte ko. Kung ako'y kwarta, ako'y lang paliton, kapigid o Nans o UAID o Cervicare. Ang akong bana, 62 na yung edad. Panday ang trabaho. Matingala mi kay dali ra siyang maluya, labi pa kong mabulan siyang init. Unya, dali ra kay siyang ubhon. Weak na yung immune system, Doc.
1: Okay, mga kanans, no? Sa edad niya is 62. Diba? Sa mga kalalakihan, dili na to ikadinay. Pag naanay mga edad-edad, bumabagsak din yung mga hormones sa mga
0: labi na nga panday ang trabaho, bugat, Doc.
1: So, then, init pa kayo, mga kanans. So, kumbaga, yung testosterone hormones niya, medyo minus na, medyo luya na siya. So, in terms sa mga endurance, sa iyahang, ano bito, ang iyahang strength niya, makitaan na gid niya na medyo muhina na siya na muhina.
0: Okay.
1: Kini siya tungod sa nagkakaroon ng mga changes sa iyahang hormones.
0: Okay.
1: Kini siya is dalapod sa iyahang pangidaw. daron mga kanans. Mm. Pero kaya nato na sa mga kanans na ma-minimize yung aging impact sa ato ang panglawas. Mm-hmm. Dili rason na tungod na nag-edad na tag-50, nag-edad na tag-60, then yung mga normal na activity dili na nato makaya. Kaya dagan pa man diya na mga 60 and up diya, kusga ba man kayo? Dagan pa man ang mga 70 diya, pero still, yung strength nila, dili ikadinay na kaya pa niya na mu-endure sa mga activities, mga kanans. So I recommend sa mga kalalakian na kung ikaw makabantay na medyo ni minus na ang imuhang kusog, dali nakakapuyon, dali nakamagluya sa panahon sa imuhang trabaho, try sa pag-inom sa Megaman Herba Capsule. Makita ni mo yung kabag-uhan sa imuhang panglawas. Makita ni mo ang imuhang kusog na mas nibalik ka sa batanon, mga kanans.
0: Okay.
1: Then mas makita ni mo sa imuhang trabaho bitaw na panday, mga kanans, makabantay pati ang imuhang mga kauban. Tingala na lang siya na murag naglahi naman niya, mas nikusga naman siya. Kaya tungod ka na siya sa imuhang male hormones na enhance siya balik, mga kanans. Balikon ko, take Megaman Herba Capsule, 1 capsule once a day. O pwede po din mo sabayan sa Megaman Gold Coffee Mix, mga kanans.
0: Bayan na maigalawa naman tayo igong oras sa itong Health Education Program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS ug UAID. Ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan na sayod man kita. Ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingunta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Kaya yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata iya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, usbon na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kini siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang
1: anti-aging.
0: Mga anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon, mga kanans, kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa,
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day, mga kanans.
0: Ayan. O syempre, ato remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, update nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, bengon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero,
0: yes,
1: ang pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits atong panglawas. Sa ato ang Nan's Corn Coffee, mga kanans. Naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso, mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nan's Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon, mga kanans.
0: And syempre ang atong Nan's Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nan's Eye Drops ang gamitan, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
3: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang na cervicare. Dakod na tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waola na din.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, las 2:54.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalinaw na programa.
9: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagbuwina, ganinjong tanong. Welcome na sa Dennis Programa, may galas kurimaw. Balong daguri. Hello. Okay, kumusta? Og mga naotan ta. Nagkaroon adlaw, may gala na amos kada sigla. Kakondisyon sa panlawas. Adlaw karong Martes. Katapusang adlaw may gala sa Onyo Tuig 2026. June 30, 2026. Onya Ugma may gala. July 1 na ba? Paspasa kayo. Askaray ka diyong paspasa mga salingan. Og onya atong tigmo di ay 1-8. Huwag kay pulos kung wako. Huwag kay pulos kung wako. Mga kurimaw. Pabuta sa mga tunggandam kung adlawang ha. Nasa yod ba mao? Mga mao. Nasa yod ba kamo? Magsugod na ta. Diri sa to ang pagpanaguman. Unang lingaw-lingaw di may gala dos. Ayaw! Ados o niya pabuta may gala ang duha para makum.

mga dubag may gala sa tuang digmo. Long ang dubag kay banag asawa magtalikod og maghigda. Irik ng sikatun na street. Cebu City. Aga. Long dubag kay tubig og mantika. Irik ng sikatun na street. Cebu. Oy narabay mantika may gala na isang tubig. Kusukin mo pisik. Long dubag yung digmo ay... Duha ka tao naggabas o kaoy nga natumba. Gilaras para tabla, bira-bira, kay dili man pwede. O sara ka tao, mugabas, walay pulos o guwako o gwa. O pulos, waka nero sa Cebu. Piotr! Wap, agibod! Og, nung, tubag sa imong tigmo kay Rilo, lito na Balamban, kumusta mga taga Balamban? Tubag sa tigmo kay Kalo nung Lito Gapon, Balamban. Ah, kumusta mga taga Balamban? Lain pa nga tubag. Nung tubag sa tigmo kay Onlan, Lito Gapon may gala sa Balamban dayon. Ah, tubag kay Buta na og Bungol. Tiring sa bugo. Oy, kumusta man diyan, tiring? Kainumdum ko ng buta o bungol, bay. At ang silag sa kaya, kinamista. Ingon din ang buta may mga, ang bungol may magkita. Ang buta, kaya di magkita. Ingon, bay, paraha, bay, na i-coming, bay. Ay, kubuta, bay. Kubuta di, eh. Daw na po. Bay, paraha, bay, para makasakay na ta. Ay, kubuta mong gyapon, bay. Tod-tod, kinamay, kapahingon. May ka na, paraha, basig kubungol na, bay. Basig din na, kubuta, basig kubungol na. Mubalos yun. Nung akong tubag, charger o cellphone, may pulos ang cellphone o walang charger. Wasay pulos ang charger o walang cellphone. Mauna ako tagan from Mar ng Balamban. Yotor. Wap, aga po, tubag, ana maiso galingan. Way pulos ang galingan, huwag wala mais. Huwag si pulos ang mais, huwag wala galingan. Humay eh. Muna akong tubag from Rodel ng Kantuod Balamban. Uy, kumusta mga taga ang Kantuod Balamban? Lahang tubag, ting mo kay Bugas o Galdiro. Ondo ng Toledo City, Cebu. Rice cooker eh. Nagani ka ng mga handa-handa. May galas kawa sila maglungag. Nabunag dahon. Aga, nung tubagi mong tigmo kay Daro Cabao. Huwag pulos ang Daro, walay Cabao. Huwag siya pulos ang Cabao, walay Daro. Muna nung from Sam ng Balamban. Ihaw, hindi ay. Para mapuslan. Lahat pang tubag, magsaligan. Balong, tubag, ana nung truck o tao. Ang driver, huwag pulos ang truck o huwag driver. Huwag siya pulos ang driver kung huwag truck. Muna nung akong tubag from Sam ng Balamban. Og di abdiod. Ako ya akong tubag tigmo kay taong taong gunahuna. Taong kuno gunahuna mga salingan. Abdiod. Tubag song agan og kaldero. Walay pulos sa kaldero, walay song agan og walay po kaldero. Walay sa kaldero nga walay pulos sa song agan. Mauna akong tubag from Ria ng Balamban. Balamban. Kumusta mga taga? Balamban. Aga nung ang tubag kaysa lang ilabay. O kadaghanon lagi dayon ba? O kaysa lang. Balaw ang tubag tig mo kay ilong o gininhawa. Aga may pulos ang ilong kung may gininhawa. Pipis sa buhol. Buhol ba? Kumusta mo na ba? Ha? Napag-iot, gikan kang 558. Mga apuhan. Mga apa. Saman lo. Lahongin ako ninyo, mga apa. Nga naman lo. Eh, tong-tong ko ninyo sa inyong lola. Rima. Mga anak, Loritex. Si Loritex ning 558. Aga Boyo Ortilad. Loritex Gabon. Ayan. Aga tubag. Manong kay Banig. Oy, si Nats Tagalog.
Nang Bugo, Cebu. Kumusta, Dias Bugo? Og ang tubag imatig mo manong kay utang, gikan kang nuts sa Tagalog ng Bugo City, Cebu. Diya pa yun, tubag imatig mo kay kulik ko, kulik, kulik. Ang salining kuliktor tali. Nuts Tagalog, Japon. Basta gani, maglinding ah. Yara ka ng linding pa yung... Og law tubag dig mo kay ICR. Og ikan daw kang Tagalog. Dayon, tubag manong kay Guna. O Nuts Piotr. Di apadyo, tubag manong kay Banig. Nuts Gapon. Tagalog ng Bugo, Cebu. Ang tubag balong kay Payong. O Nuts Gapon. Tagalog. Dahil pang tubag Hardiner Benedicto Pina East Balabag Valencia Negros Orient. Iyan mga kurimaw. Lang tubag kay Violin muna. O gikan daw kang Ace ng Negros Oriental. Dayon ang tubag analong kay cellphone. O signal si Marjorie Favorada ang tadiro ng barangay San Miguel, Santa Catalina. Ayan, og balaw ang tubag kay Otot. Kay wala ko, kung wala ko Otot, Adan, taga Mabinay. Tama rin si Otot, yung Otot. Ha? Adan ang Mabinay. Okay, dito tayo may gala sa tuang unang pasiyaw. Ikan daw mga galagang saysay sa Buhol. Dito sa klase ni Ma'am Tikla, ang kiklas, use ha in a sentence. Ma'am, okay Henry, ha ma'am, yes. My grades are very good. Ha, ha, ha. Okay. Balong, ma'am, ha ma'am, yes. Use ha in a sentence. Ha. Ma'am, ha? Kung say ha, it kag lubot. Ha, it kag lubot. Murag tambubuan. Use ha balog in a sentence. Ha, kung say ha, it kag lubot. Okay, padayon, taong saligan. Dari sa to ang pagpataguan. Og balong. Akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ang tubag, anak balong kay. Okay, tubag long sa imuhang tigmo kay. Kanon ogsodan. Piyoto. Gikan daw kang Bibs May Galas Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Aga akong tubag balong. Sa imo ang digmo. Aga tubag long sa imong digmo kay utot sa kule. Kaya suko na po ni Kinoronto si Kwan. Bon air na po niya. Okay, balaw akong tubag imong tigmo kay Suka. Aha. Adan ng Mabinay. Si Abadiod. Tubag long. Okay, pilok og ma. Pilok og mata from Julita Suficiencia. Cebu City, Philippines. Piyoto. Wap, aga po. Long, di para sa mata. Di para ternik. O, gikan daw kang Maritis. Lain pa nga tubag. Antipara or antius marin mintis mintis ng luyang computer wap agabon eyeglasses imalin ng sikihur computer oy naami sikihura o kaming at Arlene karong third week o third week may gala sa July. Oho. Ang tag-an balong kay Magdiayon, Puring ng San Remigio, Cebu. Kumusta mga taga? San Remigio, ako tubag, baba og dila, DC sa punta,
Engaño, Lapu-Lapu City. Biotor. Wa pagyapon ah, mga kurimang. Dayon, tubag ko lang pawikan. Aurea Morris ng Dumaguete. O, kumusta mga taga? Dumaguete. O, di abiyod. Long akong tubag. Igmo kay. Ah, lain pang tubag din eh. O, ayaw katagana. Rain ng kaduwawan. O, sumit tubag ni Moray. Oho. Akong tubag balong kay Sinangayan. O sa Sinangayan. Kay walay silbi kung walay timbang sa pikas. Ah, Sinangayan. Ah, sungay. Ang tag-antig mo long kay Otok og Mata sa Tao. Priscilla sa San Remigio, Cebu. Piotr. Wa, pagigyapon mga salingan ha. Dayon, akong tubag Pito Orwisul. Arsenio Padaya from Bagay. Minglanilia. Kumusta mga taga Bagay Minglanilia? Lahog tubag Antio Sorantipara si Arsenio Padaya. Bagay Minglanilia gyapon. Computer. Wa, ay pagigyapon ba? Ah, wa pagyapoy nagkasalagma. Dayon, tag-astig mo kay Sugangan. O Caldero Mario Asingua. Bliss Lapas Bugo City. O kumusta mga taga? Bliss Lapas Bugo. Ang tubag, itig mo kay... Ano ni? Kutsarag Tinidor. Lablab sa Bohol. Kumusta mga taga Lablab? Ah, mga taga Lablab, mga taga Bohol si Lablab. Mabimbali man ba? Aga, tubag kay Silig og Daspan. Aris na lang kay Kanilotlot sa Medellin. Kumusta mga taga Medellin? Aga, kapi og asukar. O, katong puro. O, pati yung paitag may sugar. Tubag ko malong, itlog o gibungaan nga manok. Benedicto Pina East Malabag. Valencia Negros Oriental. Dayon, akong tubag. Akong tubag long. Sapatos o deal. Wa pagyapon ba? Mga kurimaw. Og balong tubag anak ka. Konsan eh. Tubig o galayo. Gikan daw may gala kang test. Si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Ayon. At tubag anak balong ka. Lobby o good kuran. Gikan daw kang Max sa Buhol. Musta mga taga Buhol? Beautiful. Direta may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang kulot may galas si Kihor. Kanto si Tiklang murag na og iring kapanguyaban og minyuan ni Balong. Kanang Balong? Ah. Ngano ako may minyuan ni mo nga bati man kog naong murag og iring? Ako nang ituyo, day. Ano man? Para na ay tighagwa sa mong ilagas balay, badagkor o bagayo. Para na ay tighagwa.

Yala, sige, padayo ang tapos again. Ha, diri sa tuang. Ang pinaguman. Long, akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ang tubag, anak kay... Sigarilyo o lighter? Ayaw! Ayaw! Puspurogot baga ako. Ayaw! Ayaw! Ha? Uy, kayo. Ayaw! Og, balong, akong... Ang tubag, anang tigmo ni mo. Mm. Ang tubag, anak kay... Kuko o nail cutter. Gikan daw kang mumong. Buhol. Ayaw! Kumusta, mga taga Buhol? Computer. Wa pagyapon kwarta og panaliton. Ikan daw kang chain may gala sa Minglanili. Kumusta mga taga Minglanili? Computer. Wa pagyapon. Aga agong tubag. Balong anang imuhang atig mo. Mm. Ang tubag anang kay ang tubag ana balong kay halo black o kabilya. Pioto. Wa pagyapon. Wa pagyapon mga salingan pusil o bala. O sam sikihor. Kumusta mga taga sikihor? Aga itlog o tray. Gikan daw kang Roy Sikihor. Kining ita kining igtre mo ni gwapo iyon las mga upaw. Or di kayo ang ayaan lagi. Kana igtre mo isampaw-sampaw mga 20 ka buong. Or napulo lang gani unlan na unlan din upaw. Perfect. Aga balong. Akong tubag sa imong tigmo kay tanod og dagom. Mark daw may gala sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Pio.

pikot sa buhok. Oh, nakoy kaila pikot sa una mo taon ba? Okay, ikaduang ligaw-ligaw, may gala numero. Oh, gauna ang dusa. Ikaduang numero tres. Pabuto, may galang usa para makumplito. Magkurimaw. Og balong. Akong tubag. Anak, imo ang tigmo kay. Akong tubag, anak, balong kay. Kutsilyo og tantaran. Computer. Wa, pagyagyapon man. Og balong tubag. Kanon og sudan. Mayet sa buhol. Wa ay pagihapon. Dito may gala, slide pang pasiaw. Oh, gikan daw may gala kang Wadoy Dumagiti. Katos balong amis, laag ilang Henry. Oh, buntag pa ni Abot. Naudto na lang may gala. Kabantay sa iro ni Henry. Sigsunod siya. Kanang bayin. Oh, kabantay ko ani mong iro. Baga ni Haragin ni pag-abot na ko. Sigsunod na ko, bay. Ay, nalimot kong sultiv di ay, bay. Ansa man? Ganahan na siya batig na, oh. Ah, mo ba? Di ka kumusupa ka ng istorya, ha, bay. Ano man? Arimang isa nagpuyo ni mo. Ganahan gini siya. Batig na, oh, ba? Matuog ikaw na, bay. Kanang ganahan siya batig na, oh.

Ha, kumusta mga taga Bohol? Og agong tubag. Long anang imong tigmo kay sapatos. Computer. Wap agapon. Wap agapon na kasagtong tubag mga salingan. Dayon balong akong tubag. Anang imuhang tigmo kay Kudkuran og lobi. Kompyoto. Wap agapon. Og tubag lang. Nako anang tigmo ni mo kay dalan og sakyanan. Pioto. Wapagid gyapo. Og balog tubag na ko anay mong tigmo kay kutsarag tinidor. Dayan sa Bohol. Pioto. Wap agapo nagkasagdog tubag. Akong tubag lang. Positive o negative sa kuryente. O gikan daw kang money, may gala si Kiyo. Computer. Wap agapon. Og akong tubag. Long sa imo ang tigmo. Ayan. Ang akong tubag anak kay

Pag-iapon. Itlog og manok. Wa pag-iapon tayo. Dirito may gala sa tuag na sa Jod Bagamu. Nasayod ba mo mga silingan? Ang nasod or country nga pinagkadaghan kung may gala o obesity rate. Ayan. Oh, daghan kayo obese dito sa ilaha ka ng mga tambok ba? Ang nasod o may gala nga pinagkadaghan o obesity rate mao kung may gala ang Nauru. Ang pinakadaghan og obesity rate may gala Osbon ko, Nauru.

0: si Dr. John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsoonan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos ang gamay, ning tiyos. Tud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po dyan niya, ana na po dyan ko. Thank you Lord sa nansiba nga gigamutin mo akong mga sakit. Mapasalamat yung ako ko.
2: Si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn

0: Agong Tubag Anak Balongkay. Dalonggan. Computer. Agadi abdios. Balong Tubag na ko anang tigmo ni mo kay. Unsa ni ligid sa motor or bike puto. Wapagid gihapon dai. Puto. Direta may gala slide pang pasiaw. Gikan daw may gala kang inting sa buhol. Oh, kinis balong tiklang managuya may galaw. Waka balo si balong ha. Bayot din si Tigla. Nag-adug Thailand, nagpa-transquan.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Bunganga.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Anang digmo ni mo? Ayan. Ang tubag, ana lang kay Koto og Lusa. Kanang Koto, muagi may naglusa. Muagi, pa nagkuyamad. Koto, kuyamad, ano? Lusa, kuyamad, Koto man. Lang tubag na ko. Anang digmo ni mo kay? Positive o negative? Lang tubag kay pala o piko? O gikan daw kang? Lab-lab, buhol. Kumusta mang taga buhol, lab? O tubag? Maestro, maestro o mga estudyante? Piyo to. Natong nagbagot-bot mo, undang lang ko eskwela na yun eh. Ano man? Imbis kayo mo eskwela, takitudluan ta. Ato naman yung maestro, maestro, si pangutana na. Tunggatuga man niya sila, maestro, maestro, pangutana. Di man ikaw mao. Dito no? Imbis kayo tudluan, sigihan naman yung pangutana noon. At tapos ang ibinig may galas ko rin mao zero. Zero. Ayan. Wala oras. Salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag mo nasampon sa mga oras o sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Pero si Lenin Bulanda, si Sangguro, sa public school, din yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga buti. DTX
2: 500. Ako si Alex, nagkayuti ay judso.
3: Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit.
2: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog ka kapsos sa buntag.
3: Kung tulog po ka kapsos sa gabi.
2: Simana lang nawala jud ang sakit.
3: O inibalik sa normal ang akong pagpangihe.
2: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga buti.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka. Isang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Pagong sa Astasan, wag tang ang balati.
3: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
4: Where every guest feels at home.
3: Visit us today.
5: Happy birthday!
6: Uy! Thank you! Unsa man ni?
5: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
6: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
5: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
6: Tambal nga sabon?
5: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
6: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
5: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
6: Para sabon e, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayo nga akong panglawas kapoy kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Kuman kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
8: The Virtual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Himalalod. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binig Nova Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI himalalot mo pahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
2: Pure energy.
1: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold!
2: Pure energy.
1: Naanakinis sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
3: Go
1: na. Dragon Fruit. Go. Dragon Fruit Plus.
4: Ako dai si Rodalyn Tora. Taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple. So, kad nga, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bayo na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuan na ni pang laba, pang limpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag kakapoy, minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya makakuan sa lawas, makabagsik.
1: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
5: Hardmax.
1: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
5: Mag-Hardmax. Extreme na.
6: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
8: Star Radio.
7: Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 3:47.
9: Saan si Buyax na nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon?
10: Noon saan naman yung akong kinabuhi? Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa midatong na nako ang kalibutan. Kinigpisi, kinigpisi, mauni ang mutapos ni iling tanan. aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako lang hunuson kining ako kinabuhi.
9: Hoy, ayaw dong. Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong buyaks nga ang mga problema usa usab kagasa nga atong dawaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
10: Ayaw tuluha ang imong kinabuhi. Kay kini gasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
7: yes.
6: Karong adlaw, Doc Nol, lain na pud na topic atong hisgutan, Doc.
7: Wow.
6: Atong hisgutan, Doc, no? Ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabag-o ug pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
7: yes,
6: produkto.
7: Mm-hmm.
6: Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
7: yes,
6: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
7: Okay.
6: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
7: okay,
6: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlaw, ang kining tongkat ali, Doc. Unsa ning tongkat ali, Doc Alan?
7: Okay, so may adlaw diha ka Dragon Meal, no?
6: Yes,
7: may adlaw usab sa atong listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
6: Yes.
7: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ngininit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto. Ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tikpaminaw, usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon, sa pag-improve, no? Sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tikpaminaw, matabangan aning atong bagong produkto higala. Mao, oh, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba? Musuporta pud ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tiko and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala krisa usan ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibog aton, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigpay ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
6: Yes, Doc.
7: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, kat-kat, sana ay ali. Ah,
6: kaya wala
7: gito. Baka na mga sokin tikpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Health Co mga sokin tikpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tikpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
6: Yes.
7: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
6: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
7: Yes.
6: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok,
7: mm-hmm,
6: Indonesian uga,
7: yes,
6: Vietnamese. So kaning tongkat ali, mga ka-Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone. Mao ning,
7: yes,
6: di-mention ni Doc Alan.
7: Mm-hmm.
6: O nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration o motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
7: Yes.
6: O gabay sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction o posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
7: Yes.
6: O gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass o nagapadecrease ni siya Dok Alan o body fat. So sa mga maglisod na uga hatag Dok no o kalipayon sa ilang mga partners din ha Dok?
7: Yes.
6: No? Especially katong mga idaran na Dok o no Dok Alan no sa mga diliputigulang Dok
7: yes.
6: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
7: Yes.
6: Available ni siya Dok Alan sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy Dok. Available na Visayas uga Mindanao.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Iko, nagyos bakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yung kadlang, wala na ko ikuha-kuha dong. Kagdong na yung damong laton, sudanan sa bukas.
9: Hala, di ba isdaan mo makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon ba ko na yung isda o sa makita ang dagat?
8: Binuang de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yung kayo ang supply sa isda, diri sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong.
9: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
8: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulodong Buyax ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
9: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa din atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
8: Mao gyud ang Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
9: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
5: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 4:08.
1: Fantastic na hapon!
5: Inubanan sa mga manindot ng music.
1: It's Hapon-tastic!

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mahumuok yapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabug Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
3: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Magaling si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong good sugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatpik ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapag sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mabali sa mga butika.
5: Ito, balagosa.
6: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang kung saan ba isa, oy, DTX 500.
6: So, kung saan ba i-feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
5: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, bawag makatumar. Kita si Estate Ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-estate at tumar, Ani.
6: So, wala pa na siya nainom, ano? Kung saan yung gibati, ma'am?
5: Yung luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
6: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani. Kagamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Na number one, yun niya ang kuan. May PC. D3 Bio o kanang TX 500.
0: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
7: Huwag ka mo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Keto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
11: Ula.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
2: energy. Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.
4: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Si Marcelina Palaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Dahil sa istorya na sway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Nakalihok na siya. Ang kamot siya. Manakasaalsa na niya. Ayaw ko makalakaw. Hindi siya. Mula siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal ito. Gustan siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya na haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makakalakaw. Hindi, mahalas kayang kamo. Ganyan, baga niya o kamo. Kamo, nakalihok naman siya. Tibog yun ang haplas ng Wonder Oil.
4: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
6: Ako si Marites Lawas, taga Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UED kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Ipambati sa kalawasan, dili ako matiyon og kapoy. Kay ako adyod tanan trabaho sa balay. Mauna jud ni akong gihimo og maintenance sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless.

0: Avon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin friendly, organically blended I use Avon Beauty Soap. Wala nami maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang I use Avon. I use Avon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva.
6: Shiva.
4: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come with

0: pareha na sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nans Liniment pati Nans Coffee. Sa Nans Liniment, kasi ako mananahi, kapoy ka ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag na ay kuan ba ka nang mawala ang mga panakit. Sakit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa akong tiino. Kablang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkadungog na ako aning tanan, kay Mami na Mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nans Coffee. So maang na observe na ako sa Nans Coffee kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay mo inom ko kape, murag pati unay na ako katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nans Plus.
1: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit, gay ang akong kilid mo ini sakit.
2: Okay,
1: gay atake ko katulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
3: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Isa'y pangani mo, Nay?
5: Lucy Sardimio.
4: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
5: Matuong.
4: Bila edad ni mo?
5: Sa 28.
4: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
5: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
4: Ang imong bana.
5: Oo.
4: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
5: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
4: Nang hubag?
5: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon ka nang murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upiran man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang
4: no, tuang. Sa mga yung tail?
5: Nang hubag siya maayo.
4: Nang hubag tanang.
5: Oo, kanina inyong huabot diri. Huwasta sa abot diri. Kuan?
4: Punuan sa paa.
5: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
4: Ya, karon, okay na yung bata. Okay,
5: na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
4: pa. Kailan na idadad to?
5: Kuan, 79.
4: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsa yung kaistorya ni mo.
5: Okay, umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, teel. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
4: Amigos ko, pe, ray gino.
2: Sa dalasalamat, mga idol.
6: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na.
2: Palit na
6: sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
7: ENC Mart.
6: Your all-in-one store.
8: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
9: Agunlar mga kahitin na ito po. Kalakarangan o samang siti. Sa tanan akong nagamit, ay mangi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, kanang maayo na ang akong pag-ihi, di nasakit akong puso-un, di nasakit akong kilid. Naayon ang gagawaan yung mga produkto.
8: Wonder Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
10: It will help Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno, Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa gihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap aduna kini dragon fruit extract, kojic, glutamate buta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani aton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: is Star Radio. Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
0: Oras sa Star Radio, alas 4:55.
2: Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
3: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
2: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

nangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Magaling si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatiyag ko kung akong gid sugar. Sorte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45. Taka batik ko rin na sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, maka bulik kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mabalis sa mga butika.
3: Ako si Lionel Lagordo, na akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badge size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
0: DTX 500, mabilis sa mga butika. Detribayo, mabibilis sa mga butika. Maitis C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Maitis C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Maitis C!
4: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo?
1: O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ania na ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
4: Ako si Michelle Pilatore sa Daguhoy, Sindangan.
5: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
4: Kaon ako alam mo ang ato, bisagon ako sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang hilangan. Ningon ako ang karis nga mangitlog naman pud ang patong nga magwala pa man niya tigi sa kabulan ang hitupa. Ila namang pangtuha kon kay nangitlog na pud ang hinahan.
5: So produktibo na gyud kayo, ma'am, sukad nga gamit og Wonder Animal Vita.
4: Oo, kung di kayo kausapan,
3: di lang
4: among mga
3: hayukan,
4: ma'am.
3: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vit supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Okay, si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang unsplenement oil. Kay ang akong gibati, magulungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, ma'am. Arlene.
7: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iyag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan, natin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
4: Ayu, Sabon, Beauty Soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na mi maingon, kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang Ayu Sabon, Ayu Sabon, tinuod ni
0: puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
5: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, diay kang Ma'am Arlene.
3: William Anfone.
4: Okay.
3: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental,
4: yes.
3: Philippines.
4: Mm-hmm.
3: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
4: mm-hmm,
3: na herbal. Dili na ko naghanong istura. Mayog yun.
4: Yes.
3: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
4: Mm-hmm.
3: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
4: Mm-hmm.
3: Sulayan ninyo.
0: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
6: Kan pumangihi, kinakot yung liston. Lagi ko, ang piyotin ko kukurot sa kukurong atambal ba.
4: Uh-huh.
6: Karon, pag-inom ko, ang akong ihi, kurang mga balas, nadalas sa pag-ihi na ko ang mga batos mo to.
4: Mm-hmm. Nadalas ya. Pagtumani mo sa Wonder Banaba Plus.
6: O karon, inakusita mong ihi, hayaan na ako pumangihi.
5: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Yes, yes, yes. Nga palangga mayong gabi sa tanen. Mga kay MRGB diha sa Bayuan mayong gabi. Ang sa tanan-tanan nga naminaw, Idol Abayray diha sa Tayasan. Akong idol nga gwapo, Idol Abayray. Mga ka-story Diyos sa Tayasan mayong gabi ninyong tanen. Yes, kamusta Idol Abayray? Naka-try na baka sa itong Amigos Capsule Idol Abayray? Amigos Capsule mga palangga ha, mo ni produkto karon usa sa mga produkto sa Amigos Coffee or Amigos Beauty and Wellness, no? Amigos Capsule and Amigos Coffee or Amigos Coffee and Amigos Capsule. Hindi naman ay kalilong mga palangga no sa tanan-tanan nga naminaw nga ato naman gikauban ang Amigos Coffee. That's why ato sang kauban nun karon atong himamaton kanunay ang atong Amigos Capsule. Tara, let's.
1: Good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisa ganito yung pangalan na to, ma'am.
1: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, sir.
2: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Ano, okay. Balita na kuhan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay... nindot nga kwan kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am imong paggamit ma'am bibalit? Tana ko, bibatawagan ka kay usa kono ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule ma'am Melissa?
1: Okay sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
2: Okay, so, lumbar pain. O, sige, sige.
1: Oo, sir, kay last December, gani na ako, sir, na ako panggi pa mati. Bali na yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani kuan ni sir. Niyagi, tagaan lang ko o kuan resita nga pain reliever. Gipa-observahan na ako o 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nagkuan lapod ko, nag-take sa, ako alang di hapon itong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup nga, pwede po siya nga maka- tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan sir after ato mga 5 days siguro to na akong gamit sir. Bura syag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-nam siya og kaning kawala sir padung sa ako ang lubod. Aga rin na gani sa ubos gani sir gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to sir nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon sir pasalamat lang gyud ko sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain wala na koy gi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako sir Angel no.
2: So nawala ang pain ma'am, nawala ang lumbar pain nimo ma'am sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule sir nakahurot lang ko og usa ka pad sir
2: nga usa ka blister pa.
1: Oo, kanang na po ka capsule gani sir. Gisugod din ako. Buntag og hapon akong inom sir, buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir nga daghan jud nakauyon pod siya. Sumuot so, nga hing kuan ko, hing try lang gyud pod ko.
2: So, karon wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar wala na.
1: Wala na gyud sir sa tinud anay, wala na gyud mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pud na ako sir no, mo share lang pug ko sir para pung maka ang uba pud na napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan sir, ting ang ako ang pagtuog sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal gan sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal so ako ara tong gida sir so pagkahuman ako ato sir og take sa na po gali ka capsule sir again ala nibalik man ang akong menstruation sir Himbalik yun siya na normal. Mauna ka ron, monthly na sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dakugid kayong tabang sir.
2: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal. Karon pag inom mo yung Amigos Capsule na normal na sir.
1: Oo, kay since December sir, 2025.
2: Ay, by the way ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
1: 49 ako, sir. So, maumitaw ito nga.
2: 49. Ito ang ngayon naging magminupusal, no?
1: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod ito'y dala po sa minupusal na ako. Kay wala naman po na menstruation. So, mauto ako lang po itong giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yud siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry yud ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maugid itong ako ang kanang bingod na pa din, dere sa lubot.
2: Okay, sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, og kanang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta madam, arita sa butang ta mga minyo. Kamusta maka ko ana? Mo dagayday na sa ang sapa.
1: Sir, dako ang ko answer no na experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation sir, nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya? Sir, kanang feel na ko pura na magbagong dalaga ani. Wala po na ko ang na-experience sir.
2: So mura nagbagong dalaga. So ko ana kaning sa ato
1: mudagayday na yun sir.
2: Mudagayday na dili na koan dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
1: Kay kadung sa time kadung wala pa nag-uan sir kadung napakwede pa mati na kadung lumbar pain na ako sir. Mabalibad yun ko sir kay kapoy man unya bali na yun ba yung sakita yun unya ko ano dry yun siya sir anyway dry yun siya
2: dry yun siya so karoon nga naka-Amigos Capsule ma'am. Nibalik og kuan dagayday.
1: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani sir, na improvement unya. Lubricant food sir, honestly lang sa katong nagpinsal sir ba. Try lang gid nila sir
2: dila
1: ang kanang
2: dili lang ta nang dagayday kay ari lang ta sa word nga lubricant.
1: Yes sir.
2: So mga minsa ang say God-advise mo sa mga o say God-advise mo sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule?
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na. Parihapod na ako nga nag-edad na o 40 pataas kay sa ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyong menstruation. Kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, adako kaay kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na nabalik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taud-taud na gyud na akong gipamati na wala gyud natabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
2: Okay, ang Bisayaan so, ang Bisayaan ang lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
1: Oh, kaning likod yung sir, kaning naagid sa taliwa gani sa ato ang kuan kanang likod nga kanang bukod balik yung sakit ta gid anak sir, grabe gid ka sakit.
2: Okay, so nagkagay salamat Ma'am Melissa, tagaasa ganita Ma'am Melissa.
1: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban Cebu sir.
2: Arpili Balamban Cebu, Melissa Abadinas Lumokso.
1: Ah yes sir.
2: Dagangay salamat.
0: Yes, dagangay salamat Ma'am Arpili Balamban, Ma'am Abadinas. Ma'am Melissa Abadinas ang sa nag-testify alang sa mga nanay diha no. Mga lula, mga lulo o mga mama nga medyo sigig sakit inyong buko-buko, sakit inyong lumbar pain or kanang hawak, no? Sakit sa tuhod, apil na lang sakit sa tuhod eh. Patunugin mo. Tanaw nimo murag kapoy man pirmi kung lawas eh. Murag wala na lang kay kapuhulayan basta kapoy sa lawas. Labi na kaning mga pobre bitaw sama ni Kuya Angel. Bitaw, sama na to palangga ng mga pobre. Ano? Wow! Barato ra jud kayong Amigos Capsule. Hala, sulayin ninyo ang kaepektibo sa tanan nga naminaw. Palang. Nya tong amigos capsule mapalit sa tanang botika o pharmacy. Asa mo dapita na minaw diha. La sige, doola lang. Kaya baka ana jud mo wow, di jud kamahayan ang amigos capsule. Yes, kung epektibo og lamian ang Amigos Coffee, try it. Amigos Capsule, mga palangga, ang epektibo nga vitamin C or ang epektibo nga food supplement alang sa tanan nga mga gipaminaw sa tuang panglawas. Proven and tested kayo, mga palangga, ha? Sakit sa tuhod. Unsa pa yung mga sakit di ang inyong gibati, mga lulo og lola. Sdara, ang Sulbad Amigos Capsule.
3: Ay, apo! Sakit na po kayo ang akong tuhod. Apil ang akong likod. Murag, gitatugan kong pato. Lisod na kayo ilagaw.
4: Sige na gyud kag reklamo ana lo. Dili na pwede magantos lang ka. Na ako'y pasulay ni mo lo.
3: Unsa man pod na? Pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
4: Ay dili luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal na siya nga tambal na makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy permi.
3: Tinuod ba na? Unsa may naanabe?
4: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mupawala sa sakit, mupaliton sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
3: Hmm, mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Apo, nindot na lagi akong pamatik karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
4: Mauna lo, tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang og ginumlo ha.
3: Salamat kayo apo, nibalik na gyud ang akong kuso.
5: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas. Oh, Amigos Capsule!
0: Yan sa Amigos Capsule, mapalit sa tanang butika, farmasya, palangga, anak Chris Medriano, mayang gabi, Kuya Angel. Ayan ako tawag kag Sir Ma Mary Chris, o anak Chris. Tawag lang ko Kuya. Hmm. Mas mayong Kuya kay Kuya Ig. Yes, Amigos Capsule and Amigos Coffee, mga palangga. Oras, alas 6:17 na. Gikan sa Amigos Capsule. Padulong na punta dere. Balik ta sa itong naandan nga Amigos Coffee, mga palangga. Ang kape ng bayan. Ang kape nga para sa tanan. Isang kape lang to, mga palangga. Amigos Coffee. No, inubanan sa itong Amigos Capsule.
2: Giubog ko pagkadungog na ko si Buntingo, koy!
6: Wabang kong koy, Lord! Nagkaragdan sa kong kabok! Nag-iisot pa dyan kong kabok, koy! Di ko kita kasada!
2: Kamusta naman ka na naibibiyan, labidi?
6: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka ng Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit, kanarad yun akong bigamit. Wala dyan ko'y tambal dito, mar, kanarad yung Amigos.
2: Usa na katuwing ka na gamit ng Amigos Coffee?
6: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, maura dyan na akong gamit, wala dyan ko'y tambal, niya, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kublawat.
2: O niya, kamusta naman itong mga, ay tagod, itong mga sakit ni mo, sa ito mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
6: Wana, katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na, akong waiter, gamay na kayo.
2: Pilaga ito'y sugar ni mo na naibibiyan?
6: 400.
2: Ya, karo, normal na?
6: Normal na, kanong 103 na.
2: 103?
6: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mong kung anong bag-atong Sabado.
2: Sabado, ato lang, niaging, kato niaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
6: Oo, oh, ato pizza dos.
2: Oo? Ya, unsa man, unsa may experience ni Mabita Gaming? Tagamig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bikay 1 year naman dyan ka nag-inom.
6: Kuhaan ka lang.
2: May daw yung mga
6: isa.
2: Ay, sagot ko. Ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga. Si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Vivian?
6: Hello mo Sliti.
2: Hello mo Sliti, katong na glubog na ka sa banig ato nanay no nya.
6: Oh, katong din ako kabakot, nagkurukurok ng tail, din ako katindog.
2: Okay.
6: Nya ka nang hangwiter sa una arang dakua.
2: Okay.
6: Nya ka nang didayupira na lamang ko, kadi man ko kabakot na. Nag-uol ako ato, kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko nya. Nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion FM, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, dayon. Pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod, ginom ato, last year, August 24.
2: August 24, 2024.
6: Oh, nya, so August ko nagsugod, nya, nagsige ko ginom, nya, pagka October, muna to, na, nakabantay na ko kanang, kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurukurob, nya, kanang, ang witir, gamay na, nya, tauna ko, magsige ko kanabitang, kanabitang luwag dugo, naulian na ko to, naulian na ko to, di,
2: hello.
6: Kana bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
2: Ano ka UTI? Abrapil?
6: Oo, kana bang sigil pangingi niya. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o gunuka bitang gagmay niya. Inigawat, magdugo, dayon. Niya. Kana labing binukanuka ko gagmay ba? Katul.
2: Asang-asang imong TV, sa imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo na? Pila edad ni mo? Kalimot ko na?
6: Naulian na sa amigos.
2: Pila edad ni mo?
6: 56.
2: 56. So atong nag-sakit ka, 55 ka to, 54?
6: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyan ko na ulian sa amigos. Eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos, at to karon, okay naman akong tanan lawas. Upin na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-ngol-ngol akong tiil, hili na mag-kurok-kurok akong tiil, kanang pwede na lamang kung kakuroosan. O na, kadi mang kubyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, ngol-ngol akong tiil. Nga, pagkatungal sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurok-kurok. O, pwede na ko biyaan sa ubana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
2: Kaya yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po, na wapo.
6: Oo, mawag yun akong nakatabang ako ag amigos kay sukat yun ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala yun ko magsukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na yun ka nang isa katong pagbagyong tino diri, di huba ko gayo. Amigos ro, amigos ro may painom sa bana. Kalong sa Diyos, iniglua na kong prima, wala may dugo.
2: Wala na, naulian niya, nagpa-check up, nasagdanto.
6: Wala na, naulian na dahil. At ito kong pagbagyong tino, ito karagang sakit. Amigos ro may nakauli, waman Diyo ko ingong naginom, tambal na lain. Amigos ro, Diyos, hindi ko magpakawa o amigos. Bisan og dili mi makapalit og kinarton mupalit man jud na akong paris og kanang kada adlaw tulo pagkasunod adlaw tulo pagkasunod adlaw tulo nya og nami kwarta palit og duhang karton tulong karton ana ba
2: so pwede ra magpalit og sa susa sing no
6: gikan pag kuya Angel gikan pag sugod ako ginom og amigos wa jud ko undang hantag karon
2: is it straight ra gyud
6: so o na lang dyan ay akong gisaligan. Ay, ugutain ang kong amigos. Mawala man tanan na akong batiyon.
2: Katong iwong gwiter, gamay na lang saan?
6: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ang gali ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuan istasyonan ni... Kuan, Sirnahed.
2: Mahib, o.
6: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kaya ako pa yung hindi mo kung paninaw sa radyo lagi. Yan, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat niya kay siyempre. Kung ano ba, dako kay kausapan akong lawas ron ba?
2: Ligo na.
6: Na, ligo na buyag. Uy, ka nang... ko na lang galing makatrabaho rin sa balay, manglaba, manghinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimong kay galubog, ragog ko sa kabanig.
2: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, kay imong sugar, gikan sa 400 dapin, na normal na taro.
6: Na normal na, kanang akong diabetes. Murag, magnawa na ba?
2: Okay. Anya, bago pa dyan na kwan, bago pa dyan na pa-sugar, itong naging semana.
6: Nagpa-sugar ko atong di man ko nagbago kay pirmi lang ko magpa-sugar na hindi magkuhan na normal na akong sugar kay madlok magkukuog ka ng
2: so kung nakay pa rin may
6: every 3 months magpa-sugar ko.
2: Okay, yun ya, wala na, normal na yun.
6: Oh, normal na, normal na akong sugar niya.
2: Kaya ang imong
6: di na tayo makita.
2: Katang ingon ni mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
6: Nga grabe, mura na yun amig bagong ninyo.
2: Nga naman, kani-kani, nga naman, nakota na si Idol Dave Tisoy, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
6: Ang angkay, makakuan lang ako, makakuan ko ba nga, sa una katong napakul sakit, halos akong bana, sige panguhit. Nga, mura gapon kay dili mo itik kay dili gito magamit kay ara labing niwang nga kay niwang kay ko sa una nga mura manggudog ka ng way kuan ba kuon lang ang bana at sun hadlok na gali ko basig mitag lain ang bana.
2: pero karan
6: nga grabe
2: nga naman
6: kadagabiin kamang.
2: Pagkapinan na tugtunga sa sakong buga sumay.
6: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islam. Maunag din ay pinakanindog na nagawat ng kulas kuhan.
2: Pagkapinan sa natug kuhan, pagkapinan sa natug 2,000 pesos nga cash.
6: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
2: Sige nga, unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay, good?
6: Okay kayo, oy. Kanang ang Amigos maugyoy ka ng mura pag tangpanan bitaw sa kanangwa na jay paglaong bitaw pero maggamit sa Amigos makuan mabalik jay tanan kanang mabaskog ka din mura pag ang Amigos may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan ako nawa naman ako paglaong sauna kanaluwat man ko sa Amigos man ako pagpasalamat sa Amigos Coffee.
2: Okay, nga nagay kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa guni mo eh.
6: Ang kayo na po mong kayo. Nalipay man ko tayo.
2: Nalipay dyan kayo. Oo,
6: nalipay kayo ko ba?
2: Sige, ingna niya. Si Junil ha. Kung ito pa kanahon ha. Napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa. May kape ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
6: Lagi kayo. Sige, bitaw ni. Panita diri. Mahutlan man. Agot-agot na may dagang butika, no? Then man, may gali atong December, nakapalit niya upat ka karton kay upat na lamay na bilin, among yurot, isa ay lang, utda, tuluray niyo. Tuluray na palit
2: niya. Ati sa kayo ba'y pangani mo, Bibian?
6: Bibian Labides.
2: Bibian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos, Leyte.
6: Oh, Hilongos, Leyte, doon sa Pantalan.
2: Salamat kayo, ha?
6: Salamat kayo, kuya.
2: Salamat, Mabush.
0: Yes, dagang salamat Bibian Labidi. So unsa pay gi paabot ha? So kutaw na sa lamian nga kape ang atong Amigos Coffee ha. So tara. Adto na ta. Adto na ta sa mga suki nga butika o tindahan palangga. Ay naglangan-langan na kaya nga itong oras. Hapit na. Hapit na. So muna nga ay naglangan-langan mga palangga. Adto na sa mga suking butika o tindahan. Palit na rito Amigos Coffee and Amigos Capsule. Ha? Kanan duha jud palita pangota ng Inday. Inday papalita ko Amigos Coffee nga pakapini diha Inday og Amigos Capsule. Barato ra kay ng Amigos Capsule mga palangga. Mag ang SRP ana 12.50 ang usa ka kuan ng usa ka tablet or ang usa ka kapsula. Magapalang wanay makahatag og galig-on og pang og makaayos sa panglawas na to Idol Avaire. Dugang pa na mga palangga kanabitong mga unlipap kanabitong kanunay magsakit ang kuto-kuto. Wapo kay na atong Amigos Capsule. Sa uban diha view kaayo. Sa uban chewy kaayo. Ana nga tara ay naglangan-langan kay wala tay kong oras. Dagan salamat og maayong gabi sa tanan.

0: Gloria Matapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar. Sarte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, kagmakapapag sa lawas ng tao.
1: GTX 500, mapali sa mga butika.
2: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. May DC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka GTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka GTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako.

0: May tisi si mana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat guys, may tisi. Pitibo jud kaayo.
1: May tisi. Ang alkaline. Ga vitamin C. Mapalit sa mga puti. May tisi. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi. Bangod, apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi. Sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
3: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
6: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Na ang kape na makaayos sa lawas.
2: Hilin Babor, 55. Tagayungon ko, niya ko sa dumagit na pinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
3: Okay.
2: O de yun, lamay po ang katulog.
3: Karon?
2: Katong pagkatilaw,
3: pagkatilaw
2: sila ka ng kapsul o
0: mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang sa ayo or alan ang inyong hanga produkto.
3: Ilan na kabulan niyong inom sa ato produkto, ma'am?
4: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon, inyong hanga, as mo, sige na kong dihaplasod sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
6: Ako ni si Carmelita Cruz-Mangyaw, nagpalis sa imong product na lunch o U-Aid o Minamins Oil o Nasun Coffee o Cervical o Remain o Lunch and Drop. Ako ang excited mangod ko, ma'am. Ganit ko ang nakay. Sabihin ko yung programa nga. Sada ka isiya, makayo yung sakit. O, kung ba na po, na, kung ano yung sasagit na tipo, ganit ba si Ani kay, makayo yung manglero, hindi yung tinagod si Ani ng kanyang product ni Ma'am Aileen. O, di na ganyan mo pagpabulag, Ana, sigur mo yung kapali. Sada ma'am, salamat kayo, Ma'am Aileen, sa iyong product na, ayo yung mong sakit.
0: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatia. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong mamalipay sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
8: Emps Flower Shop.

panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-370.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais. 58.
3: Siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
9: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhay, mahayag sa buwang ganyan.
10: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o dragon fruit?
9: Nagkakay, protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko katabawa. Hindi ko pangit.
10: Sa dahil nakainom ka dragon fruit capsule o kape, manindot na gini mo paminaw?
9: Oo. Salamat ko na yung mga produkto so, dok.
10: Okay.
8: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
11: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
12: Ang PHCCI himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
13: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
14: White Nights Dumaguete Pension House
13: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
14: Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City.
13: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
14: White Nights Dumaguete Pension House.
15: Okay, mayang buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito, ipailatong nga pangalan, no?
16: Ako, di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilimero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
15: Okay, salamat kayo nang.
17: Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og Nance Liniment Oil o corn coffee kay ang Nance Liniment Oil. Lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa Nance corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas na hong usawang anak. Lami among tulog magabi'i nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa Nance product nga naayomi sa among gibati nga kay Ate Aileen o kang Doc Jan nga si ko paminawa nila sa radyo.
18: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
19: Wow! Ako si Nora Suniga, 64. Bawang Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul.
20: Mm-hmm.
19: Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
20: Yes.
19: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
20: Yes.
19: Maayo ko di ay ni siya. Kaya panington mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kaya maayo ko na siya. Abdi ko na inyong lawas.
20: Salamat kayo.
19: Tinood yun na.
18: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
21: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
22: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
21: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
22: Tapad lang sa pansuhan.
21: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
22: Emps Flower Shop.

0: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Testimonya sa Wonder Iswalin.
3: Kasi wala sa mga chip tangan sa lawin ng Balfour City. Doon naman mo pwede sa tabi niya. Ingan lang po. Kasi sunray ang explain kay kaya yung lukan ko. And hindi po ko titignit yung lukan. Wala ko ng kahoy. Kaya ako na yung sulayan. May yung siya. Sulayan lang ito ako ng sulayan kaya. Mismo yun ko may kasi natin yung sa Wonder Iswalin kung mali mo. Lami yun ang mga kamate.
2: Wonder Iswalin. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: kasama sa Final Liver?
1: Mag-TTX 500!
0: Ang TTX 500, ito ay may Momortica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag-TTX 500! Araw-araw, TTX 500! TTX 500!
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver.

Andre. GTX 500. Pabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong paglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong paglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong paglawas.

0: magaga-DTX ay magagalitri mayo sa kamahimsugod. Mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa bago na usab. Of course, live nga edisyon ni nga itong programang Kasayuran sa maayong panglawas. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Hello, hello sa itong mga higala nga abot sa itong pagsibya karon Visayas ug Mindanao. Ang itong mga higala diri sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, labi na gilin nga itong mga consumers nga ganun na yung naka-DTX 500. Ayan, kanon ay naka-D3 bayo. Di paggalimtan mga higala. Ang vitamin D3 na may bisyo. Ayan. Ang herbal maintenance sa mga nagkaedan. Diba? Dagan ang gamintin, ana, ron. Muna lang daw ang gina-maintain nila. Kay mientras wala pa sila'y maintenance, eh, ang gina-maintain nila, D3 bio kada adlaw. The same sa kuan, DTX 500. Matod pa nila nga, wapamantay maintenance, mas maayong herbal lang sa ang ato ang i-maintain kada adlaw. So DTX 500 o D3 bio ang gina-maintain kada adlaw. So good news na siya. Nindot na siya nga pamaagi kay sa ingana eh matagaan na itong pagdagan for prevention ang atong lawas sa mga possible nga mga balatian. Sa gihapon ang inyong makauban Doc Hans Alim Manolo sa inyong mga sibyaan. And of course, kauban na ito, ganun na yung ato ang mga epektibo nga mga produkto nga available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na ito sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Sa may mga concern, by the way, may mga pangutana nga may kalabutan sa tuang hisgutanan karong mga takna. Pwede mo nga mo join ng atong programa pinaagi sa pag-send sa inyo mga concern o pangitanan sa to mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Mga penatadok yan sa to mga texters o mga nakakape na ba? Ha? Hindi magalimdan ganunay ha ang i-maintain, no? Gina-maintain usab ni mga higala ganunay sa ito ang mga senior citizen ang pag-inom sa DTX coffee mix. Muna'y maintenance nga kape sa ito ang mga nagkaedad ron. Mas maayo maning herbal coffee kay

unang-una mga higala, ang taas nga level sa triglycerides associated ni siya. So dili siya nag-inusara. So once nga musaka ang triglycerides sa ato ang blood test, nagpasabot kini nga naa ni say kauban nga problema. Associated ni siya sa liver, pancreas problem. Onya, ang study nag-show sa pag-ubos sa HDL cholesterol. Sa gruel, dagan sag benefit sa lawas. Kaya ang cholesterol mo, ginagamit man sa lawas ingon sa pag-produce sa cellula, pagbuhat sa atong cells, pagbuhat og hormones, pagbuhat og vitamins, especially ang vitamin D, ang cholesterol mo'y gabuhat ana sa lawas. So, ang triglycerides, ang primary role niya is only to store the energy sa atong lawas. Now, ang taas nga level sa triglycerides, we must be aware kay makita man na ninyo sa inyohang blood test, good. Uy, gasaka na akong triglycerides. O, say, pasabot, ani. Diba? So, kung musaka ang triglyceride level sa tuang blood test, ang mahitabo mga higala, magka-problema ginta. But before anything else, anitas mga kuan, mga factor nga musaka. Ano mo saka ang triglycerides? Number one is the diet. Diet. Physical inactivity. So, kulang ta sa gitawag nga exercise. Kulang ta sa lihok-lihok. Kulang ta sa pasingot. Kung mo saka ng atong triglycerides, nagpasabot ka na nga, kulang ta sa pasingot. Yeah, kasagaran, busaka ang triglycerides kani may mga diabetes. Kanang sobrang pagkonsumo sa bino or alcohol, makapasaka na siya sa triglycerides. May mga medication o sab, no? Being overweight, no? Take note na yung mga tambal nga possible nga makapasaka o sab sa triglycerides. Naapoy kuan mga tao nga sobra-sobra katimbang, labi na gitong obese, no, overweight. Muna sila'y mga tao nga taas kaayo o grease nga makabaton o pagsaka sa gitawag nga triglycerides. Usbon ako, kung musaka ang triglycerides, pwede kini siya mag-lead o heart disease, pwede ta makabaton o problema sa atay, sa pancreas, even ang pagbaton o hypertension, pwede ta na. So, munang kinahanglan nga ang triglyceride level sa tuang blood test. Kung magpa-blood test man ta mga nanay, kinahanglan nga naa sa normal. Ang normal is nasa below 150. 150 to 100, taas-taas na siya, na borderline na siya. Pero kung mo 200 na ganin na siya, mo 250, mo 300 milligram per deciliter, taas na siya nga. Ang ba na kinahanglan naging tamban. Pero kung mo 200 lang ang imuhang triglycerides, kaya pa na siya ipaubos sa gitawag nga diet o lifestyle. No? Anita ron, mga higala. Kung unsaon nato nga mapaubos ang triglycerides, pinaagi sa natural nga pagpanambal. Natural nga pamaagi. But before anything else, atong susihon usa, kining

nga pagkaon nga gasaka, nga moy gapasaka sa ato ang triglycerides. So take note ha, mga kalitex, mga kalitri bayo, labigin lang ginto mga gainom na itong DTX 500. Take note yun na ha, kung naamoy mga blood test, nantawa ninyo na inyong triglycerides. Okay. Kubasin mo saka na. Ha? Take note. Walang tagaan din na itong aksyon. Oh. Nabinagyan din ato mga nanay. Unsa man yung mga pagkauna, unang-una, kanay mga saturated and trans fats, di ba, mga pagkaon nga giluto na to sa mga mantika. Ang tamis nga mga pagkaon makapasaka sa triglycerides. Refined of starchy foods, mga pagkaon nga ginama sa harina, high calories nga mga pagkaon, yan fast food yun, no? So, in short, mga higala, mga pagkaon nga makuha na to, makaon na to, mapalit sa mga fast food chain. Muna yung mga pagkaon nga diligyod ang ngayon nga kanon. Kung gasaka ang atuang triglycerides, kaya makapasamot mo na. Or either kung kanunay kang gakaon na, possible nga musaka yun na imuhang gitawag nga triglycerides. Now, karon unsay pa maagi aron nga muubos? Actually, mga higala, mas dali mapaubos ang triglycerides kaysa cholesterol. Kaya ang cholesterol laban diet, kaya niya nga mapaubos ang cholesterol diet approach. Pero ang triglycerides, kaya nga muubos, dali siya nga muubos kung na ay physical activity, na akay exercise. Magpasingot lang kasigi. Magpasingot lang kasigi, mga higala. Exercise can have a big impact sa gitawag ng pagpaubos sa triglyceride level. Ang mga eksperto nag-recommend everybody, no, at least 30 minutes na exercise, less 5 times a week, mga higala, na kontabang sa pagpakunhon. Mag-walking lang tanay, no? Sa itong mga nanay, dira, mag-walking lang ta kanunay. O, mga tatay, mag-walking, mas maayo buntag ka ng sington yun ta. Pero okay man sa gabi, hapon, pero mas nindot yun buntag ka ng sington yun ta nga maigota sa adlaw. Ayan. Ang pagpapawis or pag-exercise, dali kaayo nga muubos ang ato ang triglycerides. Another one is losing some weight. Kung magpaniwang ta, magpagamay ta, dali nga muubos ang atong triglycerides. O ang key ani siya, ikaon ta sa mga less or likay ta sa kaon sa mga pagkaon nga taas o calories. Mga carbs, fats, focus ta mga higala sa mga diet high in fruits and vegetables. Yan, low fat, kana, mga lean proteins. Munay dapat natong kanon kung taas tag triglycerides. No. Onya, kinahanglan, choose a better fats. Kaysa magsigit ang kaon ng karne, sige, usapon sa mga rason nga musaka ang triglycerides, ang sobra-sobra nga pagkaon sa karne. Mantika nga naas karne. Kinahanglan mamili gyud ta og fats, good fats. Mas maayo mga higala nga ang ato ang kanon nga mga source of fats is kana mga fats nga naa sa prutas, avocado. Pwede po sa isda. Omega 3 fatty acid mas maayo kaysa magsigit ang kaon sa mga karne nga ang fats nga makuha nato is makahatag mga higalaog, makahatag o problema sa tuang

0: fats na ay nindot ka ay nga source sa good fats nga pwede na itong mainom kadaanlaw. Kining D3 bio bitaw na to. It is a very excellent source sa good fats. Medium chain fatty acid nga naa sa D3 man. Kanto may mga taas og triglycerides, taas og cholesterol. You try it ang paggamit sa gitawag nga D3 bio kadaanlaw. Aniya, ang good fats, kung imo ni siyang i-comparison bitaw sa bad fats, for example, LDL o HDL, ang LDL muning bad cholesterol. No, makuha na to sa mga mantikaon nga naas karne. Kanang mga klase nga mga fats, muna'y magbara sa itong mga ugat. While ang HDL, ang good fats, kaling good fats na to, makita man po na sa blood test. While ang good fats, like mga omega-3 fatty acid, medium chain fatty acid, nga naa sa D3 bio na to, that is a very excellent sa good sa source of good fats. Ang good fats na ani say dako kayo nga rule. Ang ginabuhat ni good fats, iyahang ginatanggal ang bad cholesterol sa ugat, iyahang ginadala ngadto sa atay aron nga ang bad cholesterol mapagawas. Muna'y rule sa good fats. Muna kaon yung tag mga pagkaon nga excellent source sa good fats. Omega-3 fatty acid, kana, pwede, nindot na. No? Onya, medium chain triglycerides, medium chain fatty acid, kana sa D3 bio, nindot siyang i-maintain. Muna nga, kita, recommend yun ta. Nindot nga i-maintain kadaadlaw ang D3 bio. And another source, mga pagkaon prutas. Pwede. Butong. Nindot kayong butong. No? Unsa pa? Avocado. Mga nuts. And they are very excellent source of good fats. Nga gikinahang lang sa itong lawas. Pero kung dili mo kakaon na, ang buhatan ninyo, inom na lang mo kadaadlaw og D3 bio. I-cut down ang alcohol kung gusto tang maubos ang gitawag nga triglycerides. Yeah. Actually, na yung mga medication, pero mas maayo nga, mintras wala pa yung medication, mas maayo mga higala nga mapaubos na to, naturally, ang triglycerides na to. Gusto mo na ko, D3 bio kada adlaw, ha? Mag D3 bio kada adlaw, nakuntabang ni siya sa pagpakunod sa cholesterol, pagpakunod sa triglycerides, kauban ang mga lifestyle nga itong gitunlo. I-adapt yun na to. Katong diet approach na to, lifestyle changes, i-adapt yun na to, exercise, then so on, mga higala mo follow yun na. Nga makalikay ta, nga lili ta magka-maintain o maintenance sa ito ang cholesterol or either sa itong triglycerides. Ha? D3 bio kada adlaw kaduha sa usa ka adlaw. Naaha sa pinakaduol. Ay langay nay, tay mag labi na gyud to may mga blood test nga dili normal ang cholesterol. Dili normal ang triglycerides gasaka. Ang HDL gaubos, ang LDL gasaka. Mag D3 bio kada adlaw. Yan. I-maintain na kada adlaw D3 bio, ha? Naa sa pinakaduol nga butika. Anyway, sanmay, kaya ito sa ning paminahon ng ato mga pipila ka mga consumers nga naayo na og natabangan sa pag-inom sa ato ang mga produkto nga available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. TJX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
1: TJX 500.
4: Si Albert nga taga-dumagin, upo nga akong mga TL o mga

0: GTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
2: Hi, ma'am. Ano si pangalan, ma'am?
3: Lourdes Pantay. 51. Salcedo, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa GTX 500 capsule. May bulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po, wala pa mo ko kabalo ng kidney gid akong kuan sakit na pag-abot sa pag CT scan. Akong kidney hubang. Nanatingan na ang doktor nga ang uban nagbatok hubag na gid akong kidney nang akong mga organ sa ilalom limpyo.
4: So unsa may nakaayo ma'am?
3: DTX.
4: DTX nga medyo na wala na.
3: Oo. Na pag operahan ako wala gyud ko nag dit sabi sa ospital ko inuma lang gyapon ko DTX. O kuno sama sa doktor nga nag-maintain ko DTX na pagawas, ginisitahan gyud ng antibiotic. O gyapon ko nag-inom sa ilang ginisita DTX sa gyud hantud ko na palit na ako sa DTX gyapon.
4: So ma'am, unsay mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Camille Uy ang Clinica de Alternative?
3: Naghanap mo ko gi-advise sa mga tao nga may pa DTX inyong baliton iya i-maintain kay tulad sa isa. Ako lang ibasihan kay pag ikan sa pag-opera, DTX hindi ako gi-maintain ng lain.
5: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
6: Extend Food Superman.
7: Ako sa Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingan nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gin.
6: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlo.

0: DC ang alkaline nga
1: voice. Mag may DC kadaan law ang alkaline base nga vitamin C mga higala. Na ah, sa pinakaduol mga higala nga mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Anyway, oy, nainom na mga higala ang DTX 500 ha? Nainom na ang D3 Bio. Di ba galimtan mga higala na sa pinakaduol nga butika, na sa pinakaduol nga pharmacy sa inyong mga lugar. And of course, ang ato ang Extend Herbal Capsule. Di pa galimtan, no, alang sa mga tao, binagyod din ato mga mister, no, nga usahay. Medyo pigado na gyud sa panahon sa labing-labing ni Mrs. No? Medyo magkulang na gyud si Mr. sa labing-labing. Well. Mag-extend herbal capsule mga higala na sa pinakaduol. Kabutika ko na amos dipulog na anis mga pharmacies dipulog. At tuan ninyo ng Saber Smart Pharmacy. Would you try to ask? Asa de ay mapalit ng extend, sir? Naalagi sa Sabers, Saber Smart. At tuan ninyo, kunamos di pulog. You try to ask sa kuan sa dili sa may Lourdes, you try to ask sa Lourdes Pharmacy. Oh, then sa LKS, you try to ask if naaba sila yung stocks. Pero I'm sure nga naa sa Sabers. Sabers o ganing Pharmacia Josefa naa sila yung stocks. Ha? No. Then, ang atong DTX Beauty Soap, ang sabon mga higala nga lili lang kay makapaputi sa tuang panit. Sabon usab ni siya nga makapawala sa mga skin problem. So, diba? May whitening soap ka na, may pang-antimicrobial pa ka nga sabon. Gamit sa DTX Beauty Soap. Mga bugas, actually, mga bugas, ang ganang bugas-bugas, good. Ang reason sa bugas-bugas, actually, na ay mga bacterial infection. Nga mo'y hinungdan anang bugas-bugas. So, gamit yun mong sabon nga makapatay anang kagaw. Aron nga lili na mo grabe, bulala ng inyong bugas-bugas. May mga bacterial infection na kosi sa bugas-bugas. Gamit mong DTX Beauty Soap. Ha? Naas mga butika. Naas mga pharmacy. Usbon ako sa ito mga higala through social media via live stream, via Facebook. Ang itong mga products naas mga butika. Kapila po imnon de Idoc and D3 by taas akong kolesterol o triglycerides gasaka. Ang muna'y delikado kayo kung maglungan o saka ang kolesterol o triglycerides. Taas ka ang risk na makabatuntag problema sa hypertension o heart disease. Yan. So dapat katong-atong gi-tackle ganina, diet approach, exercise, no, di ba? So, sundo na gito, mintras wala patay maintenance. Dayon, inom sa D3 Bio katulo sa Usakaadlaw. D3 Bio katulo sa Usakaadlaw. Naas mga butika. Ano may ugwa po, mag-uban-uban gapon the same nga oras, the same nga CBN. Katong oras limited kayo. Sa mga mahiligo ng kape, di ba galimtan DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee. Ganing katong ganahan mo kape dira. Ala, kuyog ta? Tara. Kay mga Benata!
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:01.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome mga suking tigbay manaw. Sa lima na po kami nuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. O banina po din ninyo mga suking tigbay manaw. O welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyo hang kinaham nga si Bianan. Lain na po nga topic, no? Ato ang hisgutan karon, Dok Alan. Para sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc. Yes, Doc.
6: And of course, welcome mga suking tigpaminaw. Welcome na sa mga suking tigpaminaw, mga listeners sa ato ang kanunay nagkasunod sa ato programa sa kinagadayang mga dapit. May adlaw usab diha ka Dragon Mail, may adlaw usab nanay tatay palo na prestada. Ang asa mo na mutang karon sa inyo na mutangan. Ani ana sab inyo ubos sigalag alagad sa kahanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ha. Mga soki nako nga nagasunod kanunay sa ato usab nga programa sa pagpakabana sa maayong panglawas ka Dragon Mail. Ani ana sab ang atong produkto nga atong isgutan karon from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ang napaka-epektibo nga gipagayon mga soking tigpaminaw sa atong mga eksperto mga doktor, ha. Mao na higala ang mga produkto usab nga maprotektahan dapat ang ato usab nga maayo nga lawas o kita. Dapat mga soking tigpaminaw makabaton o pagpanagang busa dili ang ayang kabalakan ka Dragon Mail kay ang ato usab nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede na ipagsabay sa nagadayang sakit ug balatian buntag hapon 1 hour after meal. Mao na higala ang pinakanindot kay ka Dragon Mail, no? Mga soki na to nga nagasunod kanunay sa nagadayang sakit ug balatian sama pananglitan sa hinay nga circulation sa atong lawas. Mana nga importante mga ha, mga soki tik paminaw ang ato usab nga produkto kompleto na sa nutrients ingredients. Mga soki tik paminaw kompleto na sa kanalaing mga klases vitamin C. Habang usap nga ito usap nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, ha? Ay mong kalimutan na 12 kinds of herbs mga higala. Nga mo yusang nga makatabang usap sa nagkadaan sakit, no? Mga kaisunan usap na ito, nga gibawala na sila mga soaking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kininagin ang kape para kaninyong tanan, para ka natong tanan mga soaking tug kaminaw. Mga isoon na ito nga mahina kaayo sa memory, mga estudyante, mahina usap sa memory. Kanang mga negosyante, mga soaking tigpaminaw, taot-taot ana pagka mo nakainom sa ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, taot-taot na mahinundom dahin mo sa inyohang nagkadaiyang mga utang. O na higala, ang importante sa mga estudyante usab before sa examination, hala, inom mo og Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga isoon po na ito nga dagko kay stored fat, kani usab makatabang usab ni. Ang ato usab nga kape nga maong Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng, dako pug tabang pag-plig-on sa usab sa kang mister o kang misis alang usab sa ilahang paglabing-labing. Nindot ang performance sigala mga soaking tigpaminaw, one cup lamang sa ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men. Hard ang simula, hard ang saya pag ikaw naka-Hard Max mga soaking tigpaminaw. Ang ato usab nga Dragon Herbal Oil mga soaking tigpaminaw, dako pug tabang sa nitong dunay mga varicose veins, rheumatism and arthritis, naka-stiffneck ka mga soaking tigpaminaw, kasagaran gyud na naagid ana. Para usap kang nanay o kang tatay, ha, pwede mo magamit ana mga soaking tigpaminaw. Ang ato usab mga kaisunan gusto nga mawagtang ang nagkadayang sakit sa pamanit, Dr. Ponzi lamang ang katapat niya na. Habang usab ang ato usab nga Kesking Low Power Whitening Soap, ha, ay magkalimot niya na. Kung gusto ang hamis sa inyohang panit, gamit mo og Kesking Low Power Whitening Soap. Ay magkalimot mga soaking tigpaminaw, basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado mga soaking tigpaminaw, ang ato usab nga lawas palig-unon pag ikaw naka-inom dili supplementation. Ay mo kalimot higala kay kini sa usab ang ato produkto, dako kay tabang sa pagpalimpyo sa ato usab nga lawas, no? Cleansing mo asa sigala sa paglugwa usab sa impurities and the toxins mga higala nga gikan sa ato usab nga lawas, no? Promoting and initial cleansing, no? Mga soaking tig paminaw. Dako kay tabang atong produkto pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nga na ipagsabay mga soaking tig paminaw. Basta kay Dragon inyong tumalon matag adlaw, sigurado ang ato ang lawas ligunon.
5: Yes, mga soaking tig paminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
1: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
7: Basta nakastar, sikat!
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat! Oras sa Star Radio, alas 8:07. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon,
8: lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama.

Maayong gabi mga bay, adlaw karong Martes, pizza 30 o katapusang adlaw ni mga bulan sa Hunyo. O mga adlaw mga bay, mosulod asab ang bulan sa Hulyo. Okay muna eh, paborito ni Ma'am Alma Scarpi ang Hulyo. At tungod kay ang bulan sa Hulyo, ngalan po siyang bana si Bus Hulyo. Muna nga paborito ni Ma'am Alma Scarpi ang bulan sa Hulyo. Sige! Mayong may gabi ka natong tanan mga bay sa itong atulamanon, mga lama sa kagahapon. Alang sino mga comment, pwede mo magka-comment sa mga pagtimbaya, ino mga greetings mga bay o mga public announcement sa itong personal account ang Ronnie Librado. Samtang, pwede po mo ang magka-text o magka-chat mga bay sa itong text ilong tawag niya. Text ilong tawag niya. Ito na ng kwan ha, basahan niya kay nalintuad man yung atuang kwan din mo. Natuwad man pagkabutang mga bay kani atuad rin nga text slide o hotline sa tutubangan. Matag na memorize nato mga bay, ito lang memorize. Ako rin ang on-on naman yun. On-air? On-on naman yun. Ako rin on-air niya. Ay mo kabala ka mga bay para yun nga matawagan. Matix sa nato nga mga hotline o text line sa ito ang telepono sa smart o sa globe mga bay. Muna nga, magkabala ka ha, kay karong titiod. Muna nga, standby lang yun mo niya, kay karong titiod. Ito nga, on air, ito ang text line, atong hotline mga bay, para nga, makatawag o makatext ito nga mga suginti paminawan. Nga, kanon na yun nagsunod sa ito nga tulumanon, ang mga lama sa kaghapon. At ito ha, mayong may mag-gabi diha nga sa matuog ni Ma'am Alma Scarpi, kaba ni Bus Hulyo. Ugma sa bulan na ba ya? Hulyo na ba ya? Samtang, napo niya si Ma'am Christy Taob del Monte diya sa barangay Matuog dito sa Mansehe Ibindoy wag yung undang sa pagkuminaw si Ma'am Len Tugdang samtang sa Kambay kanunay na minaw sap sila si Tio Jesus Jokento Ma'am Elbe Jokento Madam Rebongangira Ma'am Charlene by Bobards by Michael ani by Cheryl ani by Bimboy. O gaban pa diha nga naminaw diha dapita sa manghimpong Kambay ato nga mga kumpari kumari din dapita maayo nga gabi. Isab sa mga di Bagyo Tanaid ug Duran pamili maayo ang gabi nila ni Inday Angelina Tanaid di Bagyo Duran kauban ni Day Ivy Tanaid. Day Ivy. Maayong gabi. Og sa tanan-tanan ha, nga namin nag-drone mga bay, maayong gabi. Uy, di sa Kambay, awa ko kalibak atong higala, si Inday Wilma Kalumba. bay Padjol, maayong gabi na ni mo Bay Padjol. Nga namin na karuntag na nagkagabihon, naglantog namin na si Day Wilma Kalumba. Kao ba ni Bay Padjol? Kao ba ni Day Jellybee Alba? Samtang, namin na po di sila si Day DC. Kau ba ni Bay Willie? Puro mga tourist family? O tanan-tanan, dahang giro na mina mga bay maghandos, apan walang maglangas, walang magpatimaw ang ilang ulo. Nagpatimaw magani ko, akong ulo nga upaw. Sige, silbing sinugatan ka natong tanan. Ani akin ang manindot ng musika sa grupo nga nagtuon o pamato. Managin pa to si Michael, nagtuon pamato sa English pa to, Michael Ernst Turak. Forever and a day. Mga

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Okay, si Rodrigo yung tapaw taga Mabolo Delgado Iloilo City. Sa una ginampatiyag ko ang akong good sugar syerte dito taas una ko nga patanaw 21.45 nakabati ko rin nasa radio about sa DTX 500 na kaya muna akong gilainong nainong ko na mga siguro mga 15 days dagan sa 20 days hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500 pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar kalulong sa mga Diyos nagtubo na nag 9.29 na lang patanawat ko to sa akong sugar niya sir kung anong imo gilainong imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo kasi niya sa ako niya anong inainom mong kung po DTX 500 para sa among mga pigado makabulig kag makapapag sa lawas ng tao.
0: DTX 500 mapalis sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio nagpasalamat ko sa
4: D3 Bio
3: sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio ang D3 gamay Visio ang Visio gamay D3 mapalit sa mga butika. D3 Bio
5: mga higala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod na buyo sa Talaimo Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental.
4: For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
13: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Borok 5. Mabahin ko ati Sir Gadiel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko utiyan nga walain akong nahunahunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayon na akong kasakit sa utiyan.
12: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
15: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio-Nutrition Formula. Ang MV More the Bio-Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
16: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
17: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Leroy Baroro, Sinta. Puro ba ni Canon, puro ng extension. O wala pa yung pandemic at mm-hmm. sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako.
3: Yun.
2: Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
0: Yes. Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Ako si Renisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto hasta ang Lans Capsule, Lans Uid Capsule, nanginom ko ang Lans Corn Coffee, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
5: Mga lamang sa kagahapon.
6: By Ronnie Bay.
7: Atong oras mga bay, 24 minutos ng milabay sa las 8. Mga bay, kinumanga tagna. Ihatod ka na to sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan. Dele kahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Ano na bukol-bukol o bagubag? Wala una tanan sa astasan ang pinakamag-umang gusten product. Ngagipakusgan, kauban ang astasan tinorganic seaweed. Mas tasog santon purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dele sayang nga makagasto para makaangkunog may panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
5: Mga lama sa kagahapon.
7: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya sa itong mga kahigalaan karon nga naminaw sa ito ang tulumanon. Ana, naglantaw si Ma'am Lentugdang. Naglantaw na minaw siya. Bato pa ito ni Ma'am Lentugdang. Shout out by sa kuang mga silingan dere sa Kabugan Bay nga naglantaw sa mga live bio. Salamat niya ha. May paglantaw. Papaminan niyo mo Ma'am Lentugdang. Samtang ni Tana Idrovilain. Hi Kuya Ron. Good evening niyo mo. Diha, shout out kong Mama Ivy o Daddy Roji. Diha sa Kambay. O sa kuang manghod o giaantas ni Kuya Marlon. Okay. Mato pa ito ni Ma'am Lentugdang. Good evening bay. Magibinan niyo mo Ma'am Len ha. Dayon ni Medji Esteban Estaniel Zerna. Hi Sir Idol, good evening. Okay, dina pala ang pagtimbaya nga mga bay, ninangatak na nininga kagabihon. Napo naglantaw si Day Wilma Kalumba diha sa Barangay Kambayin. At magilantaw ni mga bay, may sulo na yung mga pagtimbaya ha sa tuwang messenger, sa tuwang account ang Rooney Librado. Okay, tibaya lang mo mga bay ha. Ngayon hatag na pagtagad ang inyong mga pagtimbaya ni Ninga Takna ni Kagabihon. Napunyas at bang naminaw si Sir Leonard Powner. Okay, Sir Leonard. May gabi, Sir Leonard. Okay, murag nakatulog sa'yo, Sir Leonard. Kay murag napukaw ang nakatulog nga kagahapon. Muna nga natulog na lang sa'yo si Sir Leonard Powner. Samtang ha, atong halaton kay Karon Titiyon, manawag na po itong mga suking tigtawagan na diya sila si Ma'am Len, Ma'am Idna, o si Sir Juvenal. Ang mga close friend o best friend ni Madam Maria Bungangir. Sige mga bay, adita maglangay, atong hatagan o pagtagad, kining sugilano ni Maisel, uban sa ito ang tulumanon.
5: Mga lama sa kagahapon.
7: Dare
5: by Ronnie Bay.
7: Ano nagyoy mga tao nga mukaon sa iyang kaugalingong dugo? Bay, mayong gabi og sa tanan nga mga suking tigpaminawan. Ningi mga lanug na kaayong tulumanon sa radyo nga mauang
5: mga lama sa kagahapon.
7: Bye, Ronnie, bye. Palihog tao galang ko sa pangalan nga Maisel Dalaga, taga diri sa lungsod sa Himalalon. Og aron na pay limang ka mga manghon, samtang siyam kami ka mga managsuon, og ang amo nga amahan lang ang nagbuhi kanamo, samtang sayo nga namatay si mama sa pagalangkon, nga namatay sa pagpanganak sa mga kinamanghuran nga igsuon. Ang akong suliran, kabahin ini nga ako nga magulang babay nga sa akong pagtuo, ang akurang kaugalingong amahan, ang amahan usab sa iya nga gisabak. Tungod kay misugilon kanako ang ako nga magulang nga gihilabtan siyang papa. Samtang si papa dili man kun nga siya ang amahan sa gisabak o gisamkon sa kumagulang, tungod kay matupaniya nga ang giburos kuno sa ako ang magulang basin lalang kuno kuni sa balaan nga espiritu. Bayro ni bay, aron ino masabtan ang kinatibok ang anib sa akong sugilanon, akong sugdon sa sinugdanan ang tanan sa akong
5: mga lama sa kagahapon.
7: Bayro ni bay, niyadtong 2023, namatay sa pangalangkon akong inahan nga si Mama Samantha. Sa ako ginang manghuran nga lalaking manghod nga kasiyam nga anak nilang papa ug mama. Human sa kamatay ni mama, kami na lang lima ka managsuon ang nabilin sa balay ug ikaunom si papa. Tungod kay ang uban nako nga mga igsuon, human nga nangaminyo. Sa siyam ka igsuon, ako maoy ikaunom. Samtang guys sa ilim nun nga maghubog. Gani bayro ni bay, kami mga anak nataligam-an na niya sa pagatiman. Tungod yan na ang ako ang ate, miyundang na sa pag-eskwila kay nanarbaho. Kini sa usa ka tindahan, dool sa among balay. O ako po, aron makatiman sa ako ang mga manghod, nga gagmay, miyundang na lang sa pagtungha. Tungod kay si papa, na manday man tuod, apan, murag ang iyang na lang nga bisyo ang gihuna-huna. Sa laktod nga pagkasulti, si ate na lang ang nagbuhi namo nga mga managsuon. Apan usa ni anak kahigayon, bayro ni bay, mitugan ka na ko si ate nga naghilak, nga nagnabdos kuno siya kay samtang naligo siya sa among kasilyas, isunod siya ni papa o giamong-amungan. Tungod sa akong kalagot, bayro ni bay, pag-abot ni papa sa balay, ako kining gibunalan sa kahoy. Apan tungod kay siya dako, unya ako gamay lang, intawon, inundan nga iya kining nga nasagang, o ako intawon ang nakulatahan. Akong gisudyaan akong amahan, bayro ni bay, sa yung gibuhat kang ate, apan may balibad ang akong amahan nga wala siya manghilabot sa akong magulang nga babae. O matupan niya, nga kana kuno nga gimabdo sa akong nga magulang, basin na lang kuno kana sa bala ang espiritu. Bayro ni bay, unsay akong buhaton, aron, ako mapamatud-an nga akong amahan ang nag-among-among sa akong magulang. Unsa man bay, mapriso ba si papa? Bayro ni bay, palihog tambagi ko, unsa may angay na akong buhaton, aron madubag nga akong nga amahan sa salaod nga iyang gihimo sa amo ang ate. Bayro ni bay, sadali pa ko ni matambagan, palihog ko nagtugtog sa awit nga naguluhan, natutulog ba ang Diyos? Kanimo matinahuron, bayro ni bay, my share.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Savon Beauty Soap ni ana ang pinaka skin friendly organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis ang IU Savon. Tinuod ni
3: puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
8: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay.
9: Sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's.
12: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
13: Ako si Lucia Galanido, pag-ehero hangna Bohol. Ang akong kasinagsian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa manay o hago ko mawala rasab. Kung lagsik ang akong lawas, walay tapoy. Sa Nance Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatamang sa among
14: libat. Loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
15: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
16: Mga penata!
17: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pud ang akong tulog.

natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabino sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure? Pag Wonder Cardio Care! Para sure! Mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.

0: mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 48 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga takna, gihatod kanato sa masibakusgan og mas gi paepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos o mga bay. Nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato ug epektibo? Ayaw na kabalaka kay anena sa tong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung diin dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gyud ka mga makatumar og ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panlipdi gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis, sa pat pang mga balatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pagtumar karunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi nga mapatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na bagkamu sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee, aniya na, gipaila-ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang cholesterol, og dili makatulog telawidisin yung kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa Tayasan og sa mga parmasi sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bay, mayo nga pagtimayaha sa itong makaeksyonan karon nga naminaw sa itong tulumanon. I can say goodbye to you. Okay, naguluha din mga I can't say goodbye to you. Apan sa di pa, doon na may tawag at sa pasudlon mga bay hakay. Aron nga di ko magmingaw ni ining attack na ni kagabion. Atong pasudlon itawag mga bay ha. Kusang i-sumpa itong linya. Gikan siyang linya. Nga di ka na ako mga bay. Okay? Ano na, nakasumpay na ni ha. Ato na sila nga timbayaon. Ato na pangutanon. Ano nga attack na ni kagabion. Hello, may gabi.
2: Mami!
1: Okay, kung ano siya mo rao kinin, tigulang na o bata pa. Hello, may gabi eh.
2: Hello, may gabi. Ay, dulunin ba
1: eh. Okay, na marag. Nag-idan na siya o 78 or 98. Oh, idol, may gabi na idol.
2: Oh, may gabi, idol. Nindot kayo nung istorya ba?
1: Oo, sige, istorya doon. Kisama ito nga.
2: Istorya doon nga. Mayo tambag.
1: Sige, ang sama itong pangayo ag tambag na ni Modol.
2: Ang ito bang programa rin mo ba? Ako ka pa minauraman ko ni mo. Takahimbalalod, takahimbalalod.
1: Oh, takahimbalalod ni. Takahimbalalod din ni si. Kanina nanawag rin takahimbalalod.
2: Ako magduhaw ko.
1: Ah, mataga magduhaw ka? Sige, sige. Unya imo unya ang akato nga tambag. Ah, oo, sige. Abi na ko kining mo tambag og tagahimalalod. Ang tambag gandi ay mo tagahimalalod.
2: Sige. Oo, ako tambag ng tagahimalalod ba?

0: Sige, sige, tambag ato si Maisel. O sige, katambag din mo ito. Lulo, Lulo.
1: Ako'y katambangin na ito. Ano yung ba yung mawandang naginikanan?
0: Lulo.
1: Bisit ba na ayaw eh. Wala na kay inaan. Wala na po kay amaan. Ano kayo eh. Ino na sabto na inyong ginikanan. Kaya mintas buwi pa na. Importante ko rin naapatay ginikanan. Sabto na na. O kanara, mayroon ibay. Matambayan ay ko ni Edna.
0: Sige, sige. Tibaya si Edna.
1: Edna sa bakong. O si Atilin po sa Upper Rock Right. O si Ann po sa Upper Rock Right. Dumagiti. Matawag rin sila.
0: Yung matawag to Ron, to Ron. Matawag to Ron.
1: Oo, pabot ako. Listen kayo na yung magpa-digog-digog lang dahil. Mayroon ni Mike, kumusta naman ba si Dindo Vincilio Vlog ni? Nataron din sa Tayasa, nag-a-star. Ang imuling idol, si Dindo Vincilio Vlog.
0: Wako ka, bantag, wako na kamutingog, boss? Kay original ba yung pagkatigulang, boss?
1: Wait. So, listener ko din karoon din sa maya barangay magtuaw niya. Ito ang lungsod sa Tayasan nga napaka-abunda. No, abundang yung ulan din eh. Unya, medyo lapok-lapok no po ng tibiyawan karoon. So, nga ito ang gimantayanan ano eh, kanyang usagabaha, no? Kaya dito sa Seattle, guys, ito ang news break karoon, no? Nasa Seattle karoon na gabaha na gano'n nga itong mga suba dito.
0: Grabe kulang dito.
1: Dawin po. So, medyo gabaha na po, no? So, balantayan eh. Para sa ito ang namuyo din sa mga daplig suba. So, mag-amping ta, guys, no? Nindas na patay kaligay. Ligay naman daan. Kailangan mag-untay low pressure. Okay, Byron Ibay, no? Onya. Byron Ibay.
0: O, boss.
1: Ayaw yung kalimpi o grit si Digoy. Herdias, kada adlaw na akong naispatan nga nagpaminaw diri sa barangay.
0: Magtuhaw.
1: Sulit yung ayaw sa Star Radio.
0: Digoy Herdias.
1: Digoy Herdias. Bisa garong rosaga, paminaw siya. Ding gani ang buntag, gani anto mangko dito, kapaminaw gyapon siya. Every day. No, every day. O niya, ganina pong kadlahon, pag-abri po na ako, sus garong niya tiya, kaya nindot kayo.
0: Bayre.
1: Itong si Bayre.
0: Bayre.
1: Oo, Bayre. Itong iyang Amigos Coffee.
0: Lami kayo.
1: Nakagilt ko ganina. Kaya naraman kong magtuwa ko garon. So, taon-taon pa ko din eh. At least, makahatag taong minsahe po para sa ito ang mga suginting paminuhan sa Star Radio. Inumaral na nagdalag timon no sa mga programa ni ini ang mga lama sa kagahapon si Byron Ibay. Ano si guys, shout out everyone Sol Brasabas Biton, din si ang pamilya, din mga Aquino family, labi na kay Rubin Aquino, and also guys yung wife nga si Ayaya Amay Kaliaw, din si ang anak si Wendelin Francis o si Francis o si Ruby Jean, and also guys yung mga kaubang garon din sa Panimalay no kan si Joanna Princess, di madali ng mga ngalan ba yun, ba?
0: Hassle, so, ngalan. Nindot kayo.
1: Sa everyone, no? Set out sa mga Sorinyo family. I'm here in Barangay Magtuaw in Sitio Kangabukay. Si Lorna Sorinyo Bansuela, yung mga kaidayan na Bansuela Barot. And also kay Corporal Police Officer Jason Bansuela. O niya, guys, Sir Ronnie. Ronel Pod Bansuela nga itong usa ka magtutudlo. And now, ladies and gentlemen, welcome ta kayo ining kagabion karon nga naghatag ka natong kalingawan sa itong mga dalungan ang programa ang mga lama sa gahapon. Thank you so much, Byron Ibay, Idol Byron Ibay, no? So, wala mo dito kailangan ganina kaga...
0: Maayos yung pagkatigulan, boss. Sige, boss!
1: Wala na kong live kaya murag kuling itong gaya ng signal dire pero... Iatangan dyan ikaw gabi, huwag kang mutingog.
0: Salamat po.
1: Huwag kang mutingog, meron na ba?
0: Natingog ko, maraki ikaw nakatulog ka, boss.
1: nitingog na ikagabi niya. Mura po nisay kong katulog, kay bugno kayo ng kangabukay karon.
0: Bugno kayong hangin, boss. Basta bugno kayong hangin.
1: Susama si Montinig nga napakanindot yung mabasag sulat tambo. Mula ko napugos ikong tambag, oy. Okay, sa ato mga talamaga, no? Gana ito ang ginikanan, atong sabto na lang na kaya dili yun lalim kung wala natin ginikanan. Tinood yun na guys, ma-ilisan man imong imong asawa, imong anak, pero imong ginikanag, imong amahan, imong inahan, di nagugana kita.
0: Mm-hmm.
1: Oh, mintras buhi pa na sila, ato silang tagaan pagigugma, kung giudsa pa nila pagsaknay, tunggikan pa na sa sinapupunan sa tuwang ginikanan. Ayaw mong tutol, ayaw mong sukol sa ginikanan, kung dili, igugmaan ninyo, kay dili lalim nga, mailo nanda.
0: Mm-hmm.
1: Thank you so much. Message is from Kuya Dance and Lindo Abincilio Vlog and also kay Ate Carla din Tita Dance nang dumagiti ng DYRL 90.5 all the best ikat ka. So here and it's the Red New Divadali number one number uno sa Tayasan Negros. Thank you. Bye-bye. Bye-bye by Ronnie Idol. Bye-bye.
0: Okay, salamat ni mo Idol Dindo Abrencilio Vlog. Okay, salamat Idol ha. Salamat sa mga tambag nga niningatag na ning kagabion. Aduna na po'y lain nga magsisibya sa dakbayan sa Dumaguete nga karumi tambag nining manindot nga gabi. Okay, una tapad ang sanahan. Mamino na kita mahinundan ng pahibalo gikan sa Dragonfront.
2: Gidalit ka na to sa Dragonfruit Plus Food Supplement.
3: Sa maayong panglawas o karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
5: yes.
4: Karong adlaw, Doc Nol, mm-hmm. Lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
5: Wow.
4: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No? Ang ingredients gyapon, okay. Sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc,
5: yes.
4: Nga produkto, mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
5: yes.
4: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
5: Okay.
4: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
5: okay.
4: Sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
5: Tama.
4: Ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
5: Okay, so may adlaw diha ka Dragon Meal, no?
4: Yes,
5: may adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali ka Dragon Meal. Ang pagka magulanon, ah, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mo na higala mga sokin tikoin and other potential and benefits good for fever, no? Higala kirisa usani siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usab matabangan ini. May mo tabang usab sa ato ang gibok aton, ah, di ba? Mao kana mo pa-reduce sa body fat, no, o sa pag-improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigpayo ang naa sa Hard Max Extremes, no. Usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matud pa sa uban ka Dragon Meal.
4: Yes, Doc.
5: No, sa ibang mga pinulungan. Tong-tong, kat-kat, sana ay ali.
4: Ayawal
5: lagi. Baka na mga sokin tiko pinaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthco mga sokin tiko pinaw. Tong-kat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mga nahigala mga pinalangga kong tiko pinaw. Hatagi ninyo ang pagtagad, ang inyong kagalingon, labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon, matag-takna kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
4: Kinisya, yes.
5: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no? Kuni Uricoma longifolia. Usa katanom nga lumad sa Southeast Asia.
5: Yes.
4: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian, Daidok,
5: mm-hmm.
4: Indonesian, uga, yes. Vietnamese. So, kaning tongkat ali, mga ka-Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone. Morning,
5: yes.
4: Dimension ni Doc Alan.
5: Mm-hmm.
4: Og nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
5: Yes.
4: Uga base sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posibleng

0: kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone,
1: yes,
0: o gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang, yes, tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass o nagapa-decrease ni siya, Dok Alan, o body fat. So sa mga maglisod na, mm-hmm, o hatag, Dok, no, o kalipayon sa ilang mga partners din, ha, Dok?
1: Yes.
0: No?
2: Ngayon.

0: sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 8 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga tagna. Giatud ka na to sa Amigos Capsule nga mutambal sa mga nagkalain-laing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madungog sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa, matagalasay sangtod sa alas 6 media. Ang tagna sa gabi, Lunes sangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason sa Sugbo. Mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy, o SGN Pharmacy. Sa Badyan, Butika Santo Niño, sa Alegria, Ed Chon Chon Pharmacy, Sinovate Pharmacy, Sinatilan Week, Your Pharmacy, M. Page Drug Store, A Pharmacy, o Shelmo Pharmacy, sa Dalagit, Ready Pharmacy, o It's an It's Pharmacy, sa Malabayok, Sinjod Pharmacy, sa Runda Bilcura Pharmacy, Alison.

0: Pharmacy og Butika Marga Selkantara Butika Marga Samantalungon Butika Marga Sadman Hog Beto on Pharmacy Sephora Pharmacy Sidis Pharmacy Happy Drug og Crystal Pharmacy Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang pharmacy sa makalungsuran og dere sa tayasan mapalit kini sa Ike's Pharmacy Curie Pharmacy og Angel Pharmacy Ayo Sabon Beauty Shop ang bagong sabon nga pampagwapa skin friendly organically blended Ayo Sabon Beauty Shop pampagwapa nga daily isug sa panit makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Adunay abukid oil nga nagdala og vitamin A, lecithin collagen o mga nutrients nga mao'y mapaputi o mapahamis sa imong kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Okay mga bay, laing musika alang kaninyo, naguluhan kini og, ba't di mo pagbigyan?
1: Mga lamang.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
4: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
3: Shiva.
5: Shiva.
3: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
4: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Tayasan, Negros. Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Noodles Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
7: Ito yung pangani mo, Nay?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
8: Matoong.
7: Bila edad ni mo?
8: 78.
7: So, kasi yung pangani mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang ako. Di na kunos siya kasugo ako. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakao pa siya. Pag uli na mo, parti na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
7: no, tuan. No, sa mga yung tail?
8: Nanghubag, siyag maayo.
7: Nanghubag ta na.
8: No, kanina yung inuhuabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
7: Punuan sa paha.
8: Nakapati mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya na yun siya, asun na yan na to. Gito na, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
7: Ya, karon, okay na yung
8: okay, na. Maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkul-sungkul pa hinoon. Apan, dili
7: ka. Kailan na itadad to?
8: Kuan, 79.
7: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsay ka istorya ni mo.
8: Wow, okay, umugamit sila ini, kang kambala kay maudyo niya nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, teel, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
7: Amigos ko, pe, ray, gino. Sadaka, salamat, mga idol.
9: Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
11: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Agi.
1: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
1: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan man ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid kukulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana din ingredients ani, no?
1: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Nung may napansin

0: Sinakong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Nabay special ng okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo lumalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: si Lorde 5, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa maunga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po. Dragon
1: Fruit Plus. Enrica Tura, 72 years old. Na kuha na akong lawa, kaya nawa akong pangapoy niya, kaya kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na lagsik na katurmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na inyong lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
2: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Mga lamang sa kagahapon. By Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 31 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga takna, gihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mausi ka natural, gantay viral o gantay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga magapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga ana sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalikun sa resistensya sa lawas, kontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalay Lipstick Acids and the Sugared Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bayan, itong hatang pagtagad kining pagtimbaya. Matupad ni by Leonard Powner. Maayong gabi ibay. Samtang ni Ma'am Alma Escarpe. Matupad siya nga pagtimbaya. Good evening, Byron Ibay. Salamat sa pag-greet. Naminaw ko. Greet na po ko. Unanimo ni DJ Maria Bungangira. Lula Iska. Nga natulog na og sako ang abana. Julio Jumar Lebet. Jana Cyril Carl Amar Sultan. Gian Carlo. Og sa tanan na lang. Namina request kong song. Don't forget to remember. Agi ka ni Alma Escarpe. Salamat sa pagbasa. Okay mga bay. Dito maglangay. Aniya ang ipangayog nga kanta o musika ni Ma'am Alma Escarpe. Don't forget to remember.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Ito, kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat, ipahin ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay. Great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay
11: sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
13: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
14: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
15: Sayon ra kayo pangitaon.
16: Tapad lang sa pansuhan.
17: Call or text 0966-348-9336.
18: Emps Flower Shop.
19: Emps Flower Shop.

0: kasing-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Si Lori Linde ako na. Ako nagpuyo sa Porokzis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati. Sa kong puso ang permintira magsakit. Tukal ganito Marco, aning cervicare na ulian yun ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagid nga akong kutis, murag nag kuan akong kutis, nagsinaw-sinaw, tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit, anak ma'am. Daghan kayong salamat sa product ni Ate R, tungod kay naulian yun ko. Thank you kayo, ma'am. Salamat.
3: Huwag ka mo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

kung saan ka man naroon. Nais kong malaman mo, ako ngayon'y maligayang maligaya. Ang sarap ng buhay ko ngayong magkahiwalay na tayo. Pero huwag kang mag-aalaala, naaalala pa rin kita. Sa tuwing kukulog at kikidlat, sa tuwing maghuhuno sa mga balat ng ahas, naaalala kita. Ang pangit mo kasi eh.

0: begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na. Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Dagdag matang importante lang yun makabuka og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa og kagwapo sa inyong banda. Kumusta, kumusta, kumusta ang tandad? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay rin yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon ang iyong higala sa kangidad. Nga kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubos. Adlaw karon nga Miyerkules, unang adlaw sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Mga birthday rong adlaw. Happy, happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. Og sa mag-birthday og mang adlaw, advance happy birthday. More birthdays to come and always good health. Or ginday pinaka the best sa atong birthday, abdikus gan ang atong lawas. Magliok-liok sa matag adlaw o libre kita nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gyud kini nga gasa gikan sa atong labawng makagagaog. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon gyud ta.
3: Lami man gyud na siya.
1: Lami ginang na yung mag-birthday kay sigurado makapanog-ab abot sa lubot. Okay, ito oras, 48 minutos, sumbat makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadalirigin sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to, eh! Dalirigin tang mag plus 1 kada to, eh! Dalirigin tang madato kada to, eh! Dalirapong mapobre kada to, eh! Unagyon, ang dato, madlo.

0: Pag mapobre, pero ang pobre, di yun, mahadlok mo dato. Maginay kalahian sa dato ang pobre. Big difference, the poor and the rich. Region, the poor is not right to become rich, but the rich is very right to become poor. Big difference yun. Ano kita mga pobre? Dito madlok madato, pero matay. Hindi man punta madato, bon. Dito madlok madato, pero murang kahi kitang madato. Igo raman tayo makakaon. Katulo sa usakadlaw. Pero madato, di madlok mapobre, pero matay gahi maging mapobre. Anong gahi mo silang mapobre, bay? Guys lang mapobre, kay grabe yung punang paningkamot. Daghan mang negosyo. Negosyo sa wala, negosyo sa to'o. Napoy negosyo sa sintro. Di, good mapobre ang madato. Samot, kakwartahan. Gasaka ang kwarta kada adlaw. Unegyon, mapagawas, nas nagbalik, Jis. Ang ilang kwarta po nga musaka, balimag 20. Katunga, man. So, perming ginansya kada adlaw. Lakansi, kitang pobre. Ang pobre, magasto, balik 20. Umusaka, nagbalik, Jis. Alkansi, gapon. Unegyon, imong swildo, makatapal pa kang katunga. Pagka na kong toy-toy. Ay, gingon nga. Imong swildo ka na bulan. Napakay. Koan. Napakay katawa nga Byron Ron. Dako mag-expenses. Alam, budget-budget lang yun. Ano yun nga. Budget your money. Use your money. The very... very important. Don't squander money. Because money is very difficult to find. Kaning kwarta lisod magyong pangitaon. Ulay giyon, kwarta lisod pangitaon. Pero sayon, nakaing gastohon. Nga naman na. Masilduan ka ng bulan na. Dali nakaing gastohon. Palit dire, palit dito. Pagkaugma, wala na, ay kwarta. In short, one day millionaire. Mulay giyon, discipline region. Discipline yourself. Discipline to use money. Pero say, kita good, say, kulang mo kita disiplina. Di man good kapungan. Kawas ato nga katong disiplinado yun kita kay usahay di mungkin malikayan. Gutom ka od. Indot pa rin siya apaliton. Medyo kulang tag disiplina ba maibog yun tas mga palitonon. Sinupungan na yun marag mapungan na ba ya? Ato na tistiyag buhat ng guy. Isahay na tayo kwarta matay uska. Kahandos raman, wala na. Sakapamilokra, sakapamilokra, pagbalik og buka, wala na. Orang katong abog nga, wag tang nagkalit. Okay, ito na si Kitay Dos Pinoto, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntago. Kumusta, kumusta? Kumusta itong kasikbit ng kalungsuran na pinagilinis sa itong lungsod sa Tayasan? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Dias Malalod, na Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Dias sa Ayungon, Bindoy, Manoyon, o sa uban pang kalungsuran nga maabot sa itong signal karong buntaga. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta mga sikat kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ibuka na ang mata.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Para makita ninyo.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang kaputi.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Sa paa, sa inyong asawa. Ay, magtanaw sa paa sa silingan na kay inyong asawa, masuko. Anong paaras yung asawa mo yung lantawa? Balag puti na or dili. Importante ang inyong asawa na lipay. sang nakatilaw, sampak gid ang timplada mo, ilag pan mga torag soy kanamit gid bro. Okay, tara, 54 minutos sa magpakalabay ang alas 4 sa kabuntagon diya sa Pikas Isla Gitaog og Sugbo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Diyas dumanog, runda, aligria, badyani, natilan, malabuyok, sambuat og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal din na dapita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta, kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Oras, oras na yun para mang mata, oras, oras na para mang layat. Manglukso, manglupad, maingon sa kusina. Tak ang natumadag ko ng kaldero na itay. Botangig tubig, inita, aron makainom og kape si Dodong og si Inday. Kanang kape the best, magida kada buntag. Mao gina itong pangitaon, inigmata na to sa sayo sa kabuntagon. After you wake up, always find coffee because you know coffee. It's very delicious. Good benefits pagin ng kape. Makapakusgan sa itong kasing-kasing o malikayan pagin ang type B diabetes. Kinanglan ta nga magpapait. Dili magsigi o inom og tamis. Magsigi kaon og tamis. Para iwas diabetes. Di magin malikayan masikat nga mataas magin imong blood sugar basta magsikag kaog tamis, higiginog tamis. 20 katuig na imong kinaon, ininom og tamis. Bis pa sulay og blood sugar, di ba? Kalimong blood sugar, abot nag 1,000.

Okay, toras 56 minutos sumod makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa kanaan nga mo tawag or mo text karong buntaga, open na kayo tungkol ang text line number. Sa atong smart 0969-484-5454 o sa atong globe 0956-664-7734. Mauna tungkol ang text line number nga pwede niyo tawagan. Pwede po nitiksan kay andam gina nga matag o maayong pagtagad. Kung may mo, timplan pa mo ni gatas, pakanon o gumba para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makayo sa ipod, makadaot o manabi manggani ka na rin makaayo. Para hapsay o malinaon ang atong kinabuhi. Nilagpan kung aturag soy, among gisumsuman. Okay, toras, 58 minutos na ganoon makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Nadaliarigid sa oras. Ang alas 5 na po mga sikat. Unang adlaw din ron sa bulan sa Hulyo, pagkadali arah. Anig yun, Hulyo na! Welcome! Month of July. Ikiyo, next month, August na. Pag-auman sa August, September na agad. Unig yun, Christmas is near. Nagkadool na yun ang bulan sa Pasko. So to all ninong and ninang, get ready to your Christmas gift. Oh, kani Pasko, dali rabia kayo. Hindi natin namalayan ang pag-ikot ng buwan na magsi-September na pala. So, kailangan nating maghanda ng regalo para sa iyong mga anak, para sa inyong mga pamangkin. Oh, to all relatives.

0: Okay, das barangay magtotayasan. May mpuntag na rin yung Liboy Hinoo nga sa'yo kayong nagmata. Anong Liboy Hinoo? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon at tak, kay buntag na. Nakaoban siya pinanggagbota na. Nga sawas ng Mernay, no? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ilang by Francis dia, may imad mayra. O sa apunin yung Liboy, si Sabi. Yes, si Sabi o si Sapi. No, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon at ang mga sikat kay buntag na. Nagiyon, mubangon para mga pi, mubangon para maligo, mubangon para mo trabaho. Daggan kayong rason, ganon kita, ganahan pang mubangon. Mubangon ta para sa kaugmaon sa atong pamilya. Og des barangay Lutay Tiyasan, may buntag rin by Kukoy Guardario. Ang atong higala ni nga perming guapo. Og ang iyang lawas, macho. Tungod sa upat kabuok bidbiron. Abay koy, good morning, bay.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Natong bidbiron bay, ang pingi ginabay nga dili mabuak. Og dili mawala. Kay si bay persinit, nag-ol ginaan ng upat kabuok limod bidbiron. Imo ako no bidbiron, niya iya arinola, matay dako kuno kay binuang. May buntag dira ni bay persinit, karganira dia sa sityo prinsa. Ay, kabalaka ba net? Kay kanang imong arinola, pwede mo na sudan ni mong kwarta. O, depende na ni mo na unsa imong isulod. O, mag-all, mag-good space president ko, kay mga ayaw isang bidbiro ni Bay Coco, hindi man natagad. So, siyempre, mutulo iyang luha. Ako na nakaunaw na siyang dalag arinola, eh, para saluranan ko sa luha. Linagpan! Kung aturag soy, ang isom-somay. Og sa Sitio, Laguna, may buntag po ng Chimoy na Binson nga sa'yo kayong nagbata at wanas kusina. Katak ang na siyang kaldero. Yan ang ibutang tubig init para makainom ko ng kape si Bailixter Binson. Alang yung titi Binson dia, by Joey Binson. Alang Saira, Akila, og ni Arby. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Unay yun, ang pagbangon, importante yun na ah. Maunang bangon yun ta sa sayos ka buntagon. Ay, palaluya! Don't wake quick. You need to strong, strong every morning. You need to strong to go to your work early. Every day. Ana ra mo sayo gitag mata kinanglan ligon gid ta para makatrabaho ta og sayo sa atong tulumanon or obligasyon kada adlaw. Mo trabaho para makakaon. Mo trabaho para masudlan og kwarta ang bulsa. Ana ra mangin atong life. Ana gayon dato mo trabaho mangani gyud. Magnegosyo pagani yun, bisag daghan ng kwarta, bisag di na nin nga magnegosyo. Magnegosyo pag yun para madugan ng kwarta. Samo tatang pobre o pag kinapulan ta, samo tiyon ka. Samo tiyon ka purdoy. O, managiyon nga, don't lazy or indolent. You need to work diligently, radyo ko, no? Trabaho rata nga makugihon. Wed pray to our Lord Jesus God. Inubanan sa atong pag-ampo, parang atong mga pangandoy, og madamlag, makabot. Dili, mamukmo, makabot ha. Og mamukmo, wala na. Pas mo ang pangandoy. Okay, toras, alas 5:03 na yun sa kabuntagon. Og sa silingan na ni Bay Kukoy da, si Madam Lucy. Madam Lucy, Kunsing. Madam Kunsing Luang. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Loud and clear kayang studio di Adapita. Dias Barangay Lutay Tiyasan sa tanan-tanan na itong makikalaan. Doon diyan, galanog-lanog. Sipa, ang Star Radio. Payong buntag, Barangay Lutay.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Okay, standby na punta. Mamina na punta mga awit. I play a song entitled Binder's Boogie. O request ni Viper Sinit Garganira kay og Mulakaw kuno siya magsige siya palit og pagkaon sa tindahan. Munang ni request kisya ni Binder's Boogie para ang mga mobyay dili kuno good morning.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up po ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat din ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
8: Ako experience ni Colo, gamit ko sa nang haplas, sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na non-stopful mga nang gigamit. Kaloy sa ginong o murag, kanunay mong gumasakit-sakit, anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mao gininte na ako nang daghan ta in salamat sa nang nga mao nakapa. Kuwa sa mga ibang
9: paminawdang testimonya sa kay epektibo sa Vitron Syrup.
10: Kinsa ni ma'am?
11: Ransing Olores. Nakakuan mong ko nga, maayok no ng Vitron.
10: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
11: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright di na, no? Kay naanam siya nga, palit ko usog mga kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, Ana.
9: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Oh yeah!
14: Let's get it on.
15: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
12: Hard Mama.
15: Hard Max.
16: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
15: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
12: Mag-Hard Mama. Extreme na.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: on air. By Ray on air.
1: Welcome back sa tong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang igala sa kaginad, by Ray. Og na mo'y otang, by Ray. Og mo palit, by Ray. Ngun anak ingin kasimple ang atong kinabuhi og natay kwarta mo palit og way kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi abot sa ali. Alingagag. Basta alingagag risgotan ka risman ang ustay mo katawa ginayon pagkalaparag ba-bagod. Aning kalapat sa ba-ba ni manang ustay abot sa pikas barangay. You need to understand manang ustay every morning. Because manang ustay is having a wide mouth. Okay, to last 34 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa tumalulog lula na nagtatay dudong o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Palag na kong mata, importante lang yun makabuka. O makita ninyo ang kahayag sa sayo sa kabuntagon. Okay, ito sa atong weather update masikat. Matagtaga may update sa atong lakat sa panahon. LPA, nahimo na ang tropical depression nga, Henry. Nahimo na ang usa ka tropical depression ang low pressure area nga naas sa sulod sa Pilipinas kagahapon. Ginganlan kini og Henry nga nagdala og hangin nga 45 km per hour og unos nga 55 km per hour. Naimutang kini sa kadagatan sa lubang sa Occidental Mindoro. Nag-irog kini sa west-northwestward nga directions nga gikusgon nga dunay 25 km per hour. Mag-gado itong weather update karong puntaga. Naimunang ang ilpi, naimunang tropical depression. Ginganlan og Henry. Sa itong makigalaan nga mulakaw, mutravel, yun magbinantayon lang yun kung may mo magdala og payong para dili mabasa ang ulo. Sa akin, mukalit na mag-ulan. Kaning ulan na mag-ulan, magdalan. Nag-ulan, dinidapita. Pag abuti mo sa unahan, walay ulan. So maglibog ka. Sa itong ulan na day, kung ano to, patak-patak. Na ay pinalabi. Dinidapita, gibasa, ditong dapita, gaugga. Na may ubang lugar nga wala gi ulan. Ora ba karangi? Ora ba karangi pibor agos Ginoo nga nindapita di nato niya tagag ulan kay ang namuyo ay di nindapita puro mga bad. Adto ta di nindapita sa mga good ato nang hatagan og ulan pirme para ang mga tanom mabuhi. Puno sa grasya. Ang atong busgon bunggaho nato ning namuyo ay di nindapita kay mga good. Okay, tolas 36 minuto sa makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Tolas sa tayo kapalaran ng buntaga, ha? Out sa nato atong kapalaran ng buntaga. Kay atong kapalaran, ato pong ipapahuway kay... Siyempre, wala ipahuway pa itong kapalaran. Ato mapahuwayan kay... Paras itong kinalawas ko, kinalan pong mo rest. Sama ras yung kapalaran, dili kay sige magsalik yung kapalaran. Dapat kaya yung kapalaran, papahuwaya po na... Sama sa inyong otok. Olegion, you need to rest your destiny. Because your destiny is very tired. Okay, kapoy rin yung kapalaran. Kinalan ko siya nga mapahuay. Okay, standby, standby. Maminaw na kitag. Pangkabuhayan, syuke.
3: Coffee Mix. Ako si
2: si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
4: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat po sa
5: Victory Bio.
4: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: Victory Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Magaling si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapag sa lawat ng tao.
3: DTX 500, mapalis sa mga butika.
7: Kita balagos
8: ka. O sa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
7: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang kung saan tayo sa DTX 500.
8: So, ang sa ba itilde sa imong bana day, ma'am? Sa
7: kuan, iyong sakit. Iyong murag ng muminor, bawag makatumar. Kita sa estate, ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-estate, tumar, ani.
8: So, wala pa na siya niinom, ano? Kung saan yung gibati, ma'am?
7: Nang luyahon siya.
8: Luyahon?
7: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, ani.
8: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit, ani?
7: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo yun para na ito nga mga tigulang na. Nambiwan, yun ni ang kuan, may isip. D3 Bio o kanang TX 500.
3: DTX 500, mapalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Ako si Cristita Elma Babor.
11: Mm-hmm.
10: Oh, kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
11: Mm-hmm.
10: Nga, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok.
11: Mm-hmm.
10: Oh. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pero ibarorong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at mm-hmm. sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, o ikayo. Mo'y nakahatag o gutas-tas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
0: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
3: Merna Bromo.
2: Pila edad nay kus ganay?
3: 60.
2: Dugay na kadagamit og Amigos Coffee nay.
3: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
2: Pagsugod yun.
3: Sugod, oo.
2: Ano ni gamit mga Amigos Coffee na yun sa mahimong gigamitan?
3: Sa akong high blood o sa akong ba...
4: This is Amapola Broadcasting System.
3: Normal man,

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nanay sa iyang lapalapa na sakit siya o katulga ka ng iyang gabation, pero sa pag-inom niya sanan nawala na dayon ang katul. So gimaintain lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Arlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
2: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop? Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Kai Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa tong programang pakurat sa kabuntagon. Kauban Japon ninyo gala sa kanginan. Inilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat kita. Okay, tara, 52 minuto suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa itong malulog lola na nagtatay Dodong Oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang importante lang gyud makabuka. O makita pa ninyo ang kahayag sa inyong kusina. Pangiposa na ang unlan, habol o banig. Eh, medyo buntag na. Lukoton ang banig, pick-on ang habol. Hiposan ang unlan. Ana ra para hapsay o malinawan ang atong higdaan.
3: Inday kunsing, ano gunlang gayod.
1: Inday kunsing lagi. Inday kunsing, ano gunlang gayod. Anong ikaw kuno inday kunsing palahubog? Kani adto buutan man unta ka karon palahubog naman ka. Oh na sinday kunsing gaba-gabaan na lang. Nadugmo og namo mo ang simod. Tungod kay siya hubog.
3: Ikaw na biuda.
1: Gusto kang mubalik pa. Apan ako nagaduha-duha. Oh, negyo, nagduwa-duwa ko na siya. Hapit kayo siya magtulot-hulo. Okay, padayon ta sa itong swertres karong buntaga. Paminaw pamati kay ato nang hiatag ura-urada. Sa mga nakataya, tanawa tutukin yung tiket kay base nung gusto mo sa mga mananaog. Sa itong resulta, gapong adlaw sa las dos sa hapon. 480 480 og sa las 5 sa hapon 386 og sa las 9 kagabi 318 og gadotong swertres result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Kadto mong swertres, gatod ka nato sa Dragon Pro Plus 650 mg. Atensyon sa manangita o girbal ng aparato gipikti mo na, anina sa itong masuking butika, ang nabantog o maski pabarato ng Dragon Pro Plus Herbal Capsule. Dili ka may napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o ala, pwede gid kang makatumar. Ayaw latang yung lawas, mabigay, panalip di ka nunay pag Dragon Pro Plus. Osmon ko pag Dragon Pro Plus Herbal Capsule. Palit siya masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idarana alang sa kasayuran na kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog, tuhod, malutan o gang pagbaton o arthritis, rayuma o guban patungod ganda sa kakulangon sa vitamin C sa lawas. Musa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi di alkaline vitamin C. Mupatinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasi protektado kanda sa pamanit hamis pagidka. Kapalit sinyong masuking botika dool sinyong lugar. Dragon Pro Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lamian o mga herbal pa dyan nga coffee? Ani na, gipailailang pinakabago nga herbal coffee, Dragon Pro Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog, telamedicine nyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian, Dragon Pro Herbal Coffee. Adunay 12 ka mga herbal ingredients kini nga kape, tambal kini Dragon Pro Herbal Coffee. Lamian, mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa itong masuking butika dool sa inyong lugar. may buntag din ni Mamel Galios, usa sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na tayo mga sikat kay buntag na. Oras, oras na yun para mang mata. Oras, oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa kusina. Ay, takang na itong mga dagkong kaldero, dagkong sampot, lagom-lagom. Butoeg, tubig, inita, aron makainom mo kape si Dodong o si Inday. Kanang kape, lami, magina ka na buntag, mo gina itong pangita o ninigmata na ito sa sayo sa kabuntag. Ang sa panyang ipaabot, pagtimpla ng kape para hapsay o malipayon ang inyong kabuntag. Ayon duka sa ulong gapo nakigminyo kag Amerikano. Nakigminyo kag Amerikano after one week gidalaw sa ospital. Anong gidalaw sa ospital bay? Di ba dai mo ospital nga dako kag bunal. Ay gyud lantan magyog dua ka semana. Oh, karon dai mo sikat, bamulay gyonon bagong adlaw, bagong bulan, bagong paglaom, bagong kinabuhi. Mao kuno rod. Bagong adlaw rod. Bagong adlaw sa Hulyo. Bagong bulan sa tuig 2026. Bagong paglaom. Unay gyon bagong paglaom. Nanglan maglaom mo nga with airport. Ay, muna yung nila pa. Paan ko no? Hope is nothing effort. Ano sa to? Hope is nothing without effort. Wala ko na kapuslanan ng paglaom kung wala'y paningkamot. Muna yung nga bagong paglaom with hands. Paningkamot man. Kanang kamot. Muna sa Bisaya kamot. Sa English, hands. Kanang mga kulamoy ninyo nga mga tudlo, magtaw og finger. Gi-finger na lang. Mau ba? Inday kunching, ano bulang tayo? Okay, taras! Alas 5.59 binigid sa kabuntagon. Kantong maoras, gatod ka nato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, doon kini vitamin C, mutambalo sa kinis sa mga nagkalilain nga masakit. Sa mas na high blood, diabetes, arthritis, taas kolesterol, dili katulog. Ilanat o guban pang masakit nga gihambing sa iyong kalawasan. Mag Amigos Coffee o Amigos Capsule. Kada adlaw. Diya sa South Cebu, available ang itong Amigos Coffee o Amigos Capsule des Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy. Des Badjan Butika, Santo Niño, Aligre, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Hinatilan, Wicure Pharmacy, MPG Drugstore, Wave Pharmacy, Shilbo Pharmacy. Diya sa Talagitrid Pharmacy, Edge and Edge Pharmacy, Malabuyok, Sanchon Pharmacy. Ronda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga. Diyas Dumanog Pharmacy, Sipura, Happy Drug. Alcantara Botica Marga, Mantalongan Botica Marga. Diyas Dumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Drug, Rishier Pharmacy. Og diyas sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Hulian Pharmacy. Baogida ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee og Amigos Capsule dina dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa batong Amigos Coffee, Amigos Capsule sa tanang butika dool sa inyong lugar. Og din sa lungsod sa Tayasan, available sa batong Amigos Coffee, Amigos Capsule. Diya sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy, og Angel Pharmacy. Okay, tulad sa lasays, uno na yun sa kabuntagon. Napopos na ginatong tulamanon pakurat sa kabuntagon. Sa tanan-tanan natong makaigalaan nga nagpaminaw or tigpaminaw sa Star Radio. Mayong buntag o daghang grasya nga maabot kaninyo karong buntaga. Kinabuhi nga bukid nun lagi. region, Balag, Tagabukid ta. Importante nga hapsay ug malinaw ng atong kinabuhi og healthy ang atong lawas. Okay, atong oras alas 6:00 tigid sa kabuntagon arita sa atong balitang sports. Paugnat sa kusog, paugnat sa utok, paugnat pod sa pusod. Kampo ni Iman Pacquiao naghain ng reklamo sa Games and Amusement Board. Naghain ng reklamo sa Games and Amusement Board or GAB ang kampo ng boksingero nga si Iman Pacquiao laban sa kanyang huling nakatunggali at sa referee sa nagngasiwa ng kanilang laban. Dahil umano ito sa paulit-ulit at sinadyang rabbit punches o mga suntok sa likod ng ulo ni Iman na ipinagbabawal sa boxing. Bago gunitang si Rodeline Perez ang huling nakaharap ni Iman noong Hunyo 21 para sa PBF Youth Lightweight title na pinangunahan ng referee na si Gerald Tumildan. Nagwagi si Perez sa pamagitan ng majority decision. Ayon kay Joanna Rose Bakusa, Dino, ina at manager ni Pacquiao, hindi umano aksidente ang naturang mga suntok. Normal sa nagkakainitan na fighters yung magkasakitan o sabihin na po natin na mag-rabbit punch pero yung hindi po intentional. Yung ginawa kay Iman, intentional kasi paulit-ulit po ni Dino. Dagdag pa niya, mas malaga ang kalagayan ng kalusugan ng kanyang anak kaysa naging resulta ng laban. Magganda itong balitang sports karong buntaga. Ganda mo balitang sports, giatod gratos sa Shiva Essential. Sakit ang kalawasan, tumaranday og tambal. Sulay ang natural nga pamaagi, pagpamasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric, extract malunggay, leaf extract. Ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay aduna chloric acid nga makita sa BCO. Iaplas ng kinis apektado nga parte sa ibong lawas, subanan og masahi. Shiva Essential Oil ang aplas nga umot og epektibo. Shiva Essential Oil ang palit siyong masuking botika og tindahan. Og dinis sa lungsod sa Tiyasan, available ang itong Shiva Essential Oil diya sa Ike's Pharmacy og Curie Pharmacy. Og diya sa Malabuyok, Cebu, available ang itong Shiva Essential Oil diya sa Bit Sari Sari Store in front of nyo, Malabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago, Tiyasan, available sa itong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay, ni Sir Boyax Labiog Karina. Sir Boyax, good morning Sir Yax. Kumusta, kumusta tong kabuntagon diya, sir? How's your morning, sir? There in Barangay Bago, sir. I know, sir, you're always smiling. In short, you're always happy every morning because of your beautiful and good wife. May buntag din rin ni Ma'am Nilin Alio Cornel Dias Barangay Bago Tayasan. Sa tanang mga teachers Dias Barangay Bago National High School. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mamangon na ta kay buntag na. Unay gyud mo bangon para maligo, mo bangon para magdigamo. Mo bangon para mo trabaho. Mo bangon gyud ta sa tanang buntag. Dili magpaleluya. Ni Sir Boyax pa, lawas gyud atong ampingan kay mao gyud nay atong puhunan. You need to care your body because you know your body, it's our capital. Sama guna sa namoy kwarta nga kapital, di ba, og magnegosyo mo na amo gyud puhunan. So kanang puhunan ninyo nga kwarta, kapital mo 1 million. Inyo ginang ampingan para dili maputyok inyong negosyo. Kaya ka na inyong kapital, huwag magdinangag mo. Wala, putyok ang 1 million, wala na. Mo nang 500,000. Anto nagkahurot yun. Muna yun, ang atong kapital, ato yung ampingan. Unsa may, Sir Boyax, naman ni Firming Kapital, Sir Boyax. Sir Boyax, pahulamata si mong kapital, sir. Nagyaman ka sa Capital City. Basig makahulam tayo sa Capital. Capital City, Aritas Capital Size, paubusan na itong gamay. Kaya ka ng City, di pwede mo abot din at napita o dili magagisa sa size. Unay gingon, nga di ka kaabot o gusto ka million masikat o dili ka magagi o number one. Region number one. Number two. Okay, ito na sa Lasay City na gud sa Kabuntagon. Napupos na gina itong tulumanan pakurat sa Kabuntagon sa tanan-tanan natong makigalaan doon nga naminaw sa Star Radio. Mayong buntag ka rin yung tanan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Pang-ibda na ang mga ilibdo noon. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay buntag na. Ipataop og magabi, ibdo nung mabuntag. Okay, masig mo berios, maghang. Okay, destinasan o GLB sa Manok. May buntag rin ninyo, Jodia. O Joy Sirinyo, Jojo Sirinyo. O Jessica Sirinyo. Fighting Katipay. O ni Boss Chano, Nogina Kamanso. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: O des barangay poblasyon tayasan. May buntag po ni Boss Jirjos Nabdos. O Madami Rian. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: O diya sa Itzaran Piso Office. May buntag rin ni Madam. Or Piso Manager, Madam Chris Meramirez. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: O des barangay Gumintok. Barangay Gumintok Ayungon, loud and clear kayang Star Radio dinadapita. Maimbuntag ni Madam Jocelyn Dia, Madam Jocelyn Ferte Calyao. Og dias Barangay Tampukon, mayong buntag usab ni Madam Josephine Garces Aguirre. Ang tagiyaw tagdumala sa Endless Life.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta kay buntag na. Nakalimtan ka. Ang kinabuhi sa bukid nun. Region, kinitong kinabuhi o sara kabuok. Ang atong kaugmaon, daghan.

0: Agnes barangay magtotayasan may buntag ni bay RG Balasabas dia ang atong higala ni nga usara ka Amerikano. Agnes bay RG pa bay Ray. You need to speak English me. Because you see my hair, it's American, American frog. si bay RG Balasabas ron nindot na kay buhok, gold na. Sao, gwa ko'y kwarta ba yung kumbulsa o may problema. Kaya kanay kumbok po, hindi mo na ako naiprinda. So makakwarta, nagyapon ko. So from now, by way, because of my hair, I need to speak English for you. by Jay, you're a gold hair. So careful your hair because the snatcher is near for you. Ay, kumpiyansa na yung buhok ba, Jake? Ang snatcher ko, no, gapadool na nimo. So, you need to be very careful. once again, may punta ni by RG Balasabas niya ang atong higala din ang gugma perming labas. Kay ang iyang asawa, walang kakupas-kupas. Ang namadam Tikya Balasabas, nung Turo Balasabas, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ay lang nung Johnny by Nusa niya. Lang nunay booking kito, lang by Kustan, nung di by Ruelin. No, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta mga sikat kay buntag na. Oras na gyud para mumata. Oras na para mukaon sa pamahaw kay gutom na. Bayri gay dream lagi gutom na mad. Ang ita na tag pamahaw ani ron basig na libre. Kinsay mang libre dag pamahaw? Kinsay mang libreng pamahaw kay libre pong shout out. Mas ganahan day mga sikat nga sponsor sa tong programa. Kaya itong programa, need money sponsor. Pwede money, open money sa sponsorship. Sa ganahan nga mo sponsor sa itong programa, open ra kaayo. Pangitaan si Bayre, kaya itong sabot-sabotan. Bisan ginagmay lang God, basta kay kanunay, okay na kaayo. Kanang maka... panog-abra ba? may buntag po ni Kapitan Ayan Tirano, Dinis Barangay Kabulutan. Cap, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon!
0: Kauban siya kapikas sa kinabuys by Garni Rino. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Magmayang buntag po ni DJ Barek di aron sa Barangay Kabulutan. DJ Barek, good morning, DJ!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Si DJ Barek, always maning happy ra kada buntag kay mga pimani siya, mag number 4. Magmayang buntag po ni Madam Chusi Grapa. May lang busit garganaganag, ilang Madam Lorna o ni Madam Maritis. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Consul Simoyo Suris, Madam Edna Tirano, og ni Retired Police Major Margini Tirano Suris. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tamang sikat kay buntag na. Okay, wala gintay kong oras. Wala may nalimtan. Tingog mga bigal. Oy, kanding may tingog. Tingog mga kanding. Oy, bigal pa'y tingog. Matay, nagkabaylo ano naman sila noong boys. Okay, sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan Hanelatog, sa itong kabanan sa buhat, Handos 28, Byron ni Bay Librado, nga Mandos og Madlaw. Mandos pod og magabi eh.
2: Lamia, oy, ihandos pa, sige no.
0: Handosi pa kuno bay, kay lami ko no. Og sa itong kabanan nga reporter, Handos 38, Sir Buyak, Slabyog Karidal. Ako na lang mingon, atong alagaran ang labaw, makagagaw. Sa mas pag-alagad, kaniya din ni kanato. Og marapod po, magduog-duog lang yapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station. Only right to your favorite registration star radio. Basta na ka star. Sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, lasais.
7: 14. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. mental clarity, focus, and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule.
8: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio. Las Ice. This is Ice. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
9: Love you sa maayong panglawas.
10: Love you sa maayong panglawas.
9: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas.
10: Paminaw sa mga health tips ug mga giya

kumusta? Mayong adlaw na sa mga kaigsunan, mga kaastasan. Kumusta na sa mga tong adlaw karon? Kinausap si Buyax Labyog sa tulumanong Labyog-Labyog sa mayong panglawas.

pangkon og maayong lawas ang ato mga kaigsuonan, ang ato mga amahan, inahan, mga lulu, lula, na maoy, nagbugtaw sa panginabuhi, aron nga ibuhi og iulog sa ilahang mga kaanakan. Iulog, magyan mo na maglanggap. Kumusta ang ato mga kaigsuonan karon? Okay lang ba ang ato mga panglawas?

ungol-ungol yun. Ay, ay, ay. Ang alangi, ah. Das magikoy. Iaw muna, mga kaigsoonan. Ungol-ungol man dyan.

panag-istorya nining hagok mga kaigsoonan nagitawag sa English og snoring. Okay, ongoing kiyat, balik na sa itong pagpanag-uban mga kaigsoonan. Ining adlawa atong isgutan kining hagok mga kaigsoonan. Kinsa may kusog mo hagok diya, isang TL. Isang TL. Okay, kining kusog mo hagok mga kaigsoon, wala ning gipili.

ang hangin, mga kaigsoonan. Kanang atong ilong, kanang atong tutunlan, o kanang atong baba, mga kaigsoonan. Na unsa may hinungdan ining tanan, nganong ang tao, mga kaigsoonan, muhagok, mangyod. Ah, nganong maghagok, mangyod.

barko mo nga. Puera bisita, puera bisita. Ay, ay, ay. Muna nga, ya sa tong panimalay kung nagani ko sukeng muhagok mga kaigsoonan. Kanang dili muhagok, magunaunan yung katulog mga kaigsoonan. Kaya kung maulahi ka katulog, anang katupan ni mo kusok muhagok na. Abot kayo yung buntag, way tulog. Muna nga itong sa taon ron, kung unsay mga factors na mga contribute niining paghagok sa usa ka tao mga kaigsoonan. Una, di na ta maglangan kay gamay ra kay nitong oras ato dayong hisgutan mga kaigsoonan. Unsa may mga factors or sa may mga hinungdan mga kaigsoonan nga tao mo hagok man gyud. Una, kining nasal congestion. Oh, nasal congestion kana bitong bangag diha nga nagkonekta sa tong ilong mga kaigsoonan, nasal na siya. Once nga masagpungan na siya mga kaigsoonan ang agianan ana. Tungod kay gisipon baka, doon na kay allergy, or sinusitis baka, muna inungdan mga kaigsoonan nga mapugos. Mapugos o ginhawa ang usa ka

thick soft palate or enlarged tonsils can narrow the airway. So anatomy na gina siya, part na gina sa imong lawas. Kanalitan doon, og baga ka imong palate diha o kanang imuhang tonsil. Kanabitang murag bagtingan, kanang imong ngalangala bitaw diha mga igsoon. Kung dako na siya, makababag sa na siya sa hangin. Munang mapugos yung kaginhawa, kaya di po ka mo ginhawa, delikado kayo mga kaigsoonan o madayunan lang yung di ka ginhawa. Munang mapugos ang imuhang mapugos mga kaigsoonan, munang mahagok yung ka. Ay, nidako ba na imuhang alangala diha o kanang imuhang low thick soft palate mga kaigsoonan. Ikatulong factor ng mga contributor

Kanang matulog ka or maghigda ka mga kaigsoonan na maghayang bitaw, no? Mupunay inungdan nga ang imuhang dilaw, ang imong soft palate, mukulaps na, muos-os na padulong dito sa imong tilaok. O kung muos-os na padulong sa imong tilaok, syempre mugamay na agianan sa hangin. O punay inungdan mga kaigsoonan na mugamay ang agianan sa hangin, o muna hinungdan nga, muhago ka. Muna diyan mo nang klaro na ito, nga kanang maghigda ta mga kaigsoonan, nga dili ta maghagawa.

tilaok. O kung ma-relax ang imuhang unod sa imong tilaok, mga kaigsoonan, mo increase ang likelihood of airway obstruction and snoring. O, muna diha mga kaigsoonan. Munang hagok yung gala, binaogan ang inuman ka, abay kusugang mo hagok ni mo. Ikaunom ngayon nung dan, kining atong edad. As people age, muscle tone in the throat decreases, which can increase the

sa maning obstructive sleep apnea. Usa ka seryoso nga sleep disorder where breathing or ang paginhawa repeatedly stops and starts during sleep. Kabantay mo anang matulog mga kaigsoonan nga hago kay siya de mo kalitrag undang. Kay mong kagagay, mo magdi nakabakwi ni tawhana. Kabantay ta na kay gitawag na siya og sleep apnea. O sana siya ka obstructive sleep apnea ang tawag ana, serious sleep disorder. No? Na iniginhawa na to, muundang, murag mukalit maghunong. Igugay, kay mubalik o ginhawa. Delikado ta na mga kaigsoonan, kay basog din na na yata magkabalik o niya ginhawa.

0: Hinumdom. Stand by.
1: Okay, may adlaw na itong tanan. Itong may dami karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
2: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y pamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to. Nakita na ko nga may alibiyo man. So, makalakaw-lakaw ko, makadrive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
1: So, unsay awhag ni mo sa uban, no?
2: Ang ako rin iawhag na to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
1: Testingan ra.
2: Testingan ra ginyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin ay tinood. Okay. So, dagan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pagigpulo.
3: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili dahi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!

0: Kadlaw na mga kaigsoonan, naapta ni Boroy Buyax nga murag nagluya. Muna yung naitabo. Hoy, Buyax!
1: Ano, Bray?
0: Hoy, naunsam, taong ka. Hoy, nagluya, mga mura ba kakwa kayo tulog, be?
1: Ang alagi, Bray, wadyo kayo tulog, Bray.
0: Maluman!
1: Wagoy tulog, Bray, sa kong hagok. Ayaw!
0: Suka mo kunin mong muhagok ko, Bray.
1: Ani, manawadyo kayo tulog sa hagok, Bray. Ang alagi.
0: Ay, ay, ay! Walagi, may tulog siyang hagok, mga kaigsoonan. Ora po niya gahagok, mga kaigsoonan, nga makatulog. Butang eh! O, padayon ta, mga kaigsoonan, sa tuang isgutanan. Kaganiha, totonggi.

neck and decrease snoring. Muna diha. Ikaduha, exercise. Regular exercise can help tone muscles, including those in the throat, which may be reduced snoring. Muna diha, no? Importante gyud lagi ang pag-exercise. Pag-exercise good aron nga ang atong mga muscles, mga kaigsoon, normal lang. No, manormal lang siya. Ikatulo, likay ang alcohol o ang sedatives. No, avoid alcohol and sedatives. Kini mga substance, mga kaigsoon, mo pa-relax ni sa atong muscles diya sa atong antilaok. Kunya, once nga mo

smoking. Inahanglang, maundang lang kita tabako lang yun. Attention, kanang kusukin mo tabako diya, maundang na tabay. Undang na tabay. E nga naman, ang pagpanabako, mga kaigsoonan, maka-irritate ni. So manang maka-irritate, kanabang maka... Ansan eh, maka... Basta kayo maka-irritate, no? Namo yung mga binisaya, namo English kung mga walay binisaya, mga igsoonan. Maka-irritate ni diha sa lining sa imuhang nasal cavity o sa imuhang tilaok. Kanang nasal cavity is kanang...

na mga mutabako, mga kaigsuunan sa kong paminaw. Kusog yung muhangkok. Sorry naman po yung mga dili mo tabako nga kusog yung muhangkok. Aw, dala po yung ilang hinungdan eh, anak. Pero usan na ni ini,

Ikatulo, lain na ito isgutan mga kaigsoonan, aside sa lifestyle changes, ano nga makalikay tanining hago? Sleep hygiene. Sleep hygiene. Una, kani ato ang posisyon sa ato ang pagkatulog mga kaigsoonan. No? Sleeping on your side instead of your back can prevent the tongue and soft palate from collapsing to the back of the throat. Using a body pillow can help maintain this position. So kung giingon ninyo ganiha, dapat yung matulog ta, nahanglan, mas maayo pang magtakiling ka matulog kaysa maghayang. Okay ka naman kung maghayang ka, syempre ang imuhang soft palate ni mo, o ka na imong dila, muok-ok man na. Pag-ok-ok ka na sa ilalong, masagpungan niya ang agyanan sa hangin, munang kusog kay kang muhagok. Ikaduha, elevate

Ikatlo, establish a regular sleep routine. Mas maayo mga kaigsoonan nga tulog itag sayo.

to mga kaigsoonan. Alain pa is kining addressing allergy. Sa kung giingon ninyo ganiha, mas maayo nga ma-address nato tong allergy mga kaigsoonan.

ang kaigsoonan. No? Inana na siya. Dahil ang importante yun is hydration. Inom yung kagdaghang tubig, mga kaigsoonan. Mas maayo, sa di pa ka matulog, inom ka kuskabasong tubig. Onya, ayaw gudog kalimti ninyo pag tumar ang asta.

0: sa imong tilaok, sa imong ilong, kung ang allergy ka, ang asdasan makatabang usab diha. No? Tayo ni Ana.
1: This is Amapola Broadcasting System.

lagi sa pagtumar sa food supplement na Astasan. So sa kadlaw, pilaman. Kung okay lang imong lawas, ligon lang, pwede rag mo tumar ka gas-a. Pero kung doon na kay gibati, pwede tuluhon ni mo. Kung niya mas maayo imno ni mo, sa dili pa ka mo, kaon. Huwag mo ganay tambag mga kaigsunan nga.

Tupok istorbog yun. No, kung imong tupad, mga kaigsoonan, makatupad ni mo. Magproblema, ginani mo. Munang, kanang mga asawa diha, palitin niyo nagasta sa inyong bana, aron din na magsighago. Wala naman kita'y panahon, mga kaigsoonan. Kaya lang si Buyax Labyog. Mahingon ka ninyo, inintulumanong labyog-labyog sa mayang panglawas. Lawas taampingan kay Mora Gini, atong puhunan. Salamat.

0: ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis

0: konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong kangapoy niya ka na. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko, ano, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na inyong lawas ang halag ma dili mo kapuyon kanalag.
1: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Payong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasa Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
1: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Oh yeah!
6: Let's get it on!
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
4: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag-Hard Mama. Extreme na.
7: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, Kahaponan. Salamat
6: sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng non-stuffy. So, dili lang ng non-stuffy. Apil pa ang Cervicare, non-capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o non-capsule. May na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Na ang kape na makaayos sa lawas.
9: Hilin Babor. 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumagit na pinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
10: Okay.
9: O de yun, lamang po ang katulog.
10: Karoon?
9: Katong pagkatilaw.
10: Pagkatilaw.
9: Sila kanang kapsul o
8: mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
11: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
12: Emps Flower Shop.

0: Adong Paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
1: Ako si Larry Madria, kapag-aipod ang Cagaya de Oro. Nakasuway ko sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Optiman, kaya na ako mga bakin dabi lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vital. Ako laban na rin na bigyuhinay man ang pagdap ko. Pero pagsalaikin ako aming Wonder Animal Vital, dabi lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang animal vita, ako gabing i-recommend sa rin namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibog ito.
0: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking Agri-Vet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa ligon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ng lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makataba sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya daw na namian akong rauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
4: DTX Coffee Week. Sa mga butika, mapalit sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
7: tulog pod ka kapsos sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
8: Ako si Lionel Lagordo, na akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitoma nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera man akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
4: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3Bio. Mabibilis sa mga butika.
9: Ako ay ni Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo D3Bio at saka DTX 500. May PC.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
11: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
13: Star Radio.
12: Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio.
12: Oras sa Star Radio, alas 7:02.
14: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule.
5: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
14: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
15: Ahay, noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ng atong klima ro?
16: Noon sa kandara, Brad, yung nagbagulbul man ka.
15: Makalagot mga Brad. Dili niya takasabot aning klima na ato ron.
16: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
15: Ha? Ansa man na?
16: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
15: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal ani.
16: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom og kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
15: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita og mga kahoy.
16: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
17: Kining maong painumdum gyatud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
18: Uy, do! Karoon sa mga naabot to? Uy, bay! Kahapon lang yung kuni abot!
19: Iyay ka, so na karoon, natay pang latay sa lamre, ani Ron.
18: Wala na dong kay dugay na kuni undang ng bisyo, ha?
19: Uy, anong undang man ka? Alam ka, sinakang!
18: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili ba ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na ito ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili peligro po yan kay daghang mga katawahan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
19: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa makadik-adik ta.
18: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
17: Kining maong painumdum gyapod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
11: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio.
20: Oras sa Pilipinas, alas 7:06.
21: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
22: Handos balita!
21: Handos balita!
22: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban. Matag karunong unya.
21: O karon, aniya kining tighando sa

0: Valita. Valita.
1: Maghandos, bisan kabuskaman, apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita.
1: Kining maong tulumanon ng Handos Balita, dungan nga badunggan sa tulog ka mga sibianan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio, o Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Handos balita, handos balita.
1: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio, mga sibianan nga mao itinubdan sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
0: Handos balita, handos balita.
1: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: DepEd, gitun-an ang mandatory inspeksyon sa mga tunghaan.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Pinagi sa pagpangulo sa Regional Director sa DSWD NIR nga si RD Arwen Uraso, nagbalampuson ang gibahigayong project launching sa kalahi nga panahon ng pagkilos Philippine Resilience Project sa DSWD NIR gahapon adlaw diri sa Tayasan.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: At ang pamahayag ni John Christian B. Domancas, ang OIC Deputy Program Manager Community Development Officer for sa Negros Island Region, kabahin sa gibahigayong project launching sa kalahi diri sa atong lungsod sa Tayasan.
0: Handos balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Ugay tagumpay sa kadaugan ceremonial graduation sa Forface gibahigayon sa Baiz City.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Mayor Dennis Amancio nibutyag nga karong Hulyo 3 adunay bagayong turnover ang kalahi sa mga projects sa lungsod sa Yungon.
0: Handos balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: JRRD Foundation ni Congresswoman Janice Digamo gibahigayon gabong adlaw sa sitio Gamao, Barangay Nara, Bayawan City.
0: Handos balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: At ang update sa mga kalihukan sa PNP Bayawan o PNP Santa Catalina.
0: Handos balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Sa Valhermoso, duha ka gituhang drug suspect nadakpan sa Baybas operasyon.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Maestro nakuhaan og gituhang siyabo nadakpan kay nadagma dihang misulay og dalagan.
0: Handos balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Mga stakeholders sa Asukal naghayusa batok sa RSSI Pristi sa Negros.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Emergency rally suporta ni Senador Rodante Marcoleta matud pa sa INC.
0: Handos balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Sakit sa kasing-kasing cancer og stroke nagpabiling naguna nga hinungdan sa kamatayon sa Pilipinas sa 2025 base sa datos sa PSA.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Mga sekretong hulagway og detalye sa iPhone 18 Pro nabanat sa internet tungod sa data leak samtang industriya sa China ibalik sa paglago dungan sa AI boom.
0: Handos balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Grabe heatwave sa Europe naghulga sa panglawas sa publiko.
0: Handos balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Pacquiao nangita og sunod nga kaatbang samtang world title o exhibition fight gikonsiderar.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: TV5 adunay dakong tampo sa kalampusan sa programang Sigabo ni Cuco Martin.
0: Handos balita.
2: Headlines.
0: Headlines. Handos balita.
2: Headlines.
0: Headlines.

0: Kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
0: Nagihandos ka na to sa astasan?
1: Handos balita.
2: Manigala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
1: Handos balita.
0: Maghandos, may buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Handos balita.
0: Adlaw karong Miyerkules, pitsa uno o unang adlaw ni maong bulan sa Hulyo, tuig 2026.
1: Handos balita.
0: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager ng Cebu Ayan, ani lahato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayre Sorinio.
1: Handos balita.
0: Oban usab sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labiog Karinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Mary Claire Babor, Handos 78, Jessica May Calio o Handos 24, Abdul Karim Salis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Muhandos na kaninyo sa mga labasok tinood nga mga balita matagaron o unya.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:14.
1: Handos balita.
0: Mga handos sa dilipas sa kompletong detalye sa ito nga mga balita. Gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, at una karong aninaon ang kahimtang sa tong lakat sa tong panahon, dinhi sa tong lalawigan sa Negros Oriental. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, at undawaton ang report ni weather forecaster Sir John Michael Dungon. Sir John, kumusta karon ang kahimtang sa tuang lakat sa tong panahon dinhi sa tuang lalawigan sa Negros Oriental ug maayo nga buntag diha kanimo.
1: Handos balita, weather update.
4: May buntag sa tanan na tag kumino. Hearing latest update sa tong kanahon sa karanadlaw sa Miyerkules, July 1, 2026. Sa karon na ito ang ginamonitor na low pressure area sa sulod ng PR, nag-develop bilang usa ka bagyo pag-atawon sa local name na si Henry. Uli nakitaan 115 kilometers west-southwest ang Abukay, Bataan. Maximum sustained wind lambot sa 45 kilometers per hour malapit sa sentro, and gustiness na mulambot sa 55 kilometers per hour. Uli ako kini northwestward sa kapaspaso na 25 kilometers per hour. Sa karong gina-forecast, kining bagyo muli ako northwestward kapalayo sa kayutaan o posible na magawa sa PR o sa buntag. Posible pa kining mukusog bilang isa ka-tropical storm sa sunod na adlaw sa continuous monitoring kita sa kining bagyo. May dalam sa tropical cyclone wind signal number 1 ang southwestern portions ng Zambales, western portions ng Bataan o ang Lubang Island. And sa karon gina-enhance kining bagyo ang aning habagat o southwest monsoon na mo-apekto sa karon sa western section sa southern Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao. Sa tong local forecast, dito sa Negros Oriental maka-experience sa madaguma na kalangitan with chances sa mga katag-katag ng mga pag-ulan or mga thunderstorms sa kining habagat o southwest monsoon. Kasarangan na hangin gikan habagatang kasadpan ngadto sa habagatan Sidlakan ang ma-experience sa San Negros Oriental ug modalapod sa kasarangan ng mga pagbalod sa tuwang kadagatan. Palagi din siyang gale warning sa karanadlaw dire sa Negros Oriental apang padayang gapong mag-amping na mapalawod ilabi na mga magagmay na sakayang pandagat sa mga possible offshore thunderstorms. Ay tayo sa karun sa Dumaguete City, alas 10:53, pero nabuntag na ikatasa na 1.9 meters. So tayo naman alas 8:55, unyan sa gabi may pagubos na 0.13 meters. Forecasted temperature sa karunad daw sa Dumaguete City, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Dumaguete City, ang adlaw musalop alas 6:16, unyan sa gabi. Ubotlak naman alas 5:31, ugma sa buntag. So gumamit ng latest update sa tuwang panahon, gikan din sa pag-asa Dumaguete. Ini si John Michael Johan, may buntag, umbigang salamat.
1: Handos Balita, Weather Update.
0: Daghang salamat Sir John Michael Dongon sa mga weather update.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:18.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balita. Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Mga kahandos, yan ang musunod nga mga balitang lokal. Gihandos ka na ito sa mas gipakusgan o mas gipa-epektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga kahandos, nangitaba ka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo, ayaw na kabalaka kay anina sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diyan dilikamhayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gyud kamo nga makatumar og ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalipdi gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, og uban pang nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mapatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagid ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamu sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos, nakatilaw na pagkamu sa lamian humot o herbal pagid nga coffee, ani-ana, gipalaila ang pinagamiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimax with insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog, tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capimax with insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan o sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Chairperson T, Booking Kita Furniture. Mogama sa mga furniture, platira, katre, dining table, pultahan, door jam, window jam. Dresser bench divider, mumulding motor na makarving. Mare para sab sila sa mga salasets. Mudawat usab sila kun kamo. Magpapintal sa inyo mga balay, pinagisa pagyawan sa stem, nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligang kawayan o guod. Chairperson T, Booking Kita Furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kaya panag-iya o gidumala nila ni Chairperson T, Booking Kita o Joffrey, Booking Kita. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sab sila hardware o facing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1, nahimutang sa Bulungata Street, o ang branch 2, nahimutang diha sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si J.R. Bingkoy o Jericho Palagtiw. Branch 2 chief mechanic, Rojico Kayaka o assistant nene nga si John Lyle.
1: Handos Balita, Handos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:21.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito ang mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos Balita, Handos Balita. Balita.
0: DepEd, gitun-an ang mandatory inspeksyon sa mga tunghaan. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng reports ni Handos 38 Buyax Labiu Carinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio Buyax, lasigi Handos ug Labiu sa mga balitang lokal.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
5: Dagan na naman yung punta ko sa masukit ni Pamino. Kasamtang ang karong gitunan sa Department of Education kung di pinang posibilidad nga himo ang mandatory ang bag inspections sa mga eskwelahan isip kabahin sa paningkamot nga mapalambo ang kalwasan sa mga estudyante. Kininunod sa itabong pagpamusil sa usa ka tunghan dito sa Tacloban City nga may resulta sa kamatayon sa tulo ka estudyante o pagkaangol sa pipila. At sa pagdungog sa House Committee on Basic Education and Culture, si Deputy Assistant Secretary Roger Masapol ang namahayag kini nga sa wala pang insidente, random lang ang gihimo nga bag inspection sa mga tunghan. Matod sa opisyal nga lakip sa gikonsidera sa departamento ang ginaganon sa populasyon sa matag tunghan sa dili pa ipatuman ang polisiya. Gawa sa mandatory bag inspections, gitunan usab sa DepEd ang ubang mga lakang aron mapaligo ng seguridad sa mga eskwelahan. Lakip na ang pagdugat o inte o exit lane sa mga gate aron mapadali ang pagsulod sa mga estudyante o ang proseso sa inspeksyon. Nanukad gigan sa Bago Farm School is the radio. Alang sa silyanan nga may tinudan sa mga labas o tinud ng mga balita. Matag karoon ng gunya. Pinas Hondas 38. Bunyaks love you kanya. Reporting
1: Bos Balita Live Report Live Report.
0: Daghang salamat, Handos 38, Boyex Labio, Karinal Simuhanga, Balitang Lokal.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.23.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Lokal.
1: Balitang Lokal, Handos Balita, Handos Balita.
0: Nagbalampuson ang gibhigayong project launching sa kalahi nga panahon ng pagkilos, Philippine Resilience Project on PPCRP sa DSWDNIR. Gapong adlawa, Martes, Hunyo 30, diha sa Tayasan Cabal Court nga gisugdan sa launa ang takna sa hapon. Ano sampit nga launching itambungan kini nila ni Mayor Bemberberto, tanang mga SB members nga gipangluhan ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr., mga kapitan sa 28 ka barangay o mga department heads nga nagikan sa lokal o nasyonal nga buhatan. Ingon man, may tambog usab ang mga pinili nga mga CSOs o NGOs o ban pa nga mga individual nga dunay mahinungdanong papel sa katilingban. Ang mga luncheng, ipanguluhan sa Regional Director sa DSWDNIR nga si RD Arwin Oraso nga giobanan sa iyang mga personnel nga nagikan sa DSWDNIR o sa lalawigan sa Negros Oriental. Isugdan ang kalihukan pinagi sa motorcade diha sa naguna nga dalan sa poblasyon Tayasan. Human sa motorkada, isunod ang municipal orientation diha sa Tayasan Municipal Cabal Court. Kung diin, namulong sila si Vice Mayor Nonong Roberto Jr., DSWDNIR Regional Director Arwin Raso, John Christian Domancas ang OIC Deputy Program Manager Community Development Officer 4 sa Negros Island Region, Rodolfo Gomez 4 on default Usaka Project Evaluation Officer 4, Ravelin Jati ang Community Development Officer Social Safeguards, HRM Oto and Peace Manager Chris Ramirez, Community Development Officer 3 Angie Kalumpang, Area Coordinator and Project Development 3 Barbara Dugon, Project Development Officer 4 Sherlyn Lomeria o SB members Rosalito Suniga. Samtang ang MC sa luncheng mao si Project Development Officer 4 Sherlyn Lomeria. Atol sa project launching sa kalahi gapong adlawa, ato nga hinabi si John Christian B. Domancas ang OIC Deputy Program Manager Community Development Officer 4 sa Negros Island Region con NIR.
1: Handos Balita Interview.
6: Okay sir, mayong hapon niya. Pwede na tumasayaran sir, kasultin mo sir, kabahin nga ipaygayon karon nga project launching sa kalahi sa lungsod sa Tayasan sir.
7: So mayong hapon sa kanan, so We are now launching the PCRP or Panahon ng Pagkilos Philippine Community Resilience Project na under Kalahis Program ng DSWD. So ito po ay bagong successor project ng Kalahis na magtutugon and magpo-focus po sa risk and vulnerabilities ng certain munisipyo. So, Atayasan was identified because of the certain criteria. Number one, we are looking on the risk and vulnerabilities ng munisipyo. Pangalawa, yung IP presence natin and yung poverty incidence. So it was ranked by the national office. It was ranked by the central office. No, meron tayong ranking. No, out of 880, 500 lang po yung may fund ngayon na for the implementation. And for Negros Island Region, we have 14. 7 for Batch 1 and 7 for Batch 2. And Tayasan belongs to Batch 1. And for the first class to third class municipalities, no, magre-receive po sila ng 50 million. However, fourth class to sixth class will receive 70 million grant. No? And let me clear it up na meron po tayong local counterpart contribution. So 20% po ng 50 million dito sa Tayasan na will be shared and they will be contributed by the LGU.
8: Kasi kailangan sir sa kalahikan ito karon sir?
7: This successor program is still under to Kalay Seeds program. Sa kinalain lang yung modality. Kaya kanang now is we need to focus on the risks and vulnerabilities. Because if titingnan natin ngayon what are happening around us, yung climate change na nangyayari, di na natin malalaman. Konting ulan lang, nagbabaha na. Di natin alam na hindi natin ma-predict yung mga natural disasters. No? So now we are more focused on the risk and vulnerabilities. So what will happen sa area natin, sa mga barangay natin, they will identify the risk and vulnerabilities doon sa area. They will also look into it, saan yung mga hazard. Yung kagandahan sa program na to is, kasi I know lahat ng mga barangay, meron yan ang hazard map. So ngayon, kung na-identify na nila yung mga hazard areas, yung kagandahan dito, yung mga community, pupuntahan nila to confirm the area if ito ba talaga yung risk. Ito ba talaga yung vulnerabilities? So, wala siyang pinag-iba. It's still participatory. But now the mood, no, na yung focus lang is for resiliency. We want resilient. We want to teach yung mga tao natin na kahit anong dumating na bagyo, kahit anong dumating ng natural hazards or disasters, they will able to stand. They will able to stand up, to plan it up for na kahit dadating yan, they will able to cope. No? Yung mayaraw silang coping capacity. Yun yung main focus ng ating PCRP ngayon.
8: Sa budget, sir, nga 50 million is 50 million dari sa Tayasan, sir. Pwede ba nato, sir, nga bahin-bahin na lang sa budget sa barangay aron walay barangay nga kanabang mahibilin pa, sir?
7: Sige. So for the 50 million budget, no, meron pa tayong inorganize na municipal resilience team. Yung municipal resilience team will take the lead, no, especially on the planning and the prioritization. Sino yung member ng MRES natin? Yung department heads, lahat ng punong barangay, and it is shared by the municipal mayor. With regards to 50 million, yung mangyayari, no, after na ma-identify yung risk, no, i-consolidate natin ito at gagawa tayo ng municipal resilience plan. This is the first time, no, kasi wala naman municipal resilience plan yung mga LGU. Ito sa project na to, kailangan nilang gumawa. Ito po yung tungtungan natin ng project. Dito po tayo kukuha kung anong project yung fafundingan natin. So hindi isa po pwede mabahin-bahin because we will prioritize. Sino yung mag-decide ng prioritize? Meron po tayong prioritization method that it will be discussed, it will be decided by the members of the municipal resilience team. So pag na-identify na, titignan
9: natin kung saan ba yung kailangan na priority natin sa year 1, mm-hmm. year 2, and year 3 because this is a 3-year project. Mm-hmm. So, dili siya parehas before na mabahin-bahin siya depende on the population. But ngayon, kailangan siyang dadaan siya sa prioritization, no? And the MRES should decide. The MRES should take the lead for the planning and the prioritization. Mm-hmm.
6: So sa pag-i, sir, nga matumbo ko sa kabarangay nga sector priority.
9: Sorry.
6: Kung sa pag-i, sir, basihan nga matumbo ko sa kabarangay nga siya ang priority.
9: Depende po sa risk. Tinitingnan po natin yung gravity. No, gravity, number one, yung urgency ng risk na dapat itong yung mauna ma-solve. No? Titingnan po natin yung availability of resources. Wala talaga ito funding. No? May mga criteria po tayo na gagamitin. No? And then they will have the voting and prioritization method ng what's the part of the process ng program.
6: Thank you, sir. Sa mga final message.
9: Sige. I'm encouraging, no, the communities dito po sa LGU Tayasan na to please po participate, no, because this Kalaisid since then, no, we are promoting the principle of participation, transparency, and accountability po. Kayo po yung mga tao, kayo po yung pakikinggan, kayo po yung magde-decide, kayo po yung mag-identify ng mga risk and vulnerabilities, no? Kayo po yung mag-identify na kung saan talaga yung kailangan na mauna, na masolusyonan, especially na we are building a resilient community.
6: Salamat, sir.
9: Thank you.
1: Pandos Balita.
10: Interview.
1: Pandos Balita. Pandos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:33.
1: Pandos Balita. Pandos Balita.
0: Maghandos ka itong mga tagna o mga balitang lokal. Gihandos ka na ito sa Herbs Med Pharma. Ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, You Eat, Nance Lenimit, Nance Eye Drops, Raman Capsule, Raman Choco, Tawa-tawa sa Saber Kermi Gaman, o Alin na Beauty Shop. Kung diin, madungog na sa Star Radio o Tayasan, gikan sa Lunes ang Tuna Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at Yarlene sa May Alauna Median Tagna sa hapon o paghaman mo sunod ayon ang Balong the Great.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga Balitang Provincial. Gandos ka ito sa D3, Arbestore 1 and 2 o RDB, Met and Fish Window. Nagbaligas sa mga grocery sa barbanaon ng mga kinahalanan sa Manimalay. Engon man sa labas yung maistaw karni. Ang D3, Arbestore 1, himutang diha sa Bulongata Street o busan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3, Arbestore 2, ana diha sa National Highway Corner, Bromo Street, Poblacion, Tayasan. O ang RDB, Meth and Fish Window, anadiya sa New Tayasan Public Market sa stool number 789 o 10. D3, Arb Store 1 and 2 o RDB, Meth and Fish Window, kay panag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulungaita o Dihito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement, mo isa ka natural, nga tayo viral, o kantay bakterial nga espesyalista, epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso, o mga mikrobiyo nga makapahilanat, daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyong chain triglycerides, nga mutabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaelepsy Acids, and Sugared Sugar Cane Extract Powder. DTX Kapamex, may kapi ka na, nakaditoks ka pa. Gakaraya Store o Ami and Jules General Merchandise, nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, table chairs, pump, disc cabinet, floor matrapal, o gaban pa. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Poblacion, Tayasan. Gakaraya Store o Ami and Jules General Merchandise, gaya pa nag-iya o ginumala nila ni Ami Faye o Mr. Julius Samison. Wonder Herbal Oil, nindot alang sa makatawhan ng anto sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-anto sa sakit sa ulo, nag-anto sa pamaul sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana apabang haplas gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan imo kaugalingon gikan sa makabaguroy nga panahot, sa una ng pagi imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwonder manghililot, mga kahwonder basesta, unang-una tungod humot yung haplas, busa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer, dili og dili kamaulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw na ini ang siguradong manhot suhot gayod sa kinahiladbang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini dire sa tayasan sa Aix Pharmacy ug Cure Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Girls sa Himela Lords Butika Genesis ug San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:36.
1: Balita.
0: Sa detalye na sa ito nga mga balitang probinsyal.
1: Balitang probinsyal.
0: Balita. Ugay tagumpay sa kadaugan ceremonial graduation sa mga Forbes, gipahigayon sa Baiz City. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton report ni Handos 38 Buyax Labiu Carinal, gikan sa Bago Farm School Star Radio. Buyax, lasigi Handos ug Labiu sa mga balitang probinsyal.
1: Handos Balita. Report live.
10: Dawid naman ng bunda ko sa base masukitik pa amino. Malampus ng gipaygayo ng pantawid pamilyang Pilipino program konfor Facebook ay tagumpay kadaugan ceremonial graduation dito sa evacuation center of multipurpose facility sa Baiz City nga nagilas sa kalampusan sa 345 graduating household beneficiaries. Ang kaliwan nagsaulog sa malampusong panaw sa mga beneficiary ubo sa Forbes program nga nagpasiugda sa ilang pasali sa pagpalambo sa kayuhan silang pamilya pinaagi sa edukasyon, panglawas o responsabling pagkaginikanan. Isip kabahin sa programa ang mata-graduating household beneficiary na kadawat og 1,000 kapisos financial assistance isip ilang pabalon aron suportahan ang ilang transition lapas sa programa. Direve

0: Nanocat Givens, Bobo Farm School, Star Radio. Alang sa sibiyan ng mitinom din sa mga labas ng tinood ng mga balita, matagkarunong kunya, Pires Hundus, Rointa, Utso. Boyaks, love you, Gaina.
1: Report live. Daghang salamat Handos 38 Boyax Labio Cardinal Semuhanga Balitang Provincial.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:39.
2: Handos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
2: Balitang Provincial.
1: Handos balita. Mayor Dennis Amancio, mibutiyag nga karong Hulyo 3, adunay bigayang turnover ang kalahi sa mga projects sa lungsod sa Ayungon. Alang sa kompletong talye, aniya ang gigipahigayon nga press conference ni Mayor Dennis Amancio niya itong nakalabay nga simana.
2: Handos balita.
3: Interview.
4: Karong July 3, naatay turnover sa mga projects sa KTB. Actually, project is sa Kalahi. Okay. Then ay time na muhundang natagpo sa Kalahi. Buti singkit sa kong actually nga nung yung nana. Sa dihang kasungkot sa Kalahi, top performer ang ayaw mo, sa tipo 27. Kuwati niya po na ayaw mo na nakay top performer. Paspas ang trabaho sa mga puso. Kami muna, paspas na ayaw ang relasyon sa mga tao. Sorry. Pagkauman, walang miyakin sa pagkinos. Tingnan ako may apil may third batch, pero right ko na mong third batch, ang buba na apil, nawang layo-layo ko sa performance na mo dapat mo rin. Hindi ito nung dapat namin, apil may. Pero, siguro, muna itong naitabo, at kamalo nga nung nainom ako, yung may, pero may nungulugan, kaya hindi ka ang project. Para guys, nga may tagamtan ka rin sa KTB project. Pwede na buya ko, munang natay activities niya, ako na ko rin July 3. Kay, according sa TSWD, sa tanan niya nag-implementan po KTB, kami may ulahin nga rin nag-implementan. We are the first to complete the project. Murag nag-una niya kami. So, munang nga mutigaan, mayo, wapong time for November ka mo, it's a crisis. Para at least ma-justify na ito na ngayon mo is one, doing the job well. Mm-hmm. Para makita nila nga ano mo sa'yo kung tamang yan ngayon mo ninyo hatag projects kay dilita maulawan, dilita madugay tungkol kay paspas ng dilita ang atong mga tao din sa mga.
2: Handos Balita.
3: Interview.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
2: Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provinsyal.
2: Balitang Provincial.
1: Handos Balita. JRRD Foundation ni Congresswoman Janice de Gamo. Gibigayon, gahapong adlawa sa Sitio Gamao, Barangay Nara, Bayawan City. Alang sa kompleto ng talye, ato na wato ng report ni Handos 24, Abdul Karim Salis, gikan sa Bayawan City. Handos Abdul Karim, alasigi Handos Uglabiyog sa imuhang Balitang Provincial.
2: Handos Balita. Live report.
5: Salamat by Ronnie Bay atong anchor man sa atong programa matag buntag dili lang sa 98.3 Star Radio FM nga soking tig paminaw may buntag. Atong matulad nga balita karong buntag atong balita nga provincial. Kagapong adlaw nagpahigayon og GRRD Foundation dito sa may Sitio Gamao.

0: pamilya.
1: Yes, actually, pagkamatay ni Ruel, isugdan dyan ako siya. Because, plano mag-dinamuunta ni Ruel na retirement years ni Ruel together. Yeah, nauna mag-dib siya. No reason why I will not go on with what was planned originally. So, ako bilon, kaluway sa Ginoo, na-sustain ako na po for this long a time already. We started October of 2023 after his death. Dinabay ang 2024, 2025, kapadayon siya. In memory na of the late governor,
0: mao kadto siya kung gisuman ni Janice Baliga di Gamo alang sa sibyaanan nga maoy at tinubdan sa mga labas o gatinuod nga mga balita matag karon og unya gikandri sa Bayawan City Handos 24 Abdul Karim Asalis reporting
2: Handos balita live report.
3: Daghang salamat Handos 24 Abdul Karim Salis imong balitang provincial
2: Handos balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.

0: Kini musunod nga mga police report. Yan dos ganatong sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalain-lain mga sakit og balatian. Ang Amigos Capsule madagong resa sa radio tayasa na ilang programa. Matagal sa isang tod sa alas 6 mediantak na sa gabi. Loon isang tod Sabado ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual. Malbual Pharmacy og SJN Pharmacy sa Badyan, Butika, Santo Niño. Sa Alegria, Edjan, Jan Pharmacy, Sinovate Pharmacy. Sa Natilan, Wake Your Pharmacy. M. Pedirax Toro, a Pharmacy. Og Shelmo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy, Gets and Eds Pharmacy, Samalbeok St. John Pharmacy, Sarunda Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, Salcantara Butika Marga, Samantalungon Butika Marga, sa Duman Hobbiton Pharmacy, Sipora Pharmacy, Sides Pharmacy, Hobby Drago Christer Pharmacy, ang Amigos Capsule, mapalit sa Trang Pharmacy sa Makalungsuran, og Dari sa Tayasan, mapalit kini sa Ix Pharmacy, Curie Pharmacy, og Angel Pharmacy, Sanju and Nisi, Dry Goods Trading, na maligyan sa mga RTW sa ubos kay nga presyo sama sa Divisoria og mga plasticware sama sa Durabag, Sanju and Nisi Dry Goods Trading.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Hola, ni Joseph

0: public market sa stall number 8 ug number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-o nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diha sa corner Kalumba ug Pabukay Street nga mokater sa mga ginagmay mga events. Ingon man aduna sab sila coffee, halo-halo ug ban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon ug kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diha sa Ike's Restaurant ug Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy kaya panag-iya o gidumala nila ni Engineer Enrique Storco o Maritis Largado is Turco.
1: Andos balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang regional.
1: Andos balita.
0: Maestro, nakuhaan o gituhang siyabo, nadakpan kay nadagma dihang misulay o dagan. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Andos 38 Buyax Labiyo Karinal. Gikan sa Bago Farms Hall Star Radio Buyax. Lasigi Andos o Labiyo sa mga balitang regional.
1: Andos balita. Live report.
2: Ako sa lahat ng bunda ko sa bayis, masukitig pa, minaw. Imbis na mo pa yung no, sa mga estudyante nga maglikay sa mga ilegal nga kaliwagan, o sa kamaestro naman hino, nang adakpan sa kapulisan kay nakuhaan kinagpakiti sa gituang syabu, mga alas 10 pasado sa gabi, nitong Hunyo 29, dito sa Block 4, Barangay Sawang Kaliho, sa siyudad sa Subo. Gikataho nga ang 53 anyos nga dinakpan, residentes Barangay Bulacau, Cebu City, o sa ka-active teacher sa pampublikong tonaan sa maong syudad. Base sa initial nga investigasyon sa Sawang Kaliho Police nga ato sa ilang gipay ngayon nga intensified anti-illegal operation sa lugar, nakamatikod sila nga daw dunay gika-transaksyon ang maong magtutulo.

0: Drugas, gitanggong na karoon sa Sawang Kaliro Police Station ang dinakpan din kasong paglapas sa Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 ang atubangon ni Ini. Nalatag gitan sa Bago Farm School sa radio. Alam sa sibiyanan ng itinom din sa mga labas ng tingod ng mga balita, matagkaroon ng kunya. Ito si Mendes, 28. Bunyang Slavio Galina. Reporting.
1: Balita. Live. Report. Live. Daghang salamat Handos 38 Boyex Labio Cardinal Simbahang Balitang Regional.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:54.
2: Handos Balita. Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
2: Balitang Regional.
3: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Nagpasalig ang mga stakeholders sa industriya sa sukal sa ilang suporta sa Sugar Regulatory Administration kon SRA aron mapugngan ang paggatag sa Red Strip Soft Shell Insecon RSSI sa Negros. Sa pinakabag-o nga datos sa SRA, 5,258 ka mag-uma sa sukal sa 333 ka barangay sa Negros Island Region ang napiktuhan sa mga piste. Diin ang pinakadaghan anaa sa Negros Occidental. Palinusab ang SRA sa pagpatuman sa mga lakang sama sa Pest Control Information Campaign o paghatag og tabang sa mga mag-uma aron mapugngan ang dugang pang pagkatag sa RSSI.
2: Balitang Regional.
3: Handos Balita.
2: Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
3: Handos Balita.
2: Handos Balita.
3: Balita.
2: Balitang Nasyonal.
3: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Ini mosunod nga mga Balitang Nasyonal. Gihandos ganato sa Animal Baita. Nindot alang nitong gihimang besyo ang pagpamuhi og kahayupan. Magsilbing vitamina, purga og tambal sa inyong mga binuhing kahayupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyong mga kahayupan ang makaangkon na bugat nga timbang. Dali managko og nindot nga kalidad sa karni. Usab makatabang aron ang imong mga kahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok bibi pato gansa. Magkatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas ang ilang papagitlog o mas mapanagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Baita ang isagol silang tubig ilimnon o nilipakahas silang pagkaon. Ginagmay ang kantidad apan siguradong ginansiyado ka. Animal Baita, mapalit diri sa tayasan sa Labis Agrabet o tayasan Cockers sa Yungon, sa Ingon Cockers Agrabet o Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
3: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
3: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Sa detalye na sa ito ang mga Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
3: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Emergency Rally. Suporta ni Senador Radante Marculeta matud pa sa INC. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Buyex Labio Cardinal gikan sa Bago Farm School Star Radio. Buyex alas sige Handos ug Labio sa imong balitang nasyonal.
2: Handos Balita.
3: Live. Report. Live. Report.
0: Dagay salamat mimbunda ko sa bayis masukit ikpa minaw. Ang Iglesia ni Cristo ang nipagawas og opisyal nga pamahayag kalabot sa dakong rally kagahapong alawa dito sa Itza Freedom Park ug Iwasan Bonifacio. Ang pamahayag himo sa tigpamaba sa INC nga si Brother Edwil Zabala sa NIT 25. Dini ang giklaro nga ang INC dili supak sa pagpatuman sa balaod pero supak kini sa pagtuis sa balaod ilabi na kun ang katuyuan mga pagtabon sa korupsyon. Ni atong Lunes kung kanong duman Hunyo 29, 2026 ni pagawas o kompirmasyon si Ombudsman Crispin Remulla sa pagpasaka o kaso karong simana ha? Batok ang Senador Rodante Marculeta tungo sa kasong plunder may kalabutan sa dawat niyang durasyon sa kampanya. Kapandikwisyo usap sa INC ang kasong plunder bisan ang walay pundo sa publiko ang nalambigit ni ining nabutan. Nanukad digan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyan ang kamitinog din sa mga labas ng tinood ng mga balita. Matagkaroon o kanya. Pero si Hondos 30 Utso. Bunyaks, love you, Karina.
1: Daghang salamat Handos 38 Boyax Labio Cardinal Simon Balitang Nasional.
3: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:59.
3: Handos Balita.
1: Sabag pa dayon sa paghandos sa mga balitang nasional.
3: Balitang Nasyonal. Handos Balita.
1: Handos Balita. Nagpabilin ng ischemic heart disease kung sakit sa kasing-kasing, cancer o cerebrovascular disease o stroke ang tuluka nagunang hinungdan sa kamatayon sa Pilipinas sa tuwig 2025. Sumala sa pinakabagong provisional data nga gipagawa sa Philippine Statistics Authority kung PSA sa usa ka pahayag nga gipatik sa Facebook nitong Lunes, gipahibalo sa PSA nga pareha gyapon ang top 3 nga mga hinungdan sa kamatayon sama sa natala sa 2024. Base sa datos, ang ischemic heart disease mao'y naguna sa listahan nga dunay 122,339 ka namatay katumbas sa 19.7% sa tanang namatay nga natala sa nasud sa 2025. Misunod dinhi ang neoplasm o kanser nga dunay 70,668 ka namatay o 11.4% sa kinatibuk ang mortality records. Sa ikatulong nga puesto ang cerebrovascular disease o stroke nga naka-record og 60,947 ka namatay katumbas sa 9.8% sa tanang kaso sa kamatayon. Gikompleto sa pneumonia og diabetes mellitus ang lima ka nag-una nga hinungdan sa kamatayon sa nasod. Ang pneumonia dunay 43,106 ka kaso o 6.9% samtang ang diabetes mellitus naka-record og 37,978 ka namatay o 6.1%. Sumala sa PSA ang maong datos gibase sa mga tukma nga narehistro o galaing narehistro nga mga kamatayon nga gisumite sa mga city o municipal civil registrar offices sa tibuok nasod. Ang mga record gipasa ngadto sa Office of the Civil Registrar General pinagi sa mga PSA provincial statistical offices o dayon giproseso sa PSA Civil Registration Service.